0: at paliwanagan. Si Dr. Puhalti po, nakailang attempt kami dito na makapanayam man lamang, ni hindi ho kami pinagbigyan, ni hindi kami sinagot actually sa amin pong mga imbitasyon sa kanya, o wala siya na appoint man lamang na spokesperson. Baka ho yung kanyang style din, no, ng governance, at yan po ay atin ding iginagalang. Anyway, so baby girl,
1: naku, nakakatakot naman pala ma-appoint dyan sa DOH partner. Oo, no.
0: Alam mo,
1: kasi puro health reasons eh. Ito nga, 28 days pa lang, hindi man lang pinag-isang buwan eh. Ganun na nangyari.
0: Pero dapat,
2: wala pa rin akong tulong.
0: Pero dapat ginagalang natin.
1: Yun na nga.
0: Yan, ganyan pong mga pangangatwiran. Ano po? Alright, 2 minutes, 1 minute after 8 o'clock, katid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. At ang ating pong Boss Max 3 Coffee, kabisado nyo marahil, ano? Amoy pa lang, di ba? Yes, yung pong kanyang strong coffee, amoy brewed coffee. Yung creamy coffee ay ang sarap naman talaga. Amoy pa lang, boundary ka na. Sarap magkape, panalo ka. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, puno ng Zantone na nanggagaling po sa Mangosteen. Alright, mga kapatid, ang sabi po ng MMDA, mas better na daw ngayon yung pong naranasan natin na mga pagbabaha kumpara nung dati. Opo, para po doon sa mga sinasabi po ng mga flood-prone areas, yan pong binabanggit ni Chairman Romando Artes.
3: UFM. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88.
4: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
5: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
6: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
7: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
8: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody's happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
1: O4, kasama po natin ngayon si MMDH Chairman Romando Artes. Magandang umaga po, Chairman.
14: Good morning po sa inyo, DJ Chacha at Sir.
1: Oo, good morning po. Sir, umpisahan po muna natin dito sa una nyo nabanggit na ang dahilan po ng pagbabaha dito sa Las Piñas ay dahil sa 14 defective booster pumps. Tama po ba ito?
14: Isa po sa dahilan, bukod po doon sa volume ng tubig, basura, ito pong 14 booster pumps na naitayo, na karamihan po ay hindi kumagana, ay nakakaharang pa po ng tubig, nakakaharang ng basura, na nagiging dahilan sa pagbagal ng paglabas ng tubig sa Manila Bay, kaya napupuno po yung ating mga creeks at yung waterways. Naiipon po tuloy yung tubig sa mga low-lying areas na instead na mailabas po natin, ay nag-i-stay po sa mga kabahayan, coupled with high tide po. So talaga pong medyo nasakal po yung tubig yan sa Las Piñas.
1: Oo, anong ang dahilan na, Chairman, bakit po hindi gumagana itong mga booster pumps na ito? Iba pa yan ano, sa pumping stations?
14: Iba pa po. Ito po mga booster pumps na ito ay nasa gitna po ng waterways. Itinayo po yan ng DPWH. Supposedly para itulak yung tubig at mapabilis nga po yung paglabas ng tubig sa major waterways and eventually sa Manila Bay. Hindi ko lang po alam kung ano yung dahilan kung bakit marami sa kanila ay hindi gumagana. At siguro po ang nasa best position to answer that would be DPWH, sir.
1: Okay, so proyekto po ito ng DPWH. Yun pong binabanggit nyo na booster
14: yes,
1: pumps,
14: sir.
1: Lahat po yun, sir, talagang non-operational o paano po ba, below capacity yung paggana niya? And kailan pa daw po defective yung mga booster pumps na yan?
14: Well, hindi ko po alam exactly yung bilang out of 14 kung ilan po yung gumagana. Pero ang feedback po sa akin ay marami po sa kanila ay non-operational.
1: At kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa DPWH kung ito po ang sinasabi nyo kanina na pwedeng nakadagdaga, no, kung bakit lumala po yung baha dito sa Las Piñas? May tugon na po ba sila kung sakali man po nung nakipag-ugnayan kay sa DPWH, sir?
14: Yes, nag-usap po kami kahapon ni Sec. Vince Dizon at sinabi niya nga po na kaagaran niyang ipapa-inventaryo yung pong 14 na pumps na yan at yung mga hindi gumagana at tingin nila na hindi na cost-efficient na pagganahin pa ay ipagigiba na lang po.
0: Sandali lang, 14 booster pumps ang hindi non-operational kanyo, Chairman?
14: I think so. Hindi ko lang po alam kung may gumagana doon pero yung last na ano namin, parang 14 yung hindi naman po operational.
0: You're talking only of Las Piñas?
14: Apa.
0: Alright.
14: Ang total po niyan, Sir Ted, if I'm not mistaken, all over Metro Manila is around 52.
0: Opo. Doon sa 52, so far po, ano ho ang inyong inventaryo? Ilan po doon ang hindi gumagana, Chairman?
14: I think majority po eh. In fact, yung isa ginibana eh, yung sa Matalahid Creek sa Quezon City.
0: Sir. Opo. Ito hong booster pumps na ito, malaking tulong ito, Chairman, di ho ba sa ating pong flood management, right?
14: Well, supposedly, yun po ang purpose. Kaya itinayo yan. Para itulak po yung tubig.
0: Oo. Sige, so dito po ang right agency, DPWH. Kami lang ho'y nag-iisip, ano? Alam po naman natin, dumaan yung tagtuyot. Tapos, aasahan mo yung tag-ulan. Hindi man lang na-check ng NCR, DPWH, ano? Itong mga booster pumps na ito, kung gumagana ba? Ngayon, ito na ang naging sitwasyon. Hindi nyo sakop po ito, di po ba? So, anong ating aasahan ngayon from your end para po dito sa isyung ito?
14: Well, makikipagtulungan po tayo sa DPWH. Una-una sa pag-inventaryo, pag-assess ng mga dapat pang tatakbuhin, yung dapat kibain. Tulad po niyang sa Matalahid Creek na iyan po ay nirekomenda natin kasama ni Mayor Joy ng Quezon City na gibay na lang kasi nakakaharang pa nga po sa tubig at lumalalim po yung baha hanggang lapas tao. Kaya po, giniba po kaagad yan.
0: Kasi pag hindi gumagana, nakakaharang siya, di ba? Ganun po ang nagiging effect nito. Alright, Chairman, ito hong binabanggit nyo, meron na po tayong 73 na pumping stations na gumagana. Ito ho ba yung mga luma?
14: Yes,
0: luma po. Ito ho is under the care of MMDA?
14: Yes po. Ito yung pong 73 na minimension nyo ay kalimitan po dyan 30, 40 years ago na na itayo. Pero fully functional po yan at marami po dyan ay na-rehab na po ng DPWH, meaning pinaltan yung makina, inayos, marami po dyan at marami po dyan na-increase na yung capacity ng pagbobomba.
0: Opo. Do you remember, right? Meron po tayong World Bank funded, no? Nakaragdagan pong pumping stations, di ba? Chairman?
14: Yes, sir. Meron po. In fact, yung sinasabi ko pong rehab, Sir Ted, ng aming mga pumping stations, kasama po yan doon sa World Bank funded na flood mitigation project.
0: Opo. Pero meron pa pong mga ginagawa ngayon na ang inaasahan niyata matatapos by November yung iba?
14: Meron pong apat na ginagawang bago, Sir Ted. Although ina-expect na matapos by November kasi may expire yung pondo supposedly. Pero per agreement po with the lending agency ay na-extend po for another 6 months from November.
0: Opo.
14: To give way po na matapos po yung
0: Kasi nga po, ito ho kasi ay napaka-critical ano po sa ating pong flood control management. Are you familiar, Chairman? Baka lang po alam niyo ito o baka hindi pa ho alam, no? Meron po kasing World Bank report. Ito ho ay bukas naman sa publiko concerning ito pong mga bagong pumping stations. Ang sabi po dito, no? Dito po ng mismo ng World Bank, ha? Under 4.1 implementation status and key decisions, steady progress has been made across most pumping stations since the last review in February of 2026. However, a few sites continue to face delays due to administrative resettlement and technical challenges. To ensure the successful completion of all critical activities and fully achieve the project's flood management objectives, DPWH and MMDA should continue to monitor the project daily, ang sinasabi, and adhere to the action plan agreed with the bank. Ito ba'y alam nyo, Chairman?
14: Opo, alam ko yan kasi may component po kami dyan. Pero masasabi ko po na yung sa aming component, which is yung solid waste management, nakakomply po kami. Mm-mm. Yung po sa DPWH part, tumutulong po kami sa technical na na aspeto.
0: Oo.
14: Lalong-lalo na po, Sir Ted, yung sa mga rehab nga po, no, mga pumping stations. Dahil yan po ay nasa amin ang pangangalaga, yung mga pumping stations po na nire-rehab.
0: Opo, sige po. Kasi ho, ang sinasabi dito, dapat daw araw-araw na babantayan ito para nga bumilis-bilis at maayos yung mga delays po dito. Yung sinasabi ng mga resettlement na ganito, yun hong mga sagabal, perhaps ito ho yung mga nakatira, no? Do sa mga lugar na
14: opo. Kung saan itatayo.
0: Yes, opo. Ayos na po. Di ba LGU po yun ang dapat?
14: Well, tulong-tulong po yan. DSUD, LGU, and DPWH, and MMDA po. At I think na-resolve na yan kasi nga po yung pong mga bagong pumping station, ongoing na po yung construction.
0: Sige po. So DPWH din po dito ang inyong katuwang. O sige, ito ba'y napag-uusapan nyo ni Secretary Vince Deason? Ito ba'y, napakahirap kasi ho kapag, you know, dalawang ahensya itong dapat na mga siwa, eh dapat nagtutulungan po. Alam kaya ito ni Secretary Vince Deason?
14: I think so. Excited. Kasi last week lang nag-meeting kami ng UPMO. Yung head ng UPMO, kasama po si Senior Deputy Yusek sa Dain. At kasama po yan sa pinag-usapan namin yung pong yun nga po yung proyekto po na funded by World Bank, yung mga timelines, yung mga gagawin. So I presume alam po yan ni Secretary Deason.
0: Okay, sige po. Well, sir, yung mga basura, no, na ito nga po at kitang-kita natin, eh wala ho namang address yung mga basura kung saan nanggagaling. Sa inyo pong pag-aanalisa, ang volume nito saan nanggagaling? Halimbawa, yung nasa Paranaque po ngayon, natambak doon sa may area po na ilog palabas ng Manila Bay.
14: Ang tingin ko po, hindi lang po sa Metro Manila galing yung mga basura na yan. Dahil sa sobrang dami at wala naman po masyadong nakatira na magtatapon ng ganyang karami. So, hindi ko lang po alam at masabi, pero I'm pretty sure accumulation po yan ng basura na galing-galing po sa iba't ibang lugar kasi napakarami po talaga. Kung sa Metro Manila lang po yan galing, hindi naman po dadami ng ganyan.
0: Sir, yung po kasing kahit na ano pang pumping station mo diyan, kung babarhan din niya ng mga basura, eh walang silbi yan. Ano, kaya kailangan talaga ng tulong ng bawat isa. Pero kapag pinag-uusapan po ang solid waste management, kanino ho ba talagang primordial responsibility ito, Chairman?
14: Well, ang primary responsibility po under 9003 ay nasa LGU, yung pangkolekta, pag-segregate. Pero siyempre po, ang katulong po diyan ang national government, lalong-lalo na kami. Dito po kasi sa Metro Manila, wala tayong governor. So, kailangan po talaga magtulungan ang national at ang local government po sa pangangasiwa ng basura. Pero dito po sa NCR, malinaw naman po yung delineation natin. Kami po magmamanage ng sanitary landfill kung saan itatapon yung basura, common para sa buong Metro Manila. At yung hauling po, collection, segregation ay nasa LCUs.
0: Opo, kasi ho, ang pinakamalaking problema ho dito, yung nagtatapon mismo sa ilog eh. Hindi po ba? Sa ganun po sitwasyon, kasi alam natin maraming pasaway. Kapag po maraming pasaway, yung sino dapat na sumaway? At di ba may kanya-kanya na pong ordinansa, mas pinahigpit pa sa MMDA nga, bawal magtapon ng upos ng sigarilyo, magmumultahin ka eh. Kapag po ganun sitwasyon po, Chairman, kanino pong responsibility yon? Kasi nga, meron talaga hanggang ngayon, sa ilog tinatapon yung basura.
14: Opo, actually, sabi ko nga po, dapat po tulungan kami na hanggang barangay level, hanggang community level. Kasi, Katred, apakadami po nating waterways dito sa buong Metro Manila. Hindi naman po namin kayang bantayan yan, kahit opo. NGO.
0: Mm-mm.
14: It will entail a lot of resources Mm-mm. para gawin yun.
0: Mm-mm.
14: So, kailangan po kaming tulungan ng barangay
0: Mm-mm.
14: at ng community as well kasi responsibilidad po nating lahat yan. At again, siguro po, i-admit ko yan na hindi po namin kayang bantayan 24/7
0: opo.
14: Lahat po ng waterways po natin.
0: Opo, yes sir. And nauunawaan natin yung kasi ang problema din, yung pong mga dapat na i-relocate na nakatira sa gilid ng mga waterways, yung po ang pangunahing source, di po ba, ng basurang ito?
14: Agree po, Kated. Kahit nga po yung hindi informal settlers, basta po ang bahay nila ay nasa malapit sa ilog, nasa likod bahay nila yung ilog or creek, makikita niyo po, minsan may mga videos na lumalabas na talaga pong diretso yung tinatapon sa tubig yung basura. Sinasabayan po yung malakas na agos para hindi maipon sa kanilang tapat yung basura.
0: Oo nga po. At dito ho siguro, ano po suggestion niyo sa ganyan? Kasi paulit-ulit lang po itong problema, di ho ba, yung pong kawalan ng disiplina. Kapag ho ganyan, ano kaya ang kailangan? Mas lalo pang lakihan yung multa o talagang mag-operate ang mga taga-barangay, LGU, manghuli ng mga natatapon, bigyan ng leksyon, makulong maliban doon sa community service. Ano sa palagay po ninyo, Chairman?
14: Well, may mga actions naman po ang LGUs, kasama po ang MMDA. Una-una po, nagkasundo na po kami na itaas yung penalty sa ganyan to 5,000 pesos yung mga nagtatapon po sa waterways. Second po, Kated, meron po tayong mga programa sa MMDA kasama NGOs na ini-empower po natin yung barangay. Ito po ay kasama rin po doon sa World Bank funded project na kung saan ini-educate po natin yung barangay sa pag-segregate at pamimili noon po mga recyclable materials at pinapalitan po yan ng grocery. Tapos inililink na rin po natin sila sa mga junk shop operators na bumibili po nitong ano. Tapos pag capacitated na po sila, iniiwan na natin sa kanila yung pondo, sila na po yung magpapaikot noon kasi bibili sila ng basura tapos ibebenta nila. So bumabalik naman po yung pera. So marami naman po tayong barangays na turuan na. Siguro po kailangan lang i-upscale po yan. Then meron din po tayong programa na inilulunsad sa bawat city. Yung Yes to Ayos po natin. Kasama po dyan yung disiplina. Kasi kailangan po talaga Kated, DJ Chachan, palitan yung mindset ng ating mga kababayan with regard sa basura po.
0: Yes sir, yes sir. itong issue ito, Chairman.
14: Malaking challenge po talaga. Opo, malaking challenge po talaga sa amin.
0: Opo, mga bata pa po tayo. Ito na ang pinag-uusapan hanggang ngayon. Ano po, talagang ang laki yun ng ating problema sa disiplina.
14: Doon
0: po.
14: Doon lang po sa Oplan kontrabahan namin, Katet. I think nasa 8,000 tonelada na po yung nahuhukay namin na na siltation na kalimitan po ay basura.
0: Opo.
14: Yes, iba't ibang klaseng basura po yun nakukuha namin pag kami po ay nag-uukay ng waterway.
0: Doon din po sa amin, kaya ako nababarhan yung creek namin doon dahil yung mga basura na iipon, kaya ako nag-umaapaw din po yung ilog, kaya kami na-stranded doon sa may bandang amin. Anyway, sige po. So, Chairman, salamat sa inyo pong panahon. At kami po ay nakaantabay nga dito sa mga programang ito. Mamaya, babanggitin po natin to pati po yung funding nga na naibigay na for Metro Manila Flood Control System. Salamat na marami po, Chairman.
14: Salamat po at magandang umaga po.
0: Thank you si Chairman Romando Artes ng MMDA. Girl, pasintabi lang po, no? Kasi baka ho na naman tayo maging cynical po sa isyong ito. But honestly, talaga pong third world na third world, ano, itong mga gantong eksena, yung gawi din po na marami po sa atin, yung pong walang patumanggang pagtatapon ng basura sa mga waterways. Kasi madali din pong magtuturo eh, no? Ang with all due respect, no, sa ating nakapanayam, MMD, sabi, and DPWH ito eh. Hindi ko lang alam kung pwedeng puntahan ni Vince Dison itong mga ito, yung mga hindi gumagana daw na mga booster na ilang piraso, mahigit 30 yata iyon sa Las Piñas pa lamang sinasabi po ni Chairman. Pagmumurahin mo kaya, Vince, yung mga walang silbing mga ano doon.
1: Oo.
0: Mga booster.
1: Oo nga.
0: Oo. Pati yun doon sa Marikina, pagmumurahin mo din. Yung sinasabi na hindi rin gumagana na pumping station.
1: Oo.
0: Under DPWH din.
1: Oo.
0: Ako lang nagtataka, ano? Hindi ba? Dumaan ng matagal na panahon yung tagtuyot. Pagkatapos ngayon lalabas, hindi gumagana. Under DPWH. Anyari, Sec Vince? Di pag mumumurahin niya mga tao mong yan, di ba panay ka naman mura ngayon?
1: Oo, documented.
0: Yan ang iyong performance, di ba?
1: Oo.
0: Yes, yan ang performance
1: documented,
0: mo.
1: Documented, nakapost sa videos.
0: Talaga pinagmumura niya.
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Kaya lang kahit makailang mura siya, hindi naman masusolusyonan nun ang pagbabaha.
0: Ah, ganun?
1: Uy, masusolusyonan ba ng mura itong pagbabaha? I don't think that's the proper way, partner. I'm sorry, with all due respect.
0: Mumumurahin mo kaya itong World Bank? Kasi sinasabi ng World Bank din dito, dapat bantayan yung araw-araw yung sinasabi na ginagawa ng mga bagong pumping stations funded by World Bank. Babalikan ko mamaya ito kung magkano ang ating inutang dito, ha. Nakailan na pong extension ito? Actually, doon sa ating inutang, ha, bilyon po ito for pumping stations alone. So kapag pinag-usapan natin to, ang lawak ko talaga ng problema. Pero sabi ho lagi yan, makipagtulungan naman ang bayan. Hindi ba? Kasi hindi kakayanin ng gobyerno ito. Ba'y tama po? Sa kawalan disiplina ng marami sa atin ay tama po.
1: Dugyot!
0: Tama
1: sa
0: po yan.
1: Lang.
0: Panahon pa po yan. Hoy, gising days po lang po namin. Problema na po yung basurang yan na itinatapon sa mga waterways. Ah. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. So, ito lang po, ah. Ito lang. So, kapag may pasaway, sino ang dapat sumaway?
1: Gobyerno!
0: Inuunahan mo na naman kagad.
1: Sorry, sino ba dapat?
0: Ha?
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Oo.
0: Kasi, bakit sa ibang mga bansa, sorry po, no? Bakit po nakaya nila yung transition, no? Sa ibang mga lugar. At kitang-kita po naman yung pong pag-aalaga sa kanilang mga ilog, no? Na nagiging eventually po ay tourist attraction na rin. Pero sa atin po kasi, ganun at ganun, ano? Meron na po tayong batas, mga kapatid. Actually po, dito po sa batas na ito, noon pa po natin ito natalakay. Yung Solid Waste Management Act na binabanggit din po ni Chairman kanina. Ang binabanggit po dito ay, provision ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dito po, inuobliga ang lahat ng lokal na pamahalaan sa pag-aayos po sa pangungulekta ng basura. So meaning, mga kapatid, lahat ng mga may ilog, obligasyon nila na sila ho ang mga siwa dito. Yung mga binabanggit na mga programa sa barangay, yung koleksyon, ipinapalit daw ko ng grocery, mga basura, etc. Yan po LGUs. So ilang LGUs ang meron po mga nakatira pa rin na mga kabahayan sa gilid po ng waterways na danger zone din.
1: Sobrang dami. Sa totoo lang, paano mo wala ang basura? Hindi mapaalis sa mga nakatira dun sa gilid.
0: In other words, ano, mga kapatid, tanggapin natin, ang daming Pilipino na pasaway. No doubt. Pero paano kapag ganon? Hahayaan na lang natin.
1: Panonoorin na lang.
0: Yung nga po, sino ang sasaway? Ang problema po kasi kung marami ding mga LGUs o opisyal ng gobyerno na pasaway.
1: Ay!
0: Hindi po ba? I mean, sorry po ah. Chicken and egg ito eh. Kasi, hindi nila ma-relocate yung mga kanilang butante na nakatira sa tabi po ng waterways din.
1: Nagagamit sa eleksyon.
0: Correct ka dyan, girl.
1: Nagagamit pagka siguro minsan may mga rally. Eh kaya baka doon nagtatamag.
0: Kaya nga kung babalikan mo yung master plan na noong pa pong panahon ni Fidel Ramos binoo actually, magmula dyan sa Pampanga River na yan, all the way sa Bulacan papunta na Manila Bay.
1: Oh, natapos ba?
0: Ang pinag-uusapan doon, yung pag-relocate ng marami pong komunidad sa along that river bank na hindi nagawa ng LGUs. Hindi nila ginawa. Kasi nga po, yun ang kanilang vote eh. Votes niyo yun eh. Alam niyo, anyway, napakalawak ko ng problemang ito. Pero at the end of the day, it's the government. It's the government. Kasi nga, kaya ang tawag government eh. Hindi po ba to govern? And we are paying... the government. We are, ha?
1: Huwag mong paalala, kakabayad ko lang.
0: Sorry, ha? Sorry po. Baka sabihin nyo, ayan ka na naman.
1: Sa totoo lang, para pa kay may gobyerno, kung di naman masusolusyonan ng problema sa basura, sa totoo lang. Hindi ba?
0: Sorry po, ha? Baka
1: kasi nandyan na may pasaway, may dugyot na Pinoy. Kahit saan naman meron, eh. So ano, panonoorin lang natin sila magpakadugyot? Hahayaan na lang natin sila na paulit-ulit ang problema natin sa basura na nakaka-add up sa problema sa baha.
0: Kaya kung pupunta ka sa ibang mga bansa, Japan, South Korea, even sa China, may mga lugar dyan, Xiamen na lang, meron dyan ilog na dati-rate yung picture doon, puro ng basura.
1: Naayos na nila.
0: Luminis.
1: Oo.
0: Kasi pag nahuli ka ng tapon, dululublob ka ron eh.
1: Tsaka mga Pinoy, pag nasa ibang bansa, sumusunod sa batas.
0: Ha?
1: Di ba?
0: Meron?
1: Ilulublob ka?
0: Pag nahuli ka, ilulublob ka ron.
1: Eh, gano'n na lang din kaya gawin natin dito.
0: Human rights violation yan.
1: Eh kasi nga para matuto, kasi nga hindi na natin malaman anong gagawin.
0: Pag-uusapan ng Japan.
1: O kaya ilublob natin yung mga nasa gobyerno na di ginagawang trabaho. Ay, sorry. Nakita ko kasi yung basura, nawindang ako, partner. At naniniwala din naman ako na hindi lang galing yun dun sa area kung saan nakita yun. Hindi ba? Hindi lang isang area yan. Hindi lang yan from Paranaque. Hindi lang yan from Metro Manila. Malayo ang pinanggalingan ng ibang basura na yan.
0: Eh, sabi ni Nanay Christy
1: dito, Nanay, agree ka sa akin ang ilublob
0: basura
1: natin.
0: Basura kasi ang gobyerno.
1: Naku po!
0: Kaya tinatapunan nila ng basura.
1: Yun lang.
0: Wala ding disiplina mga Pinoy. Si Vince Season daw ho,
1: Ano na?
0: Asan na?
1: Ay, Sek Vince, sana makausap ka namin, ha?
0: Sige. Sa ating po mga kababayan sa Japan, sa Europa, sa Southeast Asia, sa inyo pong lahat, tanong namin, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay App as in now na. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyong BDO Kabayan Savings para magamit agad-agad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre po lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang BDO account, ibang bangko, or e-wallet. Aba, no fees, libre. Wala ng InstaPay o peso net fees pa. Magbabayad ka ng mga bills mo sa Pilipinas, libre. Dahil wala ng service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa, sa anumang panig ng mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Napakaganda nito. Check it out mga kapatid, magbukas po ng BDO Kabayan Savings at mag-download agad-agad ng BDO Pay App. Boundary ka na sa dami po ng libreng serbisyo. Yan ang alagang kabayan, hatid ng BDO Kabayan Savings. Iba pang mga importanteng issue ha, meron akong babanggitin mamaya. Magkano na ho ba ang nailaang na pera para po sa flood control flood management system alone for Metro Manila.
1: Ako, ito na tayo.
0: Mamaya po. Sorry po, ah, baka sumakita
1: tapos yung kalawa. Tapos na tayo sa Bulacan. 40 plus billion pesos.
0: 41.
1: 41 billion pesos for 4 years. So, apat na taon, di ba babalikan
0: mo? For 3 years lang yun.
1: For 3 years lang yung 41 billion pesos?
0: Mga kapatid, sandali po lamang, abangan! True
2: FM. Every day, may chance manalo ka sa Buwana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at baka...
15: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
16: So it's important to always check.
17: Voila!
16: Check your facts.
15: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
18: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
19: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka,

0: Dan, she's ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM.
2: True FM sa mga naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga pinagpapaguran pong mga anak para po sa kanilang kolehiyo. Tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napapanahon, very practical Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI.
3: Mga kapatid, kasama po natin ang mayor po ng Baguio City. Hingi po tayo ng update tungkol po sa nangyayari po dyan matapos nga po itong bagyong matapos po itong bagyong Maymay at Luis at epekto po ng habaga dito sa Baguio. Magandang umaga po, Mayor Benji.
4: Good morning, DJ Chacha. Good morning, Sir Ted. Sa ating po mga viewers and listeners.
3: Good morning, pero not so good morning po, no, Mayor? Kasi dyan nga po sa inyo pong lugar sa Baguio City, ito pinakamabigat na nangyari yun dyan po sa Gisad Surong, kung saan meron pong tatlong bahay na tinamaan po nitong landslide. Meron pa po ba na tayong hinahanap dyan po sa area na yan, Mayor?
4: Well, yung last two na missing na isang elder at isang bata, mga 4 years old, na-recover na kaninang madaling araw at 2:45 a.m. Kaya accounted na lahat yung mga missing. So latest count is 12 yung survivors natin at yung fatalities natin, 10 naman.
3: Oo. Ang occupants po dun sa tatlong bahay, tama po Mayor, ay 13. So all accounted for na po ito.
4: Yes, i-correct namin kasi during our interview last night, yung pala lumalabas na 22 yung occupants nung total nung dalawang bahay. Kasi yung isang bahay na bumagsak, wala palang occupants doon.
3: Ano po nangyari mismo? Nasa ang area po mismo itong Gisad Surong. Bakit, paano po ba yung nangyari dito sa landslide?
4: Well, imagine mo, DJ Chacha, no? Sa tabi, sa likod ng bahay na yan, the stories yung mga yan, ano? Sa tabi niyan, merong isang bundok na siguro ang taas niyan mga 30 stories. At yung bundok na yun bumagsak mismo, nahati. At yun ang tumama doon sa mga bahay, kabahayan. At yun dinisplace sila doon sa kanilang lugar. Kaya ipin mo na lang na yung 3 floors biglang naging 1 floor na lang. Doon na nadaganan na lahat yung mga casualties natin, fatalities natin.
3: Ito po bang area na to lang ang nagkaroon ng landslide dyan sa Baguio, Mayor?
4: Yes, yes. Oo. Dati na nagkaroon ng landslide na rin noong 1970s.
3: Same area po.
4: Pero tinuloy pa rin. Nagtayuan pa rin ng mga bahay doon. Kaya ang mga tao doon, kumbaga parang comfort zone na nila. Very na sila, confident sila na wala na mangyayaring landslide kahit na sinabihan na sila na lumikas na. So meron namang babala.
3: Oo, nagkaroon ng early warning po din sa area.
4: Yes, oo. Kaya lang, sabi nung mother na nakausap ko, yung anak nga niya namatay, yung 4-year-old kanina umaga na recover. Siya mismo nagsabi, alam mo, Mayor, mismong nasabihan na kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko, sinabihan ako mag-evacuate. Kaya alam, matigas yung ulo namin. Sabi.
2: Oo nga, napakalungkot na pangyayari. Mayor, admittedly, dyan sa inyong lungsod, ilan ang nakatira sa maaring ituring na danger zone?
4: Sir Ted, can you just imagine na lang yung MGB map na lumalabas na almost 80 to 85% ng Baguio high risk area. Kaya lang nabigyan kasi ng permission, meron kasi isang batas that allow the construction of structures sa 18 degrees slope and higher. Kaya yun ang naging problema rito. Kaya talagang parang tumubog kabuti rito sa siyudad ng Baguio at marami ring mga informal settlers.
2: At yan po'y nandidiyan na, no?
4: Yes, sir. Opo, dekada na po sila dyan.
2: Oo. Sa ngayon po, sir, ito ho kasi ay dumaan na habagat at hindi ho ito ang huling habagat. Paano kaya ito, Mayor? How will you address ito ngayong concern na ito na sa panahon na sobra ang volume ng ulan para po hindi, kumbaga kahit papaano po, hindi mangyari ito ulit?
4: Sir Ted, alam mo, madali kasing sabihin na tanggalin yung mga bahay. But you're looking at hundreds of thousands of houses in high-risk areas.
2: Mm-hmm.
4: Kaya talagang ang kailangan yan talaga is warning. Na pag may meron ng parating na bagyo, which is usually yung aming SOP rito, kasi kasama yun sa aming pre-disaster assessment. Oh, ano? Meron kami lagi yan, 3 days or 1 week before nagkakaroon na kagis kami ng PIDRA. Talagang sinasabihan na yung mga residente na mag-evacuate na. Malaki naman yung aming mga evacuation centers. We have enough para i-accommodate sila.
2: So, kumbaga po, kung sa ibang mga lugar sa Metro Manila, yung mga low-lying areas, backwit sa baha, dito po ang babala ninyo, backwit sa landslide, ano po? No? Ganon.
4: Yes, sir. Dalawa po kasi ang risk dito. Flooding is not really a big problem mo dito sa Baguio. Unless po nabara yung mga kanal, doon ako magkakaroon ng flooding. Ang hazard po namin dito, dalawa po, yung landslide o soil erosion at yung peltries. Kasi yung mga peltries, pag bumagsak yan, eh, matatanda na yan, marami sa kanila, nandun sa gilid ng kalsada, tatama sa kuryente. Yun na yun, makaka-distrasya yun, o kaya off and on ang aming brownouts po dito. Sa ating mga parko naman, landslide areas, meron naman po kami mga gagawin, mga geotechnical studies. At meron na rin po kaming nailagay na mga multi-hazards na mga assessment. At meron po kami mga dinesignate na no-build areas.
2: Okay, so yung po mga no-build areas na iyan, karamihan din dyan, may mga nakabuild na?
4: Meron na rin po. Meron na rin po mga informal settlers dyan. Kaya nangyayari po sa amin, demolition dito, demolition doon. Kaya malaking galit, maraming galit.
2: Opo.
4: Malaki yung political risk, pero kailangan nung gawin eh. Kailangan gawin.
2: Oo nga po, kasi... Usuhoy din yata yan dyan, Mayor, yung nagtatayo na lang po ng bahay sa slope, no, nang hindi humihingi ng building permit eh.
4: Tama ko kayo, Sir Ted, no? When I assume as mayor in 2019 and we did our inventory, we were able to count about 110,000 plus structures. Out of that number, ang lumalabas na may building permit lang 22,000 lang. So, ibig sabihin, mga 20% lang ang may building permit, 80% walang building permit. Kaya yun ang tinututupan namin for the past 7 years.
2: Opo. At sa ngayon nga po, dahil sa sitwasyon na iyan, tanging babala na lamang ang inyong maibibigay doon sa mga nakatira nga sa mga danger zone na ito, kasi nga hindi naman ito magigiba silang lahat at samo din sila ililipat. Di po ba yun ang malaking problema ng LGU?
4: Tama naman po yan, Sir Ted. Yan nga ho talaga yung challenges ho ng LGU. Hindi lang ho dito sa siyudad ng Baguio, ganun din ho yung mga ibang mga LGUs na similarly situated ho.
2: Opo. Yun ho bang pine view ho ba yun? Yung isang golf course dyan na may bundok doon, tad-tad ho ng mga, yun ba yung Baguio City pa?
4: Pinewoods, kwan ho yan, kalahati ho yan, tuba, kalahati. May portion ho yung Baguio City.
2: Oo. Meron doon kasi pagkarami pong gumapang sa bundok eh. Oo, na yung napakaraming kabahayan sa bundok, makikita po ninyo, Mayor, ano? Ano ho yung karamihan, Sir, din walang building permit?
4: Sir Ted, kung yung bundok, hindi ho Pinewoods yun, ano? Banda ho yan ng,
2: yes,
4: banda ho yan ng Quezon Hill.
2: Oo.
4: No? At Tirisan area.
2: Oo.
4: Imagine nyo na lang ho na pag nakita nyo yung bundok na yan, only probably about 20% lang ho yan ang may building permit. The rest, wala akong building permit.
2: Oo.
4: Kaya yun na nga ho yung tinututukan namin. Meron kaming building permit program ho na ginagawa ho ngayon.
2: Nakita ho na, nakikita yan kasi habang nadun ka sa Pinewood area, di ba? Nakikita mo yan eh. Sa, oo, nakitang-kita mo na ang dami. Parang kabuti nga, ano, na nagdumadami ito hong mga kabahayan doon. So, Mayor, ngayon ho ba meron na hong deklarasyon for state of calamity sa lungsod?
4: Wala naman ho, Sir Ted, ano? Hindi naman ho kami gaanong napinsala. until nangyari po yung sagisag-surong na hindi naman ho kailangan mag-declare ng state of calamity, we still have enough funds po para tugunan yung mga pangangailangan ho ng mga evacuees po namin at yung mga displaced po na at yung mga affected na families pa po.
2: Opo. Yung concern sa inyong garbage, yung pong mga reklamo ng iba na inyong constituents na dahilan din daw ho noong mga ilang mga maliliit na mga pagguho dahil doon sa ano sa landfill po ninyo.
4: Sir Ted, yung dati ho naming landfill, noong 2019, kinonvert ko na po into an eco park. Wala na po yun. Wala na po yun. At nasa kwan na po kami. Ang ina-adapt na po namin, Circular Economy Program. So, meron pa kaming ugnayan ng United Nations Development Program. At ang Baguio City po, isa sa mga pilot area po dito sa Circular Economy Program. Kaya yung kwan na po rito, na matindi na po yung mga segregation, pati na rin po yung pagpapatupad po ng extended producer's responsibility. At meron na po talaga kaming programmer po rito na unti-unti po namin in-establish po yung strong foundation po nitong circular economy na tinatawag po namin Pansat Noten.
2: Opo. Mayor, I hope you don't mind me asking, last term po kayo?
4: Yes, sir.
2: Last term kayo.
4: Yes, sir. Third term. Oh, sir. Excited na po nga po ako matapos.
2: Mayor, kasi po, continuity ang importante dyan eh. Sa mga programang ito, di po ba? Continuity.
4: Yes, sir. Apo.
2: Well, anyway, hindi na ho ako siguro magtatanong ko ano yung balak ano, sa 2028. Pero, yung Cannon Road, Mayor, gumana ba yung mga, ano, yung mga rock netting doon? Mukhang ang dami hong guho ngayon eh.
4: Sir Ted, nakakalungkot isipin na sa ngayon, unti-unti hong naglulusen na ho yung mga rock netting projects ho doon. May mga bumagsak na rin. At nag-conduct po ako ng random inspection nung mga 4 months ago. So, 10 yung lugar, site, ano, at random. At lumalabas po na 7 doon sa site, may diferensya na po yung mga nilagay po ng mga materyales.
2: At saan to particular? Ano itong mayor? Kalimutan ko na yung tawag diyan per level sa Cannon Road. Anong camp?
4: Magmula ho doon sa Camp 1 hanggang sa Camp 6 po yung aming kinuhanan ng sample.
2: So
4: pero kung titingnan niyo diyan, certain mga siguro mga 40 ho yata na projects ho dyan o 50 projects ho dyan na rock netting dyan sa lugar na yun.
2: So, doon sa mga 50 proyektong ito, lumabas po yung katotohanan na hindi ito effective?
4: Ay, talaga hong hindi ho effective kasi ho, unang-una, substandard yung materials at hindi ho sinunod yung methodology. Ang pangatlo pa ho, hindi ho nag-conduct ng slope analysis.
2: Basta lagay na ng lagay.
4: Oh, kasi hindi naman ang intention yung paggawa ho nila ng project. Ang intention sana niyan is to protect ho yung mga, siyempre, yung mga constituents at yung mga... Pero ang intention po kasi na iba eh. Ang intention, pagkakitaan eh. Isipin nyo, 25,000 ho yan bawat square meters. Mas mahal pa ho doon sa mga lupang nabibili ho natin. Habang ang totoong cost lang ho, no, mga 3,000 to 4,000 lang po.
2: Yun nga po, no? Ang intention kasi kumita, no? Kumita sa project, hindi ho yung purpose ho talaga kung yan ba'y effective o hindi, no? Yan nga po ang sinasabi nyo. So, Mayor, sagarin ko na ito, ano po ang nangyari doon? Di ba gumawa na kayo ng report niya kay Presidente, pero hanggang ngayon po, wala pa rin nakakasuhan tungkol dyan eh.
4: May naikaso na po ako. Isang kaso po, na filed ko sa isang contractor, isa sa pinakamalaking contractor. At na-secret na rin po siya mga congressman po dyan. Na-file na rin po sa ombudsman. Hinihintay ko na lang nga na ma-issuean ng warrant of arrest po eh.
2: Hindi, na-file sa ombudsman pero ang ombudsman wala pa resolusyon.
4: Opo, baka pinagtitibay po siguro yung kaso. Pero yung kaso na na-file ko, talaga ho ni-review pa ho yan ng mga magagaling na mga abogado bago ho namin pinail.
2: Kasi kami nagtataka lamang, mismo ang Pangulong Marcos, pati si Ombudsman Boying, nag-anunsyo na kesyo meron ng mga na-freeze na mga accounts, mga properties. Tapos hanggang ngayon, ombudsman, wala pa rin pong naisasampa sa Sandigan Bayan, meaning wala pa resolusyon ng ombudsman.
4: Ganun nga, inihintay ko nga po sa Sir Ted. Mm-hmm. Ayaw ko naman hong pangunahan yung ating ombudsman dahil alam ko naman po na sincere po si Kwan eh. Si Ombudsman Remulla kasi alam ko po na talagang he wants to go for legacy. Kaya siguro pinagtitibay lang ho siguro. May mga nakikita siguro silang loophole kaya siguro nire-review pa nila, nire-review pa nila mabuti at naghanap pa ho ng mga additional evidence.
2: Okay, sige po. So we still give the ombudsman the benefit nga natututuhanin itong mga inanunsyo nila last year, no? Actually, October, November yung announcement nila eh. Oo, dito po sa sinasabi na kasama pa nga si Vince Deason eh. Hinug na daw po yung kaso eh. Pero ang tagal, baka mabulok na sa kakahinug.
4: Alam mo, Sir Ted, we're talking of hundreds of thousands of potential anomalous na mga infra-projects. Ewan ko, Sir Ted, kung meron 300 na kaso ang na-file.
2: Meaning?
4: Ay, napakalayo pa ho natin. Napakalayo pa ho natin sa target ho natin. Kumbaga ho na, we're just scratching yung surface ho niyan.
2: Eh, yun nga, Mayor. Yun yata ang tanong ni Chacha ngayon, no? Sorry po, diretso na yung Chacha.
3: Yes, Mayor, meron kayong pahayag, no? Nasabi niyo frustrated po kayo, very disappointed kayo kasi may mga senador na parang hindi nagagalaw sa investigasyon tapos wala pang congressman na nasasampahan ng kaso. May sagot po dito si Congressman Terry Redon. Kagaya daw po ng mga unan niyo ring naging pahayag in the past, sabi po niya dito, pangalanan niyo daw po kung sino daw po itong mga sinasabi ninyo. Ano pong tugon ninyo?
4: Well, alam mo naman eh, binanggit ko nga na bumalik na sa kanilang insertion.
3: Yeah,
4: eh, kailangan ba sila umamin na meron silang pork barrel?
3: Oo.
4: Kailangan ba sila umamin na may insertion sila? Yung nga yung nakita mo nga yung pronouncement niya last year, yung, di ba, nung umakas si Saldico, sabi niya, dapat i-consider pa natin bayani si Saldico. So, hindi na lang ako makikipag-argue kung gano'n na mentalidad yung mga pumupuna sa akin.
3: Mayor, ang sinasabi niya po dito, wag daw po sanang puro paratang. Maglabas daw po kayo ng mga ebidensya kasi baka matulad lang daw din po ito doon sa nauna ninyong accusations ng kasagsagan ng flood control projects na may binabanggit kayo ng 67 ng mga kongresista. At ito daw pong inyo pong mga naging pahayag ngayon ay nakakaapekto daw po sa kredibilidad ng prosecution na humahawak po ngayon dito sa impeachment trial ng BC. Ano pong tugon niyo doon?
4: Alam mo, inihintay kong tawagin nila ako, hindi naman nila ako pinatawag. Sana binanggit ko doon, di ba? Pangalawa, alam mo, hindi naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon. At dati na silang sira sa taong bayan. Kaya nung pasisirain ko.
3: So, Pero Mayor, maglalabas po ba kayo ng pangalan this time at ng mga ebidensya? Dito po sa binabanggit ninyo na bumalik na naman ang insertions nila.
4: Bakit hindi nila tanungin si Congresswoman Swansea? Yun lang siguro isasagot ko. No? Bakit hindi nila tanungin si Congresswoman Swansea? Na isa siya sa may mga palaking insertion.
2: Yung Committee on Appropriations last Congress?
4: Yes.
2: Alright, Mayor, sorry po, no? Anong balak nyo sa 2028, Mayor? Kasi last term na po kayo and hindi din naman maitatapos.

0: Kasi ho, isa pa ho siguro, ito nga ho itong nangyayari ngayon, natatanda na naman ng taong bayan itong nangyayaring epekto nitong anomalya sa flood control at iba-ibang mga infrastruktura. Kaya nagbiro ako minsan na sana itong election natin di na gawing May, gawin na lang during the rainy season para hindi makalimutan ng tao, kasi kinakabahan ako, baka eto galit na naman tayo ngayon, taon-taon galit tayo during the typhoon season. Pagdating sa election, binabalik naman natin sila, pangalan pa rin nila yung mga nandun sa pano yan, sa mga balota. Kaya pinakamaganda siguro yung election na dapat typhoon season na, Sir Ted, DJ Chacher.
1: Oo nga, ano. Maganda halimbawa dyan, mga taga-Bulacan. Kasi mukhang, oo nga po, Mayor. Hindi ho, maaring biro ni Mayor yan, pero kumbaga makabuluhan. Kasi,
2: it makes sense, oo.
1: Oo, kasi ho, nalilimutan natin itong mga pagnanako na ginagawa nila sa atin. Sige po. So Mayor, wag ko kayo mapapagod. I mean, pwede kayo mapagod, pero bawal sumuko, Mayor.
0: Thank you. Maraming salamat po, Sir Ted. Kayo na po. Kayo po yung nagpapalakas ng loob ko, Sir Ted and DJ Chata.
1: Salamat, Mayor, and Godspeed. Thank you po. Salamat. Mayor Benji Magalong po ng Baguio City. Sandali lang, baby girl, ha? Ito ho mismo. Ito lang po. Sorry po at ako'y medyo kakambyo ho dito. Pero malaking bagay ito, ha? Sa mga nakikinig sa atin ng mga negosyante yan. Fina, good morning sa iyo. Sigurado ako nakikinig sa atin yan. Si Kuya Samson Go. Yan ang ating mahal na Kuya Aya. Good morning sa iyo. Powerhouse Power Tools, Tony C. Good morning. Ha? Kay Regan. Diyan sa East Ocean Palace. Ganda umaga rin sa iyo. Ito magandang study ito ng ito po ang nag-aral mismo, gumawa mga kapatid po ng analysis po, ha, at actual na pagtatanong sa mga negosyante. Ito pong Department of Economy, Planning and Development, DepDev.

0: Sabi daw po sila mga kapatid, ano ho, na yun daw pong pagpuproseso ng mga pag-a-apply ng permit, bagamat meron po lamang iba na 4 o hanggang 7 araw, pero yun daw pong mga natanong nila nagsasabi na umaabot pa rin po ng 20 días o 20 days. Maliban dyan mga kapatid, yun daw pong mga pag-a-approve na hinihingi nila at sinasabing umano'y digitalized na aplikasyon ay hindi nangyayari sa maraming pagkakataon. At binabanggit din daw po nila dito na naman, yung pong hirap pagkuha ng requirements sa Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection, at maging zoning clearance and sanitation or health permits.
1: Magkano ko rin? Nakon,
0: ang mga nakikinig sa atin dito, sigurado ako tatango-tango, ha? Ito ho mismo sinasabi, kaya po yung ating foreign direct investors na si FDIs report kaninang umaga, in 10 years bagsak. Hindi po sa natutuwa tayo dito, ha, o cynical tayo dito, pero kailan ho magigising nga ang mismong ating pong pamunuan, national government, and lalo na itong mga LGUs na pahirap sa maraming negosyante, including barangays. Ito po, business license. Mag-apply ka lang ng renovation sa bahay mo, por Diyos, por Santo. Building permit na lang. Nako, Mayor.
2: Oo.
0: Nako.
2: Sinasabi.
0: Renovation lang. Building permit. Magsasubmit ka hango sa listahan na napakahaba. Pag sinubmit mo ito, merong taga-check. Actual, ha, physical copy. Pupunta ka. Okay, nasubmit mo lahat.
2: Oh.
0: So sabi sa'yo, 7 days hango sa kanila pong citizen's charter.
2: Oh.
0: Pagbalik mo ng 7 days, abay mayroon sinasabi na may kulang o mali doon sa sinubmit mo. Eh, ba't di mo pa sinabi sa akin noong una kong punta dyan?
2: Oh. Pinagantay ka muna ng 7 days.
0: Tama. Pagpunta mo doon, so magsasubmit ka ulit. Hindi pa na naman sasabihin sa'yo na meron palang mali doon sa iyong forma. Alam mo na kaagad na nagpaparamdam. Kaya minsan matipikon ka, sasabihin mo, sabihin mo na lang hayop. Ay,
2: multo ba sila? Bakit sila nagpaparamdam kung buhay pa sila? Ang nagpaparamdam lang ay multo, Ted Filon. Baka multo ang nakausap mo.
0: Sabihin mo na lang ikaw, kung hihingi ka ng lagay o hindi,
2: diretsoy mo na.
0: Pahihirapan mo pa
1: kami.
2: Alam mo, sa totoo lang, ikaw may kasalanan nun. Dapat noon pa lang, binigay mo na.
3: Kulang pa yan, Tito.
2: Hindi ka na nagtatanong kung kailangan medyo, ba ng lagayan dito.
0: Medyo nayanig lang kaunti.
2: Oo, oh, nayanig. So, bumilis.
0: Hindi, nagpasubmit ka ng lahat na.
2: Oo. Oh, oh.
0: Sabi ko, lahat na yan, ha? Andyan na yan lahat. Oh. Eto ngayon, ha? So, only in the Philippines perhaps, baka naman talaga requirement ito.
2: Oh, ano daw?
0: Tama naman din.
2: Oo. Oh, oh.
0: Pagkatapos mong magpatayo ng building, kahit maliit na bahay lang o magpa-renovate, hihingian ka ng
2: occupancy. Di mo kaya. Alam ko yan. Windang na windang din ako.
0: Occupancy permit.
2: Occupancy permit. Tama.
0: Okay.
2: Lah, may bayad yun.
4: Bakit?
2: May bayad na naman.
4: Bakit?
0: Okay.
2: Pag magsasara ka nga ng business dito sa Pilipinas, may bayad din.
0: Dito rin yung closure, ha? Meron din.
2: Sa
0: ha?
2: Totoo lang, super stressful. Kaya yung iba na nalugi ang negosyo, hindi sila nagde-declare niyan. Hindi nila alam, may penalty. Pag hindi nyo dineclare, nasarado na.
0: Oh.
2: Eh kasi nga ang stressful, isasara mo na lang, nalugi ka.
0: Tamo, random na random ni Chacha, oh.
2: Nalugi ka na.
0: Pirahe!
2: Pinahirapan ka pa.
0: Pirahe!
2: Oh. Mapunta tayo sa barangay.
0: Hindi.
2: Alin yung sa business closure.
0: No, tawagan natin si Ginoong.
2: Hindi, ito nga, nagme-message ngayon, oh. Ang mga business owners na nakikinig sa atin.
0: Yung Philippine, a grupo po ng mga negosyante, Chamber of Commerce. Tanungin natin sila dito sa study na ito, ha? Ito na ngayon, itong ating mga kaibigan. Ay nako, may tama kayong
2: diba?
0: Dalawa.
2: Nagme-message, ito na sila si Sir Brian tsaka Ma'am Joyce Posadas. Tumpak, Chacha! Sabi niyang ganun.
0: Mm-hmm.
2: Eh, yun na lang nakausap natin na sari-sari store nung nagbigay ng puhunan yung ating mga happy anonymous, eh. Diba? Maliit na sari-sari store lang. Napakaliit na din.
0: Hihingi ka pa ng sanitary permit.
2: Hindi na makikita ng 100,000 piso.
0: Hihingi ka pa ng sanitary permit.
2: Kung ano-anong hinihingi. hinihingi. Sa barangay pa lang kung ano-ano nang hinihingi. Eh okay naman sana sa atin yun. Pero utang na loob, kung hindi naman pumalakihang business, sa totoo lang, talaga ba pahihirapan nyo yung gustong kumita?

0: Hiningi ang pahon ng fire permit.
1: Oh.
0: Yung maliit na sari-sari store.
1: Ito matindi. Ang sinasabi ng mga...
0: Ito na ngayon. Sandali muna.
1: O sige, kusapin mo.
0: Sandali muna. Buhusan mo nga ng tubig.
1: Kaya nga eh. Oh.
0: Sige, noong Sergio Ortiz Luis po ang isa po sa mga... pinuno ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ha? Good morning po ulit, Sir Sergio.
2: Ay, maganda umaga sa inyo, kate, at DJ Chacha.
0: Pinag-uusapan namin ni Chacha itong study na inilabas ng DepDev, ano ho? Alright? Ang sinasabi nila dito, nakakalungkot nga daw na aminin, no, na kalahati ng mga nagninegosyo sa Pilipinas ay nagreklamo pa rin doon sa hirap ng pagninegosyo. Kasama na dito yung hirap pagkuha ng business permit, license permits, no? Even nga yung mga nagsasaradong kumpanya, doon sa closure din po napakahirap. Yung pong occupancy permit na napakarami mga fire permit, etc. Do you confirm this? Nareklamo ho ng mga kapwa niyo negosyante?
2: Ay, totoo yan, talaga pati mga foreign investor madalas nagre-reklamo. Pero malaki na nabawas. Nung araw, ang reklamo talaga yung policy, yung mga investment. Sumasama kami sa mga investment mission, sa mga presidential visit.
0: Mm-mm.
2: Pag nakakausap namin, yung mga investors, ang punang-puna nila nung araw, yung erratic policy natin, tsaka yung changing policy in the midstream. Nag-invest sila, papalitan ng ano. Pero isang ano, yung nga red tape, isang problema.
0: Mm-mm.
2: Pero ngayon, ramdam namin na malaki na rin nabawas. Magmula nung itinayo yung ARTA. Kaya naman kami sa business sector, very supportive dahil alam namin maraming problema. Kami, nagtayo kami ng Ease of Doing Business Foundation. Ito yung mga Philippine Chamber of Commerce, Makati Business Club, Bilexport, mga 12 nag-ano kami na para tulungan.
0: Okay.
2: Kasi hindi kaya ng ARTA na hindi tulong private sector. So magtatayo kami ng sa lahat ng chamber sa amin all over the country. Magre-report.
0: Okay.
2: Magbibigay ng feedback sa kanila at tutulong. At ang maganda rito, ang ARTA sumama sa amin.
0: Okay.
2: Na maging namin. At pati yung si cabinet secretary na very supportive dito sa airport ng private sector. Sumasama siya ngayon para mamamonitor lahat itong
0: Okay.
2: At iniikali sa amin yun. Ako, marami example niya mga reklamo sa red tape na magugulat ka sa mga nire-report sa amin.
0: Opo. Sige
2: mga
0: po.
2: Chamber namin outside. Opo. Yung nabanggit na din ko kanina, sinasabi yung pagsasara. Ang biruan nga rito, mas madali pang humiwalay sa asawa kaysa magsara ng kumpanya.
1: Tama!
0: Mas madali pa umiwalay sa asawa kaysa magsarado ng kumpanya. Ito po, ito. Sir Sergio, okay, we appreciate nga po. Meron tayong is doing business, meron tayong ARTA law, no? Etc. And, well, ironically, kinakailangan pa ng tulong ng inyong grupo, Makati Business Club, etc. Ano ho, para ho dito ho sa pag-aayos sa pagninegosyo. Di ho ba na hindi nyo naman actually dapat papel, di ba? I mean, sa katotohanan lang po, no? Basically po, pagkakawang gawa na lang ng grupo ninyo. Pero siguro po, may mga iba na hindi po alam yung inyong grupo o ginagawa mismo ng inyo pong mga samahan. Kasi dito po sa study mismo ng gobyerno, sinasabi nga na for business alone sa pagpaparehistro, 72% ng mga respondents ang nagsabi nga na kinakailangan pa talagang pumunta in person. Yung pong ipinapangako na no contact, di ba? Digital na po ang pagpaparehistro. Hindi talaga daw ho nangyayari. And as a matter of fact, binabanggit din po nila dito na karamihan po sa kanila pong na-survey nga ay kailangan magpunta ng personal doon po sa mga munisipyo o city hall para po sa kaukulang mga permiso. And maliban dyan, na naman, dito po, number one, yung BIR at Bureau of Fire Protection at yung zoning clearance na hinihingi din po sa mga konseho ng mga city hall. at pati po sanitation at health permits. Ito raw po yung common na reklamo ng mga nagdinegosyo. Baka po yung sobrang mga malalaki may koneksyon na gagawa ng paraan o mas mabilis. Pero yung mga pangkaraniwan siguro po, Sir, Sir Serio.
2: Alam mo, ang isang problema, kumisan, hindi align yung mga agencies natin saka yung mga NGOs sa ano sa kanilang mga computers. At pangalawa, marami sa mga NGOs natin di naman sumusunod pa. Pero maraming NGOs na example na ease of doing business. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, sa fire protection, naalala mo ba nung araw nagkaroon pa ng kaso rin sa Valenzuela si Secretary Gatchalian doon siya ang mayor doon.
0: Mm-hmm.
2: May nasunog, meron na disgrasya, pati siya nasama dahil na-disgrasya rin siya para gate cleaner sa kawa cleaner ng fire safety. So, binigyan niya ng tufalo. Dahil alam mo naman yung racket ng mga fire department doon. Ibibigyan ka na kung ano-ano, kailangan bumili ka ng mga fire.
0: Extinguisher.
2: Nagkakaso pa ron. So ngayon, medyo lumabas doon na after a while, na pinagbawalan na yung mga fire department na nagre-recommenda ng kung ano-ano mga gramit at mga kumpanya makilat. Maraming ganun na nangyari. Marami na nabawas ha. Nung araw kasi, even before ARTA, meron kami no ease of doing business na ano, pero walang law. Marami na rin nagawa yung may mga LGUs na naging example na pinagagaya namin nung araw Makati at Pansila, pinagagaya namin. Ngayon, marami ng LGUs musunod. Kaya yung mga complaint, madalas yan doon sa mga LGUs na hindi ba aligned.
0: Okay.
2: Align.
0: Opo.
2: Ang maganda naman, napapahila ng crisis. Kaya nga kami sumami sa private sector dahil yung mga namin sa labas, sa outside ng Manila, yung mga chambers namin, sila yung tatayuan namin ng kanya-kanya. Magkakaroon sila ng sariling ease of doing business. Sila magbo-monitor sa mga complaints doon.
0: Mm-hmm.
2: At tapos sinabi, ang mga complaints na lumalabas doon sa mga hindi pa masyado nararating. Dahil alam mo naman, ang gobyerno, like may mga policy, marami pa rin laws na kailangan palitan, ay marami tayong corning laws na talaga nakakainis. Ano? For instance, isang inaano namin sa ARTA ngayon na pagtingin na ng pansin, yung Laguna Lake Development, pagtatayo ka ng karaoke bar sa Kalongan, kukuha ka ba ng permit sa kanila? Meron ka pa i-dedicate na tao na mag-aaral tungkol sa tubig, why ba? Sa Kalongan yan, ha? Baka ba madidisturb siguro yung mga isda sa Laguna Lake.
0: Opo. Anyway, so...
2: kaya marami na tayong narating. Marami pang ano, kaya kami mga ano na... Besides yun, sa business sector, of course, it's a, alam pa din na kinuha sa virtual, but we volunteered to help out dito sa campaign ng Ease of Doing Business because kailangan talaga as you mentioned earlier.
0: Opo. Sige po. Well, actually, dapat hindi na ho tayo nag-uusap ng ganito eh. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba, Sir Serio? Di ho ba? I mean... Oo, at itong, kung DepDev mismo ang nagsasabi na ito ho yung problema ng mga nagdinegosyo, tinatanggap ng gobyerno na hanggang ngayon, bagamat may ginagawang kaparaanan, hanggang ngayon, yung pong binabanggit nga po na digitalization at yung pong connectivity ng lahat ng agencies concerned para po sa pagninegosyo, hindi pa rin natutupad, talaga pong may problema pa rin po tayo. Nasabi nga ho ninyo...
2: Malaki pa biyahe. Pero ang maganda naman, gumagalaw.
0: Sige.
2: Na improvement.
0: Yes, opo. At least...
2: Maraming cases, alam ko, maraming case na file na tungkol dyan eh. $500 na yata yun. Na-monitor namin yung mga cases sa Pinay. At pag ngayon, pag binanggit mo na iaarta namin kayo. Medyo bumibilis. That's the keyword. That's the keyword okay. Sa mga kailangan mga ba? Members namin. Sinasabi niya. Paarta namin kayo. Bumibilis.
0: Sana ho mangyari yan within our lifetime, Sir Serio.
2: Medyo may ikli yung buhay natin.
0: Salamat po, Sir Serio. Salamat po na marami. Thank you.
2: Maraming salamat din, Captain. Thank you.
0: So, ang ano is iaarta namin kayo. Eh, paano kung walang takot yung mga walang iya sa gobyerno? Ito maganda rito, Roma. May isang city government. Hindi ko alam ko yan ay copycat na ngayon sa maraming lungsod sa buong Pilipinas o maging sa ilang mga bayan. Yung SUP, Special Use Permit. Ano ito? Nagpapasa po ang mga konseho sa iba't ibang mga lungsod ng mga zoning. Dito dapat ganito lang ang mga negosyo. Dito bawal, dito pa pwede. Pero pwede kang ma-exempt dyan sa ordinansa kung magkakaroon ng special use permit na manggagaling sa konseho. Nako ha, hello.
1: Ano na naman yan?
0: Talamak ito ha. Okay. Ang gagandahan mga kapatid rito sa mga nagninegosyo, halimbawa, sa gantong ere sa Cubao, bawal dito ang ganire. Eh, sandali lang, bumili ka ng lupa para sa ganong purpose eh. Nataon na ordinansa ganon. Asabihan ka, hindi, pwede ka dyan pero may konsehal na mag-i-sponsor sa konseho para bigyan ka ng permit. At eto. At eto, hindi naman yan every year. Every 3 years.
1: Magkano?
0: Yung permit. Special use permit. Every 3 years, alam mo kung anong pecha?
1: Ano?
0: Bago mag-eleksyon.
1: Ba, okay.
0: Kasi every 3 years may halalan. So every 3 years, may source sila ng pera.
1: Ba?
0: Noong ko pa sinasabi ito, racket ito ng mga konsehal.
1: Racket, ah?
0: SUP. Special Use Permit. Kukuha ka niyan every 3 years. Pagkatapos, ha? Obligado ka kasi yung negosyo mo nando doon sa lugar, eh. Hindi po ba? Ipinasaho nila yung batas na iyan para sa kanila pong racket.
1: Sino gumawa niyan?
0: Mga konsehal.
1: Sila-sila?
0: Oo.
1: Ano to sa lahat ng LGU? Meron yan?
0: Hindi ko alam, pero ang alam kong isang LGU, talaga
1: saan
0: naman.
1: Saan yan? Aba, sabi ko sa'yo eh, kaya ilublob na natin sila eh. Kaya ako talagang imbis na yung nagtapo ng basura ang ilulublob ko, yung mga taong gobyerno na ganyan ang ugali. May nag-message nga dito eh.
0: Dali lang. Mas ka lang muna.
1: Aba, hindi mo alam. May signboard permit pa daw, Ted Vailon, kumapit ka para sa mga business owner.
0: Of course.
1: Signboard permit. Nagigigil ako talaga.
0: Sandali lang ha. Buhusan mo nga ito ng malamig na tubig. Nagliliyap si DJ Chacha. Abangan po isa pang importanteng panayam sa isyong pambayan.
3: Fujidenzo believes that appliance...
4: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil mas panatang na
5: awos. B1079
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Here, araw-araw, goods ka!
3: True FM. Good morning!
4: Sandali lang mga kapatid, kasi po ito hong extradition ni Ginoong Kibuloy na napag-usapan po din natin last week. At naipaliwanag na sa atin ano po, ha? Ni Pastor Kibuloy.
5: Oo, tama.
4: Oh. Ano ba sabi ko?
5: Tama, extradition.
4: Naipaliwanag po sa atin last week na isa pong dalubhasa ano, sa international laws. Ito pong usapin ng may pending case siya ngayon sa Pasig RTC. Okay. Ang sinasabi nga po, mayroon pong proseso na dapat pagdaanan bago ito maipatupad. Pero lumalabas po na ito po ay purely executive decision. Right? Mm-mm. Kaya nga po si Attorney Claire kahapon nagsasabi na pag-aaralan pa daw po ng Pangulo. Pero wag natin kaligtaan na ito pong si Ginoong Kibuloy ay nahaharap sa kaso po din ng human trafficking sa Pilipinas. Isang kaso na wala pong piyansa at dito may mga victim siya. Hindi ba? Ang tanong dito, ganun lang ba huyon? Maaari bang ang tanging magdesisyon dito ay ang presidente para po lakarin ng DOJ sa husgado? So ang tanong din, dapat ba munang maikonsidera yung opinion o desisyon ng mga biktima umano nito pong nasasakdal bago makapagdesisyon ang DOJ na ito po'y idulog sa hukuman at agad po siyang maipalipad palabas ng Pilipinas. Nasa ating po linya si Attorney Joy Domingo, ang isa po sa mga counsel na sinasabing biktima umano nito pong nasasakdal na si Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Joy, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, naririnig po ba ako?
4: Yes, ma'am.
6: Magandang umaga, Manong Ted. Maraming salamat sa pag-guest sa akin dito para marinig naman yung magkaboses naman yung aming kliyente.
4: Opo. Yes, ma'am. Okay, akin nga po ito na ipaliwanag po last week. Paano itong kaparaanan po na ito na ang tawag nga po ay extradition? And kanina nga po nasabi ko na kailangan bang konsultahin muna ang inyo pong kliyente bago makapag-desisyon man lang dito ang DOJ po sa sinasabing extradition po ni Ginoong Kibuloy, attorney?
6: Yes, sir. Actually, we are hoping na magfa-factor in din yung decision ng kliyente namin regarding the case, but regarding the extradition. Pero sa ngayon, we are very much open and willing to cooperate naman. Kasi unang-una, nung nalaman ng kliyente namin itong extradition proceedings na it's ongoing na nga daw, ang unang-una niyang naramdaman is medyo nagulat kasi for the longest time, since 2019, we filed this case, Manong Ted, in 2019 pa po sa nakaraang administrasyon pa. Finile namin ito sa Davao City at dalawang beses po kaming na-dismiss sa prosecutor level. Ang sabi sa amin, no probable cause in spite of all the evidence, documentary, and the like na inattach namin. Hindi po kami sumuko, nag-apela kami, nagkaroon ng petition for review before the DOJ sa nakaraang administrasyon pa rin. Hindi nila dinismiss, hindi nila kinayang i-dismiss sa kabila ng mga ebidensyang naka-attach nga sa complaint namin back in 2019. Hindi nila dinismiss, pero hindi rin po na-file. That's why nung na-reopen yung kaso, it was very, sabi nila, political. Sabi namin, kung political yun, kung napolitika kayo, di sana pwede rin naming sabihin na napolitika din kami back in 2019 when this case has never been filed at all. Hindi pinakinggan, hindi binigyan ng day in court back in 2019. So we were very grateful when finally our client was given a day in court. Kasi Manong Ted, hindi nyo po na itatanong, ito pong client namin eh, dati po kasi akong PAW lawyer at kliyente ko po ito siya nung PAW pa ako kasi nung yung dati niyang abogado, private lawyer na kinuha niya para mag-represent sa kanya, eh medyo na nagkaroon siya ng sama ng loob kasi parang hindi siya ipinaglaban, gusto i-settle yung kaso, eh ayaw po talaga mag-settle ng kliyente. Noon pa, back in 2019 pa, inilaban po natin ito hanggang sa ma-reopen nung 2024 kasi hindi naman po tumigil when after I resigned from public attorney's office. That at that time gusto niya nang i-file yung rape case and qualified trafficking. That's why ni-refer ko siya. Sabi ko, okay lang ba? Kasi nga kapwa babae, so sabi niya, ikaw lang attorney, sabi ko, okay lang ba? I-refer kita sa kilala ko rin private lawyer na pwedeng makapag-file kasi nga bilang public attorney ako, hindi ko pwedeng dalhin yung kaso mo at that time for the qualified trafficking case kasi iba yung jurisdiction ko at that time, nasa probinsya. So, ngayon po, ang pakiramdam naman niya, grateful naman po siya dahil finally, nabigyan din ng boses yung mga kasama niyang biktima na kumbaga hindi lang siya nag-iisa sa laban. Pero yun lang, yung aming agam-agam, eh sana hindi lang mawala ng saysay yung inilaban namin ng halos 6 na taon na. Opo, kasi ngayon opo. 26 years old na siya nung nangyari ito sa kanya. She was still a minor, kaya nga naging qualified human trafficking ito. At hindi po siya nakapag-aral, Manong Ted, kasi po na-hold po yung kanyang transcript of record sa KOJC. Kaya masyadong marami na ang pinagdaanan ng aking kliyente. Medyo matagal-tagal na rin nalaban po ito.
4: Okay. Sige po, para po sa mas magandang appreciation ng ating mga manonood, Attorney Joy, ano po, at mismo kami, can you refresh us lang? Una, ilan po ang complainants, victims dito po sa kaso laban kay Ginoong Kibuloy at ano-ano ang kanyang mga kasong kinakaharap? Kaya nga siya walang piyansa.
6: Okay po. Initially po, 4 po yung complainant namin. Pero 3 sa kanila, ay yung 2 sa kanila, hindi na po namin malocate, hindi po namin alam kung anong nangyari. Yung isa naman, umalis ng bansa. Baka kasama sa complainant doon sa ibang bansa. Pero dito sa ating jurisdiction, ang kinakaharap po niyang kaso ay qualified, dalawang trial court po ito. Mm-hmm. Sa Pasig Trial Court, qualified human trafficking, yun yung no bail. Tapos kasi nga po minor de edad yung kanyang naging biktima for trafficking for labor and trafficking for sex. Sa kabila naman po, sa isang trial court sa Quezon City naman, meron tayong nakabinding kaso doon for rape and child abuse. Oo, yun pong dalawang kasong yun ang meron sa ating jurisdiction. Sa ibang bansa, sa pagkakaintindi ko, given the developments ngayon, meron din po siyang mga trafficking doon, qualified din po, meron din po siyang money laundering and smuggling, smuggling in bulk, cash in bulk, mga ganun po. So, more or less, ganun po ang, kumbaga, bird's eye view.
4: Sige po, naunawaan na po namin ngayon ho, itong, kumbaga, dadalawa na lang ang complainant dito.
6: Nag-iisa po sa dalawang trial court.
4: Iisa na lang?
6: Oo, iisa po yan sa dalawang trial court.
4: So, iisa na lang po dito, tanging ang inyo na lamang kliyente?
6: Opo, meron pa pong isa pero hindi pa po, nasa ano pa po siya, nasa prosecutor level pa po kasi nagfa-file pa lang po siya ng complaint po.
4: Alright, ito hong kasong kinakaharap ni Ginoong Kibuloy sa Amerika, walang piyansa doon?
6: Wala po.
4: Okay, sige.
6: Yun ang, if I'm not mistaken, wala po kasi medyo mabibigat po yung kanyang mga kaso din po doon.
4: Sige. So, attorney, hindi ho naman sa atin pong hinuhusgahan yung judge dito po sa kasong ito, no, sa kanyang partiality. Impartiality. Meron bang kaisipan na mas maganda na na ito ho, itong si Ginoong Kibuloy ay maipadala doon sa Amerika para doon siya humarap. Kasi kapag dito, baka eventually po, eh, alam nyo na, magkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin at kapag siya ay napawalang sala dito, unang-una, wala na po yung apila pa. Kapag po na-acquit yung nasasakdal and pangalawa, makakalabas siya ng bilangguan at maaari pong hindi mo na mahagilap at will be safer for your client na doon siya sa Amerika kasi doon mukhang baka mahirapan ang kaso nitong si Ginoong Kibuloy.
6: Isa po yan sa agam-agam namin. Kaya lang po kinukonsider nga namin kasi matagal naman na itong usapin tungkol sa extradition. Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan. Ayaw lang po namin mangyari na magkaroon ng kunwari, hindi kasi may dalawang options po, okay. Manong Ted, sa Article 11 meron po kasi tayong tinatawag na temporary surrender o yung unang option po talaga is kailangan patapusin muna talaga yung kaso dito sa Pilipinas bago siya ma-extradite. Yung pangalawa naman po ay yung temporary surrender. Yung sa amin inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangan i-dismiss yung kaso. Dati kasi iniisip namin pagka ipapa-dismiss natin yung kaso sa Pilipinas at hindi siya natuloy yung extradite, scot-free patuloy. Ayaw natin ng ganon. Pero kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, very much willing naman mag-cooperate yung kliyente namin at kami na rin sa prosecution. Kasi nga, para mabigyan na rin ng boses yung mga iba pang biktima na natakot, na matry dito sa Pilipinas, kaya sila umalis. Opo. So, very grateful kami na sana talaga magkaroon na rin ng boses yung mga ibang biktima doon.
4: Ano ho ba ang legal term dyan, attorney? Assuming lang po, no, na ang DOJ nga ang kumilos dito at pupunta ho sa judge, sasabihin na ito, ipatutupad na itong extradition na ito, pero ano po ang magiging estado ng kasalukuyang criminal case ni Kibuloy? Ano ba yan? May suspended muna yung trial, pansamantala, walang magiging desisyon dito yung judge, ganun ho yun, and hahayaan munang matapos doon, at kung siya masisintensyahan doon, hihintayin muna yung pagkakataon na matapos yon bago siya malitis dito. Ano ho ba? Paano po?
6: Kapag temporary surrender po, pag-uusap namin lately ng prosecution team, wala pong kailangang, hindi po namin kailangang mag-withdraw o hindi po kailangang i-dismiss yung kaso dito sa Pilipinas. Mangyari siguro po, tatapusin natin kung ano yung paglilitis doon sa ibang bansa bago natin itutuloy. Yun naman yung importante sa amin na hindi tuluyang mawawalan siya tuloy ng liability or accountability sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Kumbaga, bibigyan daan lang natin yung mga ibang biktima sa ibang bansa bago ituloy yung kaso dito po sa Pilipinas. Ang mangyayari po kasi kapag sa ngayon kasi meron ng request, unang-una kasi yan dadaan sa DFA tapos ang DFA to DOJ. Opo. Ang DOJ naman ngayon magfa-file ng extradition sa ating mga korte. Okay. Pagkatapos meron silang isang araw lang po na kung may mga witnesses, isang araw na papakinggan yung mga witnesses at kailangan mag-desisyon ng ating trial ng court, ng korte, kung paano kung nag-comply ba sila sa lahat ng legal requirements. Kapag complied naman yung legal requirements, yung sinasabi niyo nga po kanina sa introduction na it's an executive function kung ibibigay ng ating pamahalaan si Kibuloy sa ibang bansa para harapin yung kanyang mga kaso doon.
4: And of course, no, hindi ho natin maiaalis doon sa karapatan ng nasasakdal na dumulog, no, sa nakatataas na hukuman to question itong pagpapatupad nito eventually. Pero ma'am, nasa na ba ngayon ang kaso? Nakailan na ba kayong hearing? Ba't ang tagal pa rin?
6: Ang dami po, ang anim po kasi ang nasasakdal, Manong Ted. Hindi lang si Kibuloy, may mga kasamahan po siya. So, sa prosecution, na ipresenta na namin, inuna talaga namin yung complainant bilang, syempre, pinangangalagaan namin ang kanyang seguridad, may mga agam-agam kami sa ganun. So, inuna po talaga namin yung complainant. Tapos, may mga ibang witnesses kami. magko-cross pag siyempre yung Opo. Usual proceedings natin sa criminal magko-cross examine sila. Eh lahat po ng abogado magko-cross. So anim po sila lahat magko-cross. Eh magre-redirect ang prosecution
4: Opo.
6: Tapos magre-recross sila. Kaya po medyo matagal. Sa ngayon po ang sa Pasig na RTC na meron kasing mga ibang hindi natin makokontrol na pangyayari like halimbawa magpapalit ng judge kasi OIC lang yung dati okay. tapos magkakaroon na ng panibagong judge tapos may mga inhibition yes. mga ganun yes. I cannot go into the details pero magpapalit ng mga judges so kaya yun tumagal pa pero sa ngayon nakapagpresenta na ang prosecution nagko-cross ang defense nasa ganun pong stage sa queue sa Quezon City naman hindi pa tapos yung sa complainant. Ngayon, pinipresenta okay. pa namin sige, din po sige, siya.
4: So, pwede bang si Ginoong Kibuloy lang na ang ipapadala sa Amerika, tuloy pa rin yung kaso doon sa ibang accused?
6: Po, pwede siguro naman po. Pwede naman may ganong option din naman siguro ang pamahalaan. Pero kung kami tatanungin, gusto na namin silang lahat kasi may mga supporters at saka may mga important roles din po although mas kilala si Kibuloy sa ating komunidad pero yung mga roles ng mga nasasakdal na iba very important din po sa yung perpetration ng mga criminal acts.
4: So kasama meron ba bang kasama ng mga pangalan maliban kay Kibuloy sa request for extradition?
6: Hindi ko po nakita yung exact communication. Mm-hmm. Pero ang alam ko po kasi nung nakaraan sa pag-uusap namin, Kibuloy et al. Uh-huh. So most likely may mga kasama po siyang
4: ma-extradition. Sige, so thank you ho sa inyo pong panahon na binigay po sa amin. Mas nauunawaan na po namin ngayon ang actual, ano po na nangyayari po sa kaso and ang damdamin po dito ng biktima. May pahabol lang pong tanong si Chacha.
7: Oo. Magsusulat po ba kayo formally sa ating Pangulong Marcos Jr.? Ukol po dito sa mga naging pahayag po ninyo ngayon? Naku, nawala si attorney. Oo, nag-stock up si attorney Pretty. Nawala po si attorney
4: 9:35 Joy. 9:35 ang ating pong tamang oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Sarap magkape. Panalo ka kapag ang iyong kape ay Boss Mastery Coffee. May santo nito. Yes, yan po'y nanggagaling sa mangosteen na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Pili po kayo, strong coffee or creamy coffee. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Balikan natin si Attorney Joy. Umayos daw ang ating linya. Hindi pa po. We'll be right back.
2: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa...
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang...
9: B107.9
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
15: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
16: Be inspired and learn about the Word of God.
17: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga halinggi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
18: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman tayo.
17: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
19: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
17: Kwentuhang maisaysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
17: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
20: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
17: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
21: Nasunog na yung kwapaw.
17: nangyayari sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Panacea, oh, let's start with that.
21: Para mas maintindihan.
17: May lugar ka rito, kapatid.
22: It's a beautiful day!
17: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
23: Fujitanzo, quality above all.
24: Every day may chance manalo ka sa Buwana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
25: Every day panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka.
4: Good morning! Attorney Joy, may pahabol pong tanong si Chacha, please ha?
7: Yes po, Attorney. Yes, Attorney Joy, kayo po. Plano niyo po
6: Joey
7: ba?
6: Joey po. Attorney Joey po.
7: Attorney Joey, sorry. Apo. Attorney Joey.
4: Apo. Joey pala ang bigkas. Sorry ha.
7: Apo. Yes po. Attorney Apo. Joey, plano niyo po ba nasulatan mismo ang Pangulong Marcos Jr. ukol po dito sa mga hinaing niyo o sa mga naging pahayag niyo po ngayong umaga?
6: To be honest po, ayaw po kasi talaga namin mabahira ng politika ang kaso ng...
7: Medyo napuputol lang po tayo, Attorney Joey. Attorney? Oo, na yun na. Mukhang lumakas ang ulan dun sa area ni Attorney Joey at tayo po ay nawawala ng signal. Subukan lang natin hingin, ano, meron siya nabanggit na ayaw naming mabahiran ng politika. Kasi yun ang ibinabato din sa kanila ngayon ng kampo nga ng ni Pastor Apollo Kiboloy na napolitika si Pastor Apollo kaya po nabuksan itong kanyang mga kaso. Kanina binabanggit po ni Attorney Joey na dalawang beses daw po no, na-dismiss yung kaso dun sa Davao no, nagpa-file po sila noong 2019. At ngayon nga lang po na-reopen yung case nila. Attorney Joey, hello?
4: Okay, so kung may problema tayo, we say thank you sa kanya, sa kanyang panahon na ibinigay sa atin. Salamat na marami, Attorney Joey.
7: Ayan, ayan,
4: yan, okay. So kayo ho ba ay susulat daw, apo, to formalize itong atin na pag-usapan o ano yung balak gawin, ma'am? Go ahead.
6: Ayaw po nating mapolitika, sinabi ko kanina. Ayaw po nating mapolitika yung kaso, pero pinagpapaubayan namin sa Pangulo yung desisyon. Although, okay, umaapela kami na sana nga matuloy na itong napakatagal na naming hinihintay na marinig rin ang ibang biktima sa ibang bansa. So we are hoping and we are going to be very cooperative with the government at sana makapag-desisyon ang Pangulo nang naaayon sa tingin niya, tama. Mm. Pero ayaw po naming... sumulat na at umapela, okay, kasi ayaw talaga naming mabahiran, masasabi, okay, ng ibang kampo na pinupolitika namin sila. Gusto po talaga lang namin ng hustisya para sa kliyente namin at para sa mga ibang biktima ni Kibuloy at ng mga kasamahan, okay, niya.
4: Salamat po na marami, Attorney Joey. At kami
6: salamat
4: po,
6: din po, Manong Ted.
4: Kami po nananalig.
6: At Ma'am Cha.
4: Opo, kami po nananalig, ano po, na mamamayani po dito ang katarungan para po sa inyo pong sa inyo pong kliyente. Salamat po, Attorney, at mabuhay.
6: Salamat.
4: Thank you
6: po.
4: Alright, abangan po natin ang magiging desisyon dyan ni Pangulong Marcos. Baka naman parang ano lang yan, open the box. Parang BIR records lang.
7: Ay, oo nga.
4: Na doon din pala pupunta.
7: Correct.
4: Pero ito ho, ano, bago mo birahin yan, baby girl. Kasi hanggang ngayon, umuusok pa rin.
26: Easy.
4: Iba pala si Chacha, ano, pag sobrang pati kilikili, umuusok.
7: Namasya lang,
4: hindi lang ilong at saka tenga. Sa lahat po ng mga nagnenegosyo, good morning po sa inyo ha. Alam po namin kung gaano kasakit sa ulo ang taas ng presyo ng petrolyo, kaya panahon na para ho tayo mag-isip-isip. Mag-convert po tayo sa full electric. Nang sa ganon, wala ka ng gasto sa petrolyo. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang i7 Transvan Cargo, lahat yan mga electric vehicle. Pati nga mga trucks, meron din Tornado EV Light Duty at yung tractor head, yung panghatak ng container van. Electric, san ka pa? Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Birahi baby girl! Eh sandali lang, 9:42 na. Eh meron tayong winner ngayon para po sa ating pabida sa True FM.
7: Oh, inahin natin yung mas importante yun eh.
4: Ah,
7: nailabas ko na naman.
4: Ah.
7: Okay, kaya lang yung mga kapatid natin
4: ano sinasabi nila? Gusto. Yung mga kasi ngayon meron kanina sa akin daw, nag-message dito.
7: Kanina may nagsasabi, ito basahin ko ha, galing po ito sa Facebook. Ang haba ng message niya. Sabi niya dito, nakakatawa pa diyan ha, nag-renew ka ng business permit, merong itinatakdang tax base yung LGU na sila magsasabi kung magkano sales mo. Hindi ko magets eh, yung ganung sasabihan ka pa na hindi ka tatagal sa negosyo mo kung di ka kumikita. Tulad namin, 20 years na po itong business namin. Naglagay ako ng ukay-ukay, magkaiba ang permit dun sa nauna na printing nila. Magkaiba ang fire permit, barangay permit, mayor's permit, kahit isa lang naman yung pwesto. Tapos yung LGU pa, sasabihin nila, gusto daw makita ang logbook para malaman kung magkano talaga ang kinita. Kaming maliliit na negosyo, minsan di na namin kaya ito sa totoo lang. Pati, yung iba nga daw, pinipilit na nga lang daw makasurvive para sa kanilang mga tauhan. Totoo
4: nga,
7: yan ha?
4: Ito nga, karinderya daw eh.
7: Ano sabi?
4: Ganun din, may mga binabanggit daw po na mga
7: bacteriology test sa tubig pagka daw maliit na karinderya.
4: Siguro naman, hindi natin maiaalis din ano, yung mga pagsiguro na...
7: Safe
4: ano,
7: yung bibentahan.
4: Oo, pero yung dami ng permits ba? At saka yung hirap ng pakiusap do sa mga taong kukuna mo ng permit. Na talaga namang, kumbaga, pati po birth certificate ng lolo mo hihingiin sa'yo. Yun ang pakiramdam ko doon, nag-a-apply ako ng renovation permit eh. Ha? Kaya sabi ko sa kausap ko
0: Anak ka ng po!
4: Sabihin nyo na kung hihingi kayo ng lagay, hindi ako magbibigay sa inyo, visit kayo.
7: Hindi na, uulitin ko. Ikaw ang mali doon, partner. Aray, hindi na dapat yung sinasabi pa. Kung gusto nyo mapadali ang buhay nyo dito sa Pilipinas, you just give it to them. Oo. Bigay nyo na, bahala na
4: kayo. Kung wala kang pambigay.
7: Itong mahirap dito, yung mga business owners halimbawa, ang sinasabi nila, pag di naman kami nagbigay, pahihirapan kami.
4: Nako, aabangan ka.
7: Kumbaga aaberyahin kami. Kaya kahit ayaw namin, napipilitang kami. Ang mahirap pa dito, yung legal ang kawawa. Yung illegal, mas okay pa eh. Kasi tatago sila, hindi ba? Pero yung legal, ginagawa mo ang tama, naghahanap buhay ka, pero ikaw ang pahihirapan. Ilublob talaga natin sa tubig yung mga yan. Sabi ko sa'yo.
4: At tapos, ikaw ang i-inspeksyonin.
7: Ayan, tama. Diba? Titignan-tignan ka. Eh kanina, natanong mo, doon na lang kay, halimbawa, kay Mayor Benji. Diba, may mga nakapagtayo ng bahay, walang permiso. Pero ikaw, dadaan ka sa butas ng kanayon, pinaghirapan mo yung pera para mapatayo mo yung bahay. Pag nagawa mo na, akala mo okay na. Hala, there's more! There's more gastos! Diba?
1: Okay. SOP, for the boys.
4: Mag-ano na lang tayo, mag-migrate.
7: Ay, mahirap. Wala tayong ganung option, partner. Mahal din kasi sa ibang bansa. Sila din yung may option na ganun.
4: Sakay tayo ng rocket.
7: Alam mo, ako ang may
4: aad. Sandali muna. Ito muna.
7: Ito na, tingnan natin. Tuloy kaya?
4: Mojo, Mary Mon Reyes. Mojo, Mary Mon. Tuloy ba tuloy ang impeachment trial?
2: Manong Teddy, DJ Cham, mapagbigay naman na yung panahon ngayon, kaya yung impeachment trial na hindi natuloy kahapon, magpapatuloy na ngayon alas 10 ng umaga. Itong si State Auditor Celine Del Campo ang ipapatawag pa rin na prosecution kasi nabitin yung kanyang direct examination, kaya ngayon yung magpapatuloy at kung kakayanin ng oras, cross-exam naman mula sa depensa at kung sakaling matapos na itong dalawang panig, clarificatory questions o interjection naman mula sa senator judges. Yung isa rin sa mga antabayanan natin ay yung proposed stipulations kasi ng prosecution, karamihan sa mga ito hindi pumayag ang depensa, kaya dapat may isiset silang schedule o araw sa conference kung saan ikukumpara nila itong acknowledgement receipts, maging ibang mga dokumento para masiguro na kung anong kopya ang meron ng prosecution, yun din ang kopya na meron ang depensa. Pero yun nga, nitong lumipas na weekend, ang sasabi sa atin ni Clerk of Court Attorney Ray Bantug, hindi nakapagtugma ng panahon o ng petsa itong prosecution na pati ang depensa. So yan, yung isa sa mga antabayanan natin ngayong araw. Balik sa inyo.
7: Sino na mga nakita mo dyan ng mga senador na nandyan na ngayon at ready na for the impeachment? Kasi di ba usually, Marimon, alas 10 ang simula niyan?
2: Tama. Pero ang nangyayari kasi ngayon, hindi na natin sila nakahagilap dito sa hallway, sa second floor. Dumadaan na sila doon sa likod ng rostrum mismo, doon sa may senator's lounge o executive lounge. Kaya kadalasan, pagka punto alas 10 naman ng umaga, papasok na si Senate President Sherwin Cachalian, Presiding Officer Chisa Scudero, at doon na magsisipasok itong mga senator judge. Ang napansin nga lang natin, itong lumipas na linggo, itong si Senator Judge at Senadora Lauren Legarda ay absent, pero ang nililinaw niya, on medical leave daw siya at inaasahang bumalik or babalik na itong senadora sa mga susunod na araw. O baka ngayong araw makita na rin natin siya.
4: Dali lang, Mojo Merimon. Kung naka-medical leave siya, bakit di alam ni SP Wincachal yan?
2: Maanong Ted, ang sabi kasi dito ng liderato, kapag ka mga personal naman daw na trip o alis, hindi naman daw kailangang mag-secure ng permit mula sa Senado, hindi naman daw kailangang ipagbigay alam pa sa liderato. Pwera lang kung official business ito o official trip ito, doon lang pwedeng ipaalam sa liderato. Pero ang sinabi naman na ni Senate Secretary Bantug, nung itong lumipas sa linggo, nagpadala naman daw ng letter itong opisina ni Senator Lauren na on medical leave nga raw siya.
4: Okay, well, okay.
7: Teka, may tanong kay Marimon. Kung sakali lang makita mo mamaya,
4: di okay.
7: Mamaya kung sakaling may chance ka na makausap si Senate President Sherwin Gatchalian, kasi meron siya naging pahayag, kumakalat ngayon sa social media.
4: Kumakalat?
7: Oo, natatakbo lang daw siya sa pagka-vice-presidente kung ang running mate niya sa pagkapangulo ay si VP Sara Duterte. Hindi ba parang...
4: Dali lang, baka fake news yan.
7: Hindi, totoo siya. Nakita ko siya sa isang media news outlet. Matanong natin kung hindi ba nakaka-apekto yon, kasi lalo pa ongoing ngayon yung impeachment trial ng vice-presidente. Yung mga ganong klaseng pahayag?
2: Susubukin natin makakuha ng komento dito sa senador. Uh-huh. Pero sinasabi naman kasi ng impeachment court, yung inaasahan daw, naasabi dito ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, yung inaasahan daw na impartiality o neutrality ng senator judges, eh nandyan naman daw yan. At at the end of the day, kung ano pa rin daw yung mga evidentiary documents o documentary evidence na ipipresenta ng prosecution, yun at yun lang ang kanilang pagbabasehan. Pero again, kung ano man yung iba pang pagbabatayan ng Senator Judges sa kanila pagbobotohan, syempre, hindi pa makapagsalita doon si Attorney Tonggol.
7: So, ano reaksyon ng prosecution doon? Wala. Prosecution.
2: Sa ngayon, hindi pa tayo nakakakuha ng komento tungkol dyan. Sige. Pero ang malinaw, at
4: sinabi yun,
7: sinabi ni, nakita mo na yung video, Marimon?
2: Sa ngayon, hindi pa. Hindi pa natin nahahagilap.
7: Sige, isend ko sa'yo. Isend ko rin dito sa aking partner.
4: Hindi na, okay na ako.
7: Ah, okay ka na? Ayaw mo na makita? Hindi, para lang makita mo, naging pahayag niya. Oo, kasi parang gulat ako eh. Kasi syempre ongoing yung impeachment, tapos may ganun pahayag. Pero ang maganda mahingi ang panig niyan, yung prosecution side. Anong reaksyon nila doon?
4: Hindi, maganda mahingi ang panig niya si VP Sara.
7: Bakit? Kung magpapa-interview si VP Sara sa atin, open naman tayo eh.
4: Kung papayag ba siya?
7: Oo, why not? One-on-one daw kayo kung okay lang sa'yo. Ni VP, para hindi magtampo si PBBM, interviewin mo na rin.
4: Okay.
7: O sige, Marimon, thank you. Mapatawa si Marimon. Mahaba ulit ang araw mo, Marimon. Salamat. Yan nga po mga kapatid, live sa Senado ang ating mobile journo, Marimon Reyes.
4: Mga kapatid, maligayang pagbati po kay Asher Advincula ng Pangasinan. Happy birthday to you. Abangan po, meron tayong winner today para po sa ating pabida sa True FM.
0: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita.
17: pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
18: Nandito tayo, eh tayo magsusopong problema, magkaalaman.
17: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
19: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi,
17: kwentuhang maisaysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
17: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
20: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
17: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
20: Nasunog na yung kwapaw ko.
17: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Panacea, let's start with that.
0: Para mas maintindihan.
17: May lugar ka rito, kapatid.
22: It's a beautiful day!
17: Sa bawat sunok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
3: True FM.
7: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:52 bago po mag-alas 10 ng umaga, eto na nga po, makakasama natin ngayon ang ating winner for pabida sa True FM. Pabida na ito, no? Ito po yung sabihin na natin na tumutulo po ang bubong. Nahirapan kaya siya kasi ngayon mas maaraw na eh. Bago po natin kausapin, ito pong may maliit na tindahan. Ano kaya ang pahirap bago siya nakapag-open ang maliit na sari-sari store? 52 years old, may asawa, tatlong anak, si Marlene Carolino ng Taguig City. Good morning, Marlene.
5: Good morning po, Didita sa Unfected.
7: Magandang umaga, Marlene. Pero bago ka namin makausap, Marlene, ito na muna, video. Ready na, na ipinadala mo sa amin.
5: Po, ako si Marlene T. Carolino, taga Taguig, 52 years old. Ito po yung aming bahay, tumutulo. Ay, sa katunayan po, nangungupahan lang po kami. Ito po, tumutulo po yan. Ayan, minsan hili-hilera yung alo, tapos dito po, ginawa kong alulod. Kasi umaano sa kalan po eh, yan. Sinasahod ko po, ginawan ko na lang ng paraan para hindi maano po. Ayan po, sana po matulungan niyo po ako. At dito po yung aming, dito po ako nakikinig. Sa katunayan po, pangalawang radyo na po ito kasi nasira po, ganyan din po. Maraming salamat po.
7: Ayan na nga po si Nanay Marlene Carolino ng Taguig City, 52 years old. Nanay, good morning!
5: Good morning po, Didi Chata, Unfected.
7: Magandang umaga po, Nanay. Yung pong tindahan...
5: Yes po.
7: Yung pong tindahan ninyo, Nanay, maliit na sari-sari store po ito.
5: Opo, Ma'am Cha, sa pintuan lang po ng inupahan namin, Ma'am Cha.
7: Pintuan lang ng inuupahan nila.
5: Nagdi-display lang po ako sa pintuan ng inuupahan namin, ma'am.
4: Oo, kumbaga, ano lang ito, pasimpleng sideline kasi baka hingian ka ng business permit ng City Hall nyo.
7: Oo, pagka medyo dumami na yung paninda lalo. Sige po.
4: Si Nanay, serious yata si Nanay Marlene.
7: Hindi, baka kinakabahan. Nanay Marlene, yes po.
5: Masaya lang po, Sir Ted. Masaya lang po.
4: Yan ang masaya. Nalulungkot.
7: Ganyan na talaga ang masaya sa kanya.
5: Naiiyak lang.
4: Hindi. Okay.
5: Masayang naiiyak lang po, Sir Ted.
4: Okay. Nanay, kailan pa kayo nagsimulang makinig sa amin?
5: 2021 pa po, pandemic po yun.
4: Opo, kasi sa amin, kahit na po, kahapon lang kayo nakinig, wala akong problema doon. Nanay, yan pong inyong tinitirhan na iyan, nakailan taon na po kayo dyan?
5: Ano na po, 6 years, 2021.
4: Okay, nangungupahan 2021. Po. Yes, opo. Ito hong mga anak ninyo, ilan po nag-aaral dito?
5: Dalawa po, Sir Ted. Yung panganay ko po, pa lang po, first year college po.
4: Mm-mm. Sige, sa tinagal-tagal po ninyo ng pakikinig sa amin, ba't ngayon lang ako kayo sumali?
5: Nanalo na po ako, Sir Ted, nung yung DigiBuck ba yun? Napunta na nga po ako dyan, kaso lang hindi ko po nakuha.
7: DigiBuck?
4: Yung namimigay kami ng ng Sulit TV?
5: Oo. Yes po. Kaso lang wala naman po akong TV noon.
4: Anong contest yun?
0: Yung ano ba yun? Kalimutan ko na.
4: Mm-hmm. Okay. Sige po.
0: Napunta na nga po ako diyan kaso lang hindi ko po nakuha. Sabi po kasi hintayin yung tawag. Umuwi na lang po ako.
4: Sige, ganito. Yan pong inyong tumutulong yero, yan ba ang nais niyong ipagawa?
0: Sana po.
4: Oo.
0: Kasi matagal na po itong
4: Kung sakali po, sino ang gagawa?
0: Papagawa ko na lang po sa asawa ng kapatid ko po.
4: Alright.
0: Para medyo
4: Sige, mga ilang yero?

0: At doon sa gagawa na kaninyo ay bayaw ninyo?
1: Opo, sir.
0: Oo, para ho natin, kasi kung wala ka ng gasto sa labor, maliban siguro sa merienda ng gagawa, tignan po ninyo kung kakasya yung 5,000. Pag hindi po, sagot na ni Chacha.
1: thank you po, sir, and di Chacha.
0: Okay ba tayo doon sa paunang 5,000?
1: Opo, sir, Ted.
0: Alright, sige. So,
1: galing sa inyo.
0: Opo, we will take it one step at a time, ha? Nanay Marlene, kasi kung kayo po ay nakikinig sa aming programa, siguro naman ninyo, alam ninyo, no? Naalala ko ngayon, nanalo sa atin dati doon sa taga Muntinlupa, nanalo ng motorsiklo eh. Diyan din sa ano yun eh, pabida rin yun eh. Naalala mo, Seth, di ba tumutulo din yung bubong noon, napagawa yung bubong, hanggang sa nabilhan ng computer yung kanyang anak, yung pumunta rito, nagsimula
2: yun. Si Nanay, Tatay Diggs.
0: Oo.
2: Yan, tsaka si Nanay Checa Sago for the motorsiklo.
0: Doon nagsimula yun eh.
2: Sa bubong nila.
0: Sa bubong. Hanggang sa napunta po sa motorsiklo na brand new Yamaha.
2: Kamusta na kaya sila ngayon? Oo. Tatay Diggs at Nanay Checa, good morning po.
0: Sige.
2: Pero ito nga, dito tayo magsisimula ngayon sa 5,000 piso galing sa ating mga Happy Anonymous.
0: Galing po kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy at Happy Anonymous, 5,000 pesos. Pwede ho yun, Nanay Marlene muna. O, sige. So, sabi nga po, higit sa lahat, ano po, nasa Panginoon ang pagpupuri. At muli kaming tatawag, pag natanggap nyo yung 5,000, kausapin nyo yung bayaw nyo, and then paayos po ninyo kapag kulang yan, kami po ay muling tatawag sa inyo. Pwede ba?
1: Yes po. Maraming salamat po, Sir Ted.
0: Wala pong anuman, Nanay, ha? Salamat din po. Diyan pa sa inyong lugar, kayo lang nakikinig sa amin? Wala nang iba? Kayo lang?
1: Marami po yata.
2: Marami po yata.
1: Hindi kasi ako magala, Sir Ted.
2: Nasa bahay lang si Nanay.
0: Meron ba kayong TV?
1: Wala nga po, Sir Ted. Nasira na po yung... Matagal na po yun, Sir Ted. Yung flat na TV.
0: Ayoko naman kayong bigyan ng TV tsaka sulit TV kasi baka hindi na ka makinig sa radyo.
2: Ma-enjoy masyado sa TV. Oo. Pero mapapanood at mapapakinggan niya tayo.
1: Kung ipagdalog niyo po, Sir Ted, bigyan niyo po ako kahit mumurahing
0: laptop lang sa anak niyo. Hindi, relax lang kayo. Unahin ko itong bubong kasi baka bigyan namin kayo ng TV, matulungan ng tubig, masira. Tama, okay, sige. Unahin po namin po yung 5,000. Padala ho kayo ng preba sa inyo pong pag-aayos niya. Pagkulang po, muli kaming tatawag. At malay nyo, ang inyo pong kahilingan na television at sulit TV ay maipadeliver namin sa inyo. Okay?
1: Hindi na kailangan yung TV sa inyo. B107.9
3: Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
4: Time check brought to you by
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana ng Puyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan akong pananaw yung di imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: bayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up! It's Retro City.

0: Hi, hi, hi!
1: Hello!
0: Good afternoon, Region 8!
1: Good afternoon, Philippines!
0: Hello, world! Mayong hapon, ganyan yung tanan!
1: Kumusta mo?
0: Mapahinga kulob, mga kabarangay! Welcome, naliwat! Ini nga iyo nga natong tramdaan! Himang raon! Kaan nga tawin! Thank you so much sa nayon aton the workaholic governor. Nakanhiya na nga adlaw, may bisita naton gobernador. Ito na ito na lumakat in general. Ang bisita, kasangkayan, nakanhiya ang Department of Interior and Local Government Secretary, DILG Secretary. Ha? Ayan. Sige. Parang nga ako kita mabaro kung ano era baga mga ginhimang rawan, kung ano baga bisita, pagbisita kung nga ni Secretary John Bick Rimulya. Puro niya Rimulya yan ang tada pwesto. DOJ, Ombudsman. Sayo na lang lahat. Puro na lang sayo. Okay. Atong tangabaga naging mali ng puso ng himang rawahan na gobernador ng sugad man ng secretary mismo ang Department of Interior Local Government John Bick Rimulya. Mga kasangkayan, di manggod kita sa rin pa man mapwedeng na di rin ipaghimangrawan na pag-isumpayan na ito mapasu-pasu pa nga baga panhitabo. Ano ba panhitabo dito General ha, Cebu? Ini nga inreklamo ala kontra itong mayor presenting nga mayor habong itong tanawan. Ano ang desisyon han inin Sandigang Bayan? Sandigang Bayan? Aw. Pakita update ano engineer? Ano? Ha? Daog perdi. Ini nga panggobyernohan acquitted nga ni mga diri kontento yung desisyon yun kitit mga kapag desisyon kaya raman yung maaram iso ganito nera nga tama ba ini kapag mga ginagasto tama ba ini na itabuhin mga sukad ini nga sistema o kaso nga alagid-agid sharing po man. The court will decide. Ayun. Ato. Kita untay ni. May pa-update ko na ni tabo ini. Mayor Gina Merlo. Ay, nako ang buhay talaga. Oh. Kusan. Ani pa. Mas inin propres ko pa ini. Ano? Ano lang ito ka, Uyo? President Bongbong Marcos. Na naman. Kahit presidente na niya ka ba? Kamanit karon lang. Ano ito baga? Panhita buhay ni. Saring mandidi, pastilan. Kaya di rin mantikang ha, kuntikang maninit. So, kada iyo, namamati, nagkikita, mga viewers. Thank you so much. Gaano man kita iton kay amo na may iton mga sharing pa. Ganun talaga nangyayari. President Bongbong Marcos. Maeskwila. Ano? President Han, maeskwila. Kumano man pag-eskwila na? Maeskwila o pag-eeskwilahan o pag-aadman? Mag-iriba iton. Maeskwila ka? Mag-aaram ka? Pag-aadman nimo o panginginanoon nimo? Ha? Ano kay bahala na ang Pangulo. Kaya ano't pakiana, engineer? Mga kasangkaya na ano't pakiana nila? Nasa ring man. Pag-aadman. Oh, diri, pag-iiskwilahan. Ma-iskwila ka tapos mag-aaram. Diri, pag-aadman. Pag-aadman anay. Ah, mawari din mag-iskwila, nag-aaram pa man. Pag-aadman anay ni President Bongbong Marcos. Ha?
1: Mahalata naman hinduring yung pag-aram. Di ba, ikaw engineer, mga kasangkayan, kamo nga namamati yan, papakainan ka mo. Ikaw, kay tapos ka naman, mag-aaram ka na liwatin eh. Pero na ni kanyos, nag-iinaram ka lagi, ano ito yung kanin eh, kurso. Mag-graduar ka na yun eh, kapira na yung pag-graduar yun eh. Matika ng pagtika nga dayan, nag-iinaram ka lagi, pero oraman liwat. Wala ito graduation, wala graduation rights ito. Ano ka pag-aadman? Pamati, gadaanay, pastilan. Pag-aadman ni President Bongbong Marcos, anay. Anay ha? Ewan anay ha? Para ba? Isa pala. Anay ha? Kay pag-aadman ko anay ini, kun, no? Igpapadayon o diri iton barangay ngan iski eleksyon. Wow! Sana oil? Hagi-hagi. Bilyones it ginagastos it commission election pag ginagastuhon ni Nika. Tapos, pag-aadman pa. Kalatahin duro. Kay mas maupay kat pag-aadman anay, kay damot na hitabo ng mga kalamidad. Magiginastuhon. Unahon anay tadi ng mga nasalantaan balay. Mga naiguan niya ira pakabuhi. O din nga inin bagyo. Opod gihapon din hiining habagat. Natural. Hindi ikaw ito na baga nanginginan, no? Muli kita na ito yung mga nagkakuan ng problema. Ito era pakabuhi, ito era trabaho, kaya naiguhin yung habagat ng bagyo. Eh, kita yung mga panmulitika na, kung na isang tabi. Ikaw lang ay paligid. Oh, so wala ilan ito ng mga reeleksyon. Parang ganyan ang iski. Ako nga yan! Chamba daw. Ano ka chamba? Itaala nga permi nga baga, permi lang barangay chairman, barangay official, iski chairman. Nga wala mang ginihini mo. Wow. Ano ba ito nito? Hindi ka lang naayon. Natural kung makontra ka, di kito naayon. Pero kung naayon kayo ito, only good. That's guys. Thank you so much, Mr. President. That's good idea. Ayaw, anay. Kay akon pa ini pag-aadman. Ma-eskwila pa ako. Pag-istudyuhan ko din maupay. Kung papadayon ini, kung dere. At naman. Ma-eskwila pa ako. Pag-aaralan ko muna. Istudyuhan pa yan niya. Ma-eskwilaan na niya, pag-aaralan niya. Ay, nako, Mr. President. Dayon kung dayon. Ano na sing ka dayon? Tapos siya na di rin naliwat. Klase. Unahagad na itong mga nasalanta, magyo, magat. Hala, sige. Kaya na kitit mga tao. Kaya di da man la ito nga naitabo. Aman di haluson Bisayas nga Mindanao. Waray man di maigo. Ano man has mas darudamo? Sige. Pag-aadman pa presidente. Sing pachibuan o los-los. Ito ay ira. Di man ito na dito man haluson. Bisayas nga Mindanao ngayon. Di ba? Anyway. It's now the president decision. Wow, tanda ko well. Ay nga pag tinuyaw ha, ito nga, pinalitay. Sorry, pinili ay. Okay, bye na. Thank you. Ako maghuhulat lako kung ano't magiging desisyon hindi iya pag-aram. Kaya pag-aan man pa man ni President Bongbong Marcos. Siguro warahin ni mga tinatapuran ng mga adviser. Warahin siguro mga aru-aram ng taga-commission ng eleksyon ng papadayon ba o Derek. Oh, it, mga tao mismo na sayang, ayaw, Mr. President. Kaya bayan kami maperdik, panahilaan itang mga servisyo. Habang may buhay, buhay! Aray man, habang barangay chairman nga naging malinang puso, naging trabaho, aray man, iski chairman, naging malinang puso, ba't yung barangay? Hindi mo nga nung basurahan. Depende sa mga pangyayari. Depende sa nagaganap. Wata na lang kami. Wata na lang apo yan. Kami ginupod-upod. Kauyay na yun. Nagandiyo pag inuwat ay kauyo. Huwag nyo na akong uuwatin. Matagal na talaga akong uuwat. Bad M. Kamo, pag-i-studyon, pag-aadman pangat presidente, mga eskwela pa yun pag-aram.
0: Bueno, mga kapatid, mga kabarangay, nani kita, adiman, ini, daog, taon ta, kung nanod mga reaksyon ng mga tao ini. Yan na. Nabayad ka mo hindi yung electric bill? Oh, raura man liwat. Tagpirit bayad. Ano na mahal? Yan ang barato? O yan na natin kamahal? Right na, nagyakan ng presidente ng kinanglan itong kabaraydan ibanan. Kaya di nga na itong ibanan, karugsin yun diri kahit presidente itong mga oligarchs padesisyonan. Ah, di na. Kamugod. Di good kamubaga na padali-dali. Eh, gini-studyan nga ni Lugod. Mga gusto niyo nga agad-agad. Adiman, ano ito? Basa ha, kung na siya man. Nasering Didi. Man? Ano yun, engineer? Ha? ERC. Ano ito, ERC, engineer? Energy Regulatory Commission. Oh, may commission yun eh. Baka lutit ko umilik. Ha? Ah, commission on election. Ah, Electrification o Energy Regulatory Commission. ERC. Ha? Ah, nasa rin itong Energy Regulation Commission. Ano ba? Hindi ko naklaro. Pagkita daw. Energy Regulatory Commission. Oh, ERC. Nasa rin didi. Nga tanggalon na iton holo sana all sa tutusan. Oh, kay nagmandong presidente dan suna nga tanggalon ini. Tanggalon ini nga value added tax. But, remember, but you can still remember. But value added tax. Tanggalon ini nga systems loss. Ha? Ang amon ganan siya tatanggalon ura-ura man. Lugi kamit ang negosyo. Himani pangilinan malulugi. Punyeta kala. Ini nga nakapoy. Alagad man ito. Gino, kundi niya ito. Nambot yung iba, nanluwat ano. Tatan ka ng systems loss. Kundi rin nagyayaw yung presidente nga tanggalon ito ng suna. Di rin na iba na ano. Pero ano, Mr. President, in fairness, I really salute your decision. Oo, nabili bakit nga decision. Pero, it man, pero may kagod may pero ka o yun. Kay tama man liwat, pero, kay ano nga yan hanala, piper na rin ka tuig, mas nordamuan namon lusot, hantag iya, kuntahan amon niya na, iban. Tinuyaw agad lang gihap. Amatak sinisa ring, nga ini nga sistema at administrasyon direk na kontra direk na susun beating the deadline naghihingalo nagpapaspas na nga makasagad bukid hanuna nga harayon sa ragkaunan bukid ware magdedesisyon nga nagag di pala ubos nga ay tanggalon na ito nga systems loss tapos siya natatanggalon ganan siya do lagap itong hira mani pangilinan punyida ka mo mga oligarch di ka muna patarantar. Di ba? Linurong ka din ikon siya. Yun yung mga negosyante, yung mga bilyonaryo na nga, di lang kontento sa lapi. Hindi ka mo kontento, wala. Tagi kami di. Tagi kami di di. Tagi ka uyo. Tagi kami di. Tagi-tagi ka bang kami. Iti yung mga, di alam man, hindi man ikonurakot. Ginanan siya man niyo, kay negosyante man lang kamo. Oo. Pero, siyempre, no, pwede yung mga salud ng negosyo kundi rin kalit at mga bulig at politiko. So, amoy niya na, ha? Nga bangin. Saan daw? O rin natin sumat, hindi ko ano nga bulan. Tatanggalon na itong iyo electric bill. Electrical. Electricity bill. Ano electrical? Electricity bill. Electricity. Tuhaya. Basya ha. Sige, President Bongbong Marcos.
1: electricity bill, ha? Tanggalon na ini nga systems loss. Mr. President, urhi na. Dako nang ganansyahan Meralco, dako nang ganansyahan mga electric cooperative. Nakakuot na hera, tapos amon lang nabibilin. Ginoo ko. Pag-inuwat na niyo ha. Huwag niyo na akong uuwatin, matagal na akong uuwat. Baka na, madidesisyonan ngayon ni mukha mo ng suna. Dapat hanunay mo na inunahan. Hamit yung mga big fish, di matan ni naiipit. Adag ko nga ni Gusanti, kumbod ka uyo, kumanit ka ron lang. Hi, hi, hi! Our time now is 4:36 in the afternoon. Wow! Okay ka? Kauyo! Kaya mo man iton, mga negosyante, diri ito napalugi. Gabay lahi kita nga mga tigbayan, mga konsumidor, it malugi, diri ito mga negosyante. Mamay ka lang. Kaya kung nanginginano ganit yung mga tao ang Malacanang, hanuna pa unta na desisyon. Ha? Kunti bulig, bulig. Kawider-wider lang. Okay, sige. Ano man kita. Ganun talaga ang buhay. Basta may buhay, may buhay-buhay sa'yo. Ibibigay. Ito yan, amat niya buhay-buhay na nagbababa dito Manila. Manila, Makati, Cavite, Aysos, babaha ha, GMA. Diri Gloria makapagalaro ya, GMA. Greater Manila Area. Ato, nagbabaha, naduroy. Mamay ka la. Tapos masharing ka mo nga. Ganon talaga ang pangyayari. Anong gagawin? Babaha Las Piñas. Grabe, ano? Ay, buhay. Gano'n man kita. Kung ginampuon lang kita, hini, mamalandong mga saragwa kon manit, mas darodamo. Nahihimo lang. Pagpili na doon ko tinta, mga eksakto nga, mga leader. Di ba? Hay ang buhay, parang life talaga. Mada, mali man, mali, mali, mali. Ako na ipadi. Ah, ito na. Nakaturog yung madi, nakaturog yung padi. Waray makapag-desisyon. Vice President Sara, kabilang sa mga liable. Ba, liable ha? Ngayon mo ito, kay sayop ito. Hinmaabot 73 million, 73 million disallowance sa Office of the Vice President Confidential Fund. Mamay. Ay, nako ang buhay nga naman. Parang life talaga. Kaya mugod ini di kanin maundang, kaya di naman nagkakarasya, magkuruntra naman, hanuna, magsarang kayo man ini, pangandidato. Yan na nag-iriba man, para manit panahon, nag-wider-wider gihap, diba? Ganon talaga yan. Dako nga ininiban, hiton presyo, hiton petrolyo ng mga produkto, ha? Didahan yan ang adlaw na nagtikang an pag-iban. Balit, sana sinima na. Wow! Kauyo mo pa ito nga nag-iban in 4 pesos. Sana sunod nga sima na may dalot iban nga 5 pesos. Ah, kamanliwat. Okay na ito. Okay na ito, 71. 70. Ala, kamamahal ka gasolina. Pwede pa kin 50. 8 ton! paglugi li matitimo ka yung mga negosyante. Duit na pa swildo yung mga magtatrabaho. Aray doon. Pinakahabubuhin ni Pernas si Tinta. Posible init pinakahabubu. Tubtublen din ni. Pwede ni tubtublen yung si Tinta at presyo itong lana. Mairay sang. Yo God. Kung mahihimo, gusto ko na ito, pagkabutin 50 na litro, iraisang na ito. Iraisang sa krus. Di na mag-increase, ha? Di na luwat mag-decrease. Ganun na lang. Ay, no. Yun ang dapat abangan kung sino man na ini. O, manan una, sino man naman na increase, increase, sino man na. Yan ha, roll back, luwat. Pabuta nga rin tag bis na malatag 50 basta tuod ano 50 litro mahal pa ito ayaw na agad logi ini logi ini inchik wa siya ay nako eh gaano man kita pero kung matuhay na good ini talaga no ito na saramo kang gira ha Iran ng Amerika. Mga kaiban-iban na ini ko na siya man. Nakita ko da kay negosyo daw negosyo. Hoy, naman ito ibang mga naso. Hindi man lang ito Street of Hormuz na agit man kinukuha. Ano kaya naman dito ito? Basta meron. Wala, kanina kami din eh. Mga naso, pwede? Halagad. Ang istorya ka mo, presidente na, basta may lang ng porsinto. Ay, buhay. Ayun talaga ang buhay. Okay, sige. Importante. Ano ang liquefied petroleum gas? Nag-roll back, oray? Bukan di manaintindihan. Ay, ganun talaga. At least baga kakaiba. Uy, awa mo lagi ang pinayang ganun. Pagkataas ng tubig, rin nga pag-inuran, yan, bagyo, no? Karan habagat din, karan habagat. Makuran na eh. Ay, talagang buhay. Sige la, kaya, ganoon naman talaga nangyayari. Bye na, mga kasangkan. Logo nito ng bahaw. Ay, nako. Kailan ba tayo matututo? Kailan ba tayo magbabago? Man pangmatagalan solusyon pangmatagalan na solusyon oh kailangan sa Metro Manila dahil sa lumalalang pagbaha sigunhan departamento ng pagnanakaw na walang hanggan. Ano? Parang hindi ganyan ah. Daming pera, walang hirap. Ano? Diri pwede, waray hatag. Ano ba iton? Dito pare, walang honest. Ha? Kamu, kami di de mga honest kami. May nawara, nahulog. Uli na munit nga nahulog. Iyon kami dito. Mga honest kami. Ika mo di mga kamu honest basta may proyekto. Hay ang buhay. Sana oil. Ganun talaga ang nangyayari ngayon. Kailangan na natin ang tunay na pabago-bago. Pagbabago. Oo, kailangan talaga. Ano man adi? Revelasyon ni Congressman Sandro sa Amunoy Power Struggle noong 2022. Pastilan. Ay, nagadito nga panmuliti ka. Ano ba ka mo? Undangan agad niyo. Itaton niya na serbisyo. Serbisyong publiko. Okay, ba't iba naman? Ay, kinanglanon talaga yan na yun. Pag-servisyon tamang ang eksakto, pastilan.
0: Waray mga trabaho, kauyo, lumala. Nagtika na mo.
1: Masipising ang guti ay, no?
0: Hagi.
1: Tika na mo, lumulang waray trabaho, naduroy. Hindi nag bababaha, damang kalamidad yung nag-abot-abot, tapos maray pa trabaho, maray pa sildo, duroy. Ay, kailangan talaga magbago tayo. Trabaho, trabaho. Huwag patulog-tulog sa pansitan. Dapat ang pansit ang tulog, hindi ang tao. Ah, ganun ba yun? Kaya mo ito yan at kinanglanon, pastilan ka mo. Ano dapat gawin? Kaya mo ganito at kinanglanon natin yan na, boh, babaha ka uyo talaga ha, Metro Manila. Mga ibakwis, no? Han siyudad, han Manila. Tungod din yung makusog ng uran. Pwede nga singala, pangulilanay ka mo, pagbalilanay ka mo ng lugar. Kuri ko din siya din yan, no? Labi ko nwari klaro, ito yung minuok yan. Manila pa. Amutan na siya rin o na ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Din niya, Manila, damot waray. Mrs. Marcos, ito nang gaya ka na. Kailangan mo sumat, bangin makabati. Kay ko naman siya, gobernor, ano ko nang panahon. Siyempre, asawa ang presidente. Gobernor, ano siya. Damot, ito nang gaya ka nito ng tablado, stage na si Mrs. Marcos. Din niya, Metro Manila, damot talaga ito waray. Parakpak ka niya magkasi waray, parakpak. Waray inuok yan, waray trabaho, waray pagkaon. Waray ngayon, puros waray. Waray mismo, mga pariente. Waray, inuok ko. Waray nalang siya ni President Bongbong Marcos. Hindi ako pangulo ng pamilya. Hindi ako pangulo ng mga kaibigan. Lalong hindi ako pangulo yun, ng mga hindi maganda. Pangulo ako para sa inyo, para sa mamayang tao. Wow. I am both sa iyo. Mamalahin eh. Akbayan party list. Oh, akbayan lang ni mo, Ray. Akbayan dili. Oo. Oh, nagsubmitihin love letter. Oo. Oh, ha, Korte Suprema. Para mapasilip ang temporary restraining order. Temporary restraining order. TRO ng Pasig RTC kontra 85 nga wage hike. Mamay kala. Mga increase na dapat nabalabag ginook ko. Ay, kay Permi magkito binubuli ganit mga negosyante kung talit mga magtatrabaho. Hindi kita maramin ng mga negosyante ng record tira tungodhan aton. Trabaho kita ng mga magtatrabaho niya. Di ba? Oo, tapos yan na. Ingres, hindi rin na hata. Hindi mabuti. Hindi mga tao, hindi maka-Diyos, kundi magkakwarta. Or, uy, ito yung oras, engineer. Alas 4:49 na. 15 minutos na lang. Iwan. Ay, 10 minutos. Ano ba yan? Sige. Nga di kita kasangkayan. Adi man. Inflation rate. Humabubo. Ginoo ko. Humabubo? Humabubo ang inflation pangon ng paplidon. Kada ako nga balikad. Eh, naman naghihibuin eh. Abi, naman po kung presyo ng mga pangunang papalit. Doon na, di nga nagkakalamidad. Jesus Maria. Ay, nalang ito. Basahan nalang ito kung di ka naayon. Ano nagsurot din eh? Ay, ikaw ba? Alam ka ba siya? Ako nito. Din? Ah, hige. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito nga. Amo nagsurot. Hagi. Kada ako nga problematic. Aray ka, oyo. Ako, relax lang ako. Patawa-tawa lang ako. Huwag nang dagdagan pa ng problema. Kung ano ni kargahin pa ng politika. Ano-ano. Impeachment, adinaliwat. Libiste, patawag na liwat sa NBI. Ala, mga negosyante ka dudog ito. Hindi pagkakarasit gilang siyahon. Magbublog. Ah, mula ka mo. Okay, sige. Ganon talaga ang buhay. Ano man ini nga, magpataas ang presyo ka uyo. Kaya mo iton. Misan kong dakon, baga na iban, 4 pesos, okay na iton. Sana it sunod. May iba-iba na lot presyo lana, sunod ng simana. Nga dahil iton, pagkabutit Pasko, matag 50 na la iton, litro it petrolyo. Labi na kung gasolina. Ay, sus, ikaw pa eh. Ano? Chamba ka daw kung may presyo sugar dito. Kay ko naman si Tinta, iba na lang 20 di. Kami nga mga binumbahan nga mga planta, mababawi ba namin ito kung di kami magganan siya? Uy, tama, ano? Tapos nga na didiha Tacloban, didiha ibang mga lugar nga may mga gasoline station, maraming at bumbahi. Nag-increase na. Ambot, ay. Alala, ganun talaga ang buhay. Sana mapangkinggan tayo, no? At malaman man lang ng taong bayan at sa Malacañang. Wow! Malacañang. Itaton magibabay din itaton electricity bill. Sana tanggalon na ini nga systems loss. Sigon han Energy Regulatory Commission ERC. Thank you kung matuod tub-tub san o. Nagsada ang presidente, wala man sumering liwat nga. Sige, nga dahiton Pasko, waray na systems loss. Eh, gininigusyo mo lang niya ang mga pangilinan. Mabalit ano? Amutun yan alay ni Rekit ingay hindi pag-eleksyon na liwat. Magbalyo nga ni Tanginan ang butay. Malabo ka uyo. Iriton. Puro man lang kami itong rally-rally. Ang tayihimo. Kapay na lang kami sumuporta. Front seat pa. Talaga at pag-ero kong tadiri maupay. Matutuhay lugod at pag-servisyo. Diba? Ahay buhay. Anong paman ini? Kaya ito, yung malalawatay mo, wari mo tayo magsugo nga. Sumulod kit nga panmulitika, makisaw-saw ka. Ayaw, iton. Ano ba talaga? Kaya, nasa rin man nga pag-i-studio ang pag-aadman. Ano, territorial study nga. Ano ba talaga kauyo? Madadayon ba? O diri madadayon? Haroy, Ginoo ko. Di pa nagbibigay ng posisyon. Waray pahaiya posisyon, waray pahaiya desisyon. Hi President Bongbong Marcos, ha mga inin plano, balaod nun, nga iugsud lanay. Iugsud lanay itong barangay nga sangguni ang kabataan election. Waray pa. Igugsod. Waray. Pag-i-studyan pa't presidente. Sigon! Ah, uy, ni kayo rin nga buro buwaon. Mas mabuwaon pa ni di pa nagaya kang buwan. Tigad man. Maroraman lahat ka mo. Sigon kan, na ako na ito niya. Nasa portal ay ito. Kasi siyempre, alam ka naman ito, boss. Kuri man mo ito, simple ang ulitin mo, boss. Di ba? Oo. So, amoy ni. Ito na nagsiring. Ano yung rimopay? Sigon kan, press officer. Claire Castro. Wow. Kinahanglan makita an inin plano ng pag-istudyuhan. Anay ha, iton aton presidente on ano iton rason ng detalye para ining inin balaod nun bago ugsa niya pagdesisyonan. Kaya wala pag-istudyo hi pag-aadman o nahini din hi mga kasangkaya naging duduso ang Senate President Francis Chis Escudero. Bah, limbag da yun. Nagsiring posible nga maka tipid-tipid. Maka tipid itong gobyerno in 16 billion. Ha? Kung baga diri igpadayon mga katipid gobyerno, kung diri igpadayon ini nga pinalitay dahil November 2 pinalitay pinili ay sorry sige pera makaka-save makakatipid-tipid in 16 billion still on mga sharing paawits. What a teach usahin ito ang mga ginduduso ini nga balaod nun ni Senate President o Senate hantuan na Senate President yan na hiyan mo nito na nakapot dito ha prosecution para ni impeachment ini ang plano ni Senate President Francis Chis Escudero nga igugsud lanay oy para maka tipid-tipid yari mo ginastuhunin dako itong gobyerno talaga kun otro nga igugsulan na itong pinalitay date November 2 ngan posible liwat ini inin gamiton ini nga graston para makatipid tungod ito na pagkapikto itong krisis, itong enerhiya. Darahin ni kasangkayan nga gyera ha Middle East. Wow, sige. Siya man. Samtang, nauna na din hing naging pahayagan komisyon kung nag-i-eleksyon. Ano? Commission election ba? Oh, kasi kung may commission kung election. Nga, andam na para itong barangay ng SK dito November 2. Andam na ang tanto, pero gaano man. Sige. Bueno. Kamu ko para ka kay pag-i-estudyan pa presidente. Papalaan, Derry. Mati ko, diri ada. Salamat ka mo mga idoy, mga iday, mga ma'am, mga sir, mga barangay SK, ngan mga barangay chairman. Banats, pera na naman. Mapasko pa. Ako mas ko na era barangay chairman. Chairman nga, nahihi mo. Okay na, thank you so much sa ingon tanan natin mga viewers, natin mga listeners, and taga-suporta. Yung nga programa, thank you. Himang rahon. Ang arang gapon naton kasagabay din ha Master Control Engineering pinang sugod bang gapon dito ha IT. Oo, thank you. Ayong tanan. Ang arang paggapon na naton Chief Executive Officer at the same time President and magkalalain ng FM Station o po dito ha Ormoc City, pinagi kan Mr. Baba Villanosa. Ayaw nga tanan, naibos sa sangkay ni Sorgoon ng kanginan. Miyembro po ako ng ASAP, anak sa pobre. Ayaw ka mo pagtapod nga itrasun, anak kahin pobre. Kaya anak, malaking pobre, ano man nga taka-aliman. Naglibot-libot akin na Germany, di man anaking pobre nga, di da na good life niya kapobrehan. Di rirasunin kapobrehan. Pag-aram, pag-eskwela, pag-respeto, pagpasalamat at magagarahom, pagbulig, sacrifice, sakripisyo. Kaya mo ito. Importante, sacrifice is the way to success. Di rirasun, kaya masing kaya pobre ka. No. Libre na nga niyan at mga pang-eskwelahan, tapos masing kapag i-eskwela pa. Diba? Paghatagin maupay ng pamatasan. Yun ang kailangan eh. Disiplina ang kailangan. Thank you. Hayong ang tanan, mga brothers and sisters. Sunod naman kita. Ang arang gyapon han iubos sa sangkay, surguon, soy lo kao yung pindosa. Mga pangyong kalob, salamat tayo pamatingan. Kumusta ka? Bye-bye. Tschüss.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Broadcasting

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the night.

0: daw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
7: Elevate

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yeah!
1: Mag na!
0: Pag di pa naman kayo nagising, ewan ko na lang. Yan po ang version na rock and roll ng Moro Beat sa Magna.
1: Sabi nga nila dun sa dulo, politikong sakim. Yun ang word nila dun sa lyrics.
0: Before that, garbage on the water.
1: Madami yan ngayon. First time daw na ganun kadami ah.
0: Mga kapatid, si Chanel Dominguez po ng Pag-asa muna ho ah. Para po sa lagay ng panahon, ating kumustahin itong namumuon na sama ng panahon. Somewhere out there, ito ho ba ay tutuloy at gaanong kabigat na ulan ang ihahatid dito kung hihigupin ni Habagat. Good morning, Chanel.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or habagat na nakaka-apekto sa Luzon. Pero yung mga pag-ulan na inaasahan natin ay more on concentrated na lamang dito sa western section ng ating bansa. Posible pa rin naman yung mga ulap na papawiri na may mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Laguna, Batangas at ilang lugar po dito sa may Mimaropa. Posible po yung mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa, kaya pinapaalalahanan pa rin po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po, lalo na po inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan towards the weekend po. Pero posible naman dito sa malaking bahagi na ng ating bansa, lalo na sa east, facing east, is posible na po makaranas ng maaliwalas na panahon. Sa ngayon din, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating PAR, huling namataan sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi natin to inaasahan na papasok ng ating PAR at hindi rin natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez, magandang umaga.
0: Oh, sa ating nakikitang satellite image nito, saan ang direksyon nito kung sakasakali itong makapal na kaulapan at mayroong bahagi na mapula? Ibig sabihin, siguro yan yung naipon na tubig.
2: Ah, yes po, generally eastward po ito.
0: Uh-huh. Eastward. So, pero hindi ito direktang papasok sa ating kamo?
2: Yes po, palayo po siya. So, di po natin talaga inaasahan na papasok po siya.
0: Sige. Si Chacha magpapaayos ng kanyang bubong. Aaro ba ngayon sa Metro Manila? Oh.
2: Posible po, makita na rin po natin yung haring araw. Pasilip-silip po siya. Pero posible pa rin naman po yung mga pabugso-bugso pag-ulan po dito sa Metro Manila. Pero lesser na po siya compared nung mga nakaraang araw.
0: Ay, salamat. Kung magsisilip si haring araw, baka magtago si rain ng ulap.
1: Oo, sana tagalan niya ang silip.

0: na may na po sa ating pangangatawan Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson 7-Eleven South Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pili ho kayo ha, strong coffee or creamy coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, praise God. Gaganda rin ho ang panahon. Amen, Alleluia. Thank you, Lord. Bless our mission today. At sa lahat po ng mga nagmi-mission this morning, lalo na mga uring manggagawa. Mabuhay! Mabuhay! Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil kami po ni Baby Girl ay talaga namang sa hikaw pa lang mukhang magpapapansin at barbecue ulit.
1: Uy, katatapos
2: kilala
1: lang.
2: Kita!
1: Masarap ba, partner, yung kahapon? Masarap ang pansin,
0: okay, mas
1: ano?
0: Mas masarap ngayon. Basta bawat bagong hikaw mo, katumbas na espageti at barbecue yan. Tandaan
1: mo. Mayet, mayet, mayet, mayet, mayet, mayet.
0: Si Mayet Bacon. Mga kapatid, unang-una po ngayong araw na ito ng Wednesday, 12 na po sa buwan ng Agosto 2026. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Patay sa pinagsamang epekto po ng habagat, bagyong Maymay at bagyong Luis, umabot na sa 26 ayon sa pambansang Bolivia. Malaking pinsala po naman na naitala sa Cordillera Region. Higit 1 bilyong piso pong halaga ng infrastruktura ang nawasak.
1: Panibagong bagyo na nabubuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, hindi papasok sa bansa. Direksyon patungong Japan.
0: Samantala, DepEd nangunguna pa rin sa may pinakamalaking alokasyon ng pondo para nga sa 2027 proposed national budget sa halagang 976 bilyon piso. Samantala, DPWH na naman abay pumapangalawa, 664 bilyon, habang sa DOH po naman ay 353.8 bilyon pesos.
1: Higit 100 bilyong piso mula sa 7 trilyong piso na panukalang 2027 national budget ilalaan sa mga proyekto para sa flood control projects.
0: Na naman, samantala, administrasyon ni Pangulong Marcos the Jr. muli pong humihingi ng 112 bilyon pesos na unprogrammed appropriations para po sa kanilang proposed 2027 national budget.
1: DepEd, DPWH, DOH, nangunguna nga po sa listahan ng mga pinakamataas na alokasyon sa panukalang national budget para sa taong 2027.
0: Mamaya po, mayroon tayong gagawing paghihimay sa napaka-importanteng isyong ito na ating pagtutulong-tulungan na naman. Ating pong pagsisikapan, tayo po'y kakayod, maghihirap, magsasakripisyo para po sa perang ito ng bayan. Budget mo naman ng UP Philippine General Hospital na importanteng-importante po sa kalusugan ng mga Pilipino, binawasan naman ng 805 milyon pesos sa proposed national budget sa kabila po ng kakulangan ng mga pasilidad at allowance ng healthcare workers.
1: Polytechnic University of the Philippines o PUP, tinapyasan din ang higit 291 million pesos budget sa 2027 proposed national budget. Mas mababa rin po yan kumpara noong nakaraang taon.
0: Sa iba pang mga ulo ng tampok na mga balita, VP Sara umano'y credit grabber daw ayon sa palasyo. Ito na yung mga pabahay ni Pangulo Marcos Jr. sa Davao City. Pinapalabas daw na proyekto ng ibang tao.
1: Palasyo, may parinig. Good Sister Irene Araneta Marcos, nagbibigay daw ng saya at hindi sakit sa ulo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: VP Sara Duterte at ilang mga opisyal ng OVP may pananagutan daw sa paggasta ng 73 milyong piso at 375 milyong pesos na confidential fund na ibinigay. Nabinigyan po naman ng COA ng Notice of Disallowance ayon po yan sa State Auditor na si Xylene Del Campo.
1: COA State Auditor Xylene Del Campo humarap kahapon sa Senate Impeachment Court. Confidential funds ng opisina ng Vice ginamit daw para sa Christmas parties, tree planting activities at appreciation night.
0: Prosecution, pinuna ang acknowledgement receipts ng confidential fund na ibinigay ng DepEd sa panahon ng kalihim, na ang kalihim po ay si VP Sara. Special Disbursing Officer Edward Fajarda imposible daw na maikot

0: ang maraming lalawigan sa loob lamang ng isang araw. Ang sabi po mga kabatid ng prosecution, sino ka, si Superman?
1: VP Sara Duterte, direktang lumabag daw sa panuntunan po ng paggamit ng confidential funds matapos ipasa sa kanyang head of security ang karapatan sa paggamit ng pondo. Ayon po yan sa witness ng prosecution na si COA State Auditor Cylene Del Campo.
0: Samantala pa rin mga kakaibang pangalan tulad ng Patty Ting, Nova Santos, Miko Harina, Miggy Mango, Beverly Pampano, Matthew Queso at Jay Camote. Lumutang po sa impeachment trial ni VP Sara. Mga tumanggap daw ng salapi ayon sa mga resibo at acknowledgement receipts.
1: Sino nga ba ang tunay na madrama, mga senador, na sina Pia Cayetano at Raffy Tulfo nagkainitan at nagkasagutan sa Senado kahapon?
0: DOJ, sinampahampon ng kasong grave threat si VP Sara Duterte. Pero kampo ng bise, kumpiyansang ito'y mababasura lamang.
1: Kasong inciting to sedition, laban po kay VP Sara Duterte matapos pagbantaan ng Pangulong Marcos Jr. Si First Lady Liza Marcos at former Speaker Martin Romualdez ibinasura ng Department of Justice dahil daw sa kakulangan ng prima facie evidence.
0: Gobyernong sinasabi daw po, ang ating gobyerno ay bigo na makahanap ng bidder sa 6.5 billion pesos na UP PGH Cancer Institute na kauna-unahan sanang public-private partnership ng Marcos Administration sa larangan po ng pangkalusugang proyekto.
1: Bagong schedule ba mga kapatid? Senator Judge Mig Zubiri, iminungkahing iurong po ng alas 3 ng hapon ang impeachment trial ni VP Sara para daw mas mahaba ang oras.
0: May tama ka! Senadora Lauren Legarda extended raw ang kanyang medical leave ayon kay Senate Secretary Renato Bantug.
1: Dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan, humarap sa Sandigan Bayan 2nd Division para po sa pagdinig ng kanyang kasong graft matapos i-dismiss ng ombudsman ang motion na ibasura ang mga kaso laban sa kanya.
0: Grupo ng mga mangingisda, suportado raw ang ginagawang investigasyon sa ilegal na reklamasyon na ginawa ng Taguig. Reklamasyon ikinubling proyekto daw para sa umano'y flood control.
1: Utang ng gobyerno ng Pilipinas, inaasahang aabot po sa nakakalulang 21 trillion pesos sa pagtatapos po yan ng taong 2027.
0: Dating Congressman Jacinto Jingparas at Batangas Congressman Leandro Leviste, hindi sinipot ang NBI para po sa investigasyong kaugnay pa rin po sa eskandalong honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Samantala sa iba pang mga balita, Pangulong Marcos Jr. inutusan ng DPWH na buhayin at tapusin ang matagal nang naantalang spillway sa Las Piñas upang makatulong sa problema sa baha sa Metro Manila.
0: Palasyo, magpapatupad po naman daw na mas mabigat na kaparusahan sa mga lokal na pamahalaan na hindi wasto. Ang pagtatapo ng basura, kasunod nga po ng pagbabara ng karagatan. May tuturing na karagatan ng basura sa Paranaque. Ito po ay nangyari matapos ang pananalasa ng habagat.
1: Suspect sa akyat bahay, timbog sa San Juan. Mga ninakaw na gadget na nagkakahalaga ng 55,000 piso na bawi ng pulisya.
0: Bureau of Corrections, sinibak ang dalawang opisyal ng Correctional Institute for Women dahil sa umano'y anomalya sa trust fund.
1: One-month moratorium, ipapataw naman para sa nasa 2,000 housing loan sa National Home Mortgage Finance Corporation na naapektuhan ng bagyong habagat o ng habagat.
0: Korte Suprema, nagdesisyon na mga empleyadong ilegal na tinanggal sa trabaho may karapatan sa kontribusyon sa SSS sa panahong saklaw ng back wages.
1: At dahil nga sa masamang panahon, kagagawa lamang po ng River Control Project dyan sa Narvacan, Ilocos Sur. Aba, kagagawa lang nasira agad ng lumaragas ang ilog. Bahagi ng dike sa Quirino, Ilocos Sur, bumigay din.
0: Samantala pa rin sa La Union naman, pinsala po sa infrastruktura at agrikultura. Umabot na sa higit na 70 million pesos, higit 1,000 hektarya ng paing sakahan, nalubog sa baha.
1: Mangaldan, Pangasinan at Kalumpid, Bulacan, kapwa nagdeklara ng state of calamity. Ang lalawigan naman po ng Benguet, pinag-aaralan na rin ang deklarasyon matapos ang matinding pinsala sa mga nagdaang bagyo at ng habagat.
0: Doon po naman mga kapatid sa Benguet, Abatan, Manyakan, Cervantes National Road sa Barangay Tabio, Manyakan Benguet, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan dahil pa rin po sa lumalalang kondisyon dulot ng patuloy na pag-ulan.
1: Pagbabasa ng sakdal sa isang kongresista sa Tarlac na sinasabing kontraktor daw. Ipinagpaliban pagkatapos makapagpasa ng motion kontra po sa kasong grant.
0: Malalim na pagsusuring pang siyentipiko at pangkalikasan kailangan daw sa planong AI hub na Paxilica sa Nuclear City sa Tarlac.
1: Sa Baguio City, Department of Education, nagdadalamhati sa pagkamatay ng 5 estudyanteng nasawi dahil nga po sa landslide.
0: At zoom po naman sa Atok, Benguet, 3 individual patay matapos po matabunan ng gumuhong bundok nang dahil pa rin po sa matinding pag-uulan.
1: Halos 300 barangay sa Pampanga lubog sa baha. Master plan para matugunan ng problema, kailangan daw ayon po yan sa provincial government.
0: Yung master plan na yan talaga naman ha, 149 na barangay sa Bulacan na natiling lubog dahil sa high tide at patuloy pa rin po mga pag-uulan.
1: 8 milyong pisong halaga po ng party drug na ketamine nasabat sa Clark, Pampanga.
0: 10,000 piraso po naman ng longganisa pinagsaluhan ng daan-daang residente. O, 10,000 pirasong longganisa. Ito, pinagsaluhan po ng daan-daang residente, estudyante at mga guro sa isang boodle fight sa Albay para sa kanilang taunang longganisa festival.
1: 15 kandidato na binubuo po ng mga opisyal ng pamahalaan, hukom at abogado nag-aagawan para sa bakanting posisyon bilang deputy ombudsman para sa Luzon.
0: Daan-daang ektarya po naman ng palayan sa San Jose Occidental, Mindoro, nanganganib pong ma-wash out dahil sa pag-apaw ng Busuanga River.
1: Basilan, nagtala po ng halos 700 kaso ng dengue mula Enero ng taon.
0: At sa ating po namang balita, mga kapatid, tungkol po sa enerhiya, Energy Regulatory Commission, itutuloy po raw ang pagtatanggal ng value-added tax sa system loss charges.
1: Balita naman po sa ibang bansa, Europa, muling pinaghahandaan ang panibagong heatwave.
0: 132 patay matapos po ang magnitude 7.4 na pagyanig sa Colombia.
1: Higit 6,000 na italang patay sa kambal na pagyanig sa Venezuela.
0: Habang 14 na mga minero sa South Africa patay matapos pong matabunan po naman ng gumuhong mine dump site. 8 ang sugatan habang hindi pa matukoy ng otoridad kung ilang pa ang naiipit sa ilalim ng guho.
1: Taiwan, sinadyang patayin ang internet sa kanilang bansa bilang paghahanda sa magiging tugon ng mamamayan sakaling atakihin sila ng bansang China.
0: Mga kapatid, sa ating Sports 5, Washington DC champ Alex Iyala tinatayang papasok bilang 17th seed sa Cincinnati Open.
1: Sa PBA, nauso naman po ng Endless Road Warriors ang TNT tropang Gika sa overtime. Final score 118-111.
0: Ito po karimari-mari mga kapatid na pangyayari kagabi. Endless Import Dequan Jones, bali ang kanya pong binte matapos mabaksakan ni Brandon Ganuelas Roser ng TNT tropang 5G sa third quarter ng laro kagabi.
1: Samantala, pagkatapos po ng 4 na pagkatalo, Converge Fiber Xers na naig naman kontra Terra Firma G. Final score 120-103.
0: Mamaya po namang hapon abangan ang pagharap po ng Titan Ultra Giant Risers at San Miguel Beermen at ang Magnolia Hot Shots at Phoenix Fuel Masters sa PBA Wednesday Games.
1: Samantala, uusad pa rin po sa Round of 16 ang Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Champs. Sa bansang Chile, sa kabila po yan ang pagkatalo kontra Peru at Venezuela.
0: Ateneo Men's Basketball Coach Tom Baldwin at Ateneo de Manila University pinagmumulta ng Labor Department nang dahil po sa paglabag sa work permit. Ang multa halos aabot sa 5,000,000 piso.
1: Balitang showbiz mga kapatid, Spider-Man Brand New Day, pumalo po ng 1,000,000 piso ang multa. 12 araw pa lamang po yan matapos ipalabas ang pelikula sa mga sinihan dito sa Pilipinas.
0: Pagkatapos ng 1 taon, Sunkiss Lola nagbabalik po sa kanilang bagong single na Eddie Magalit Ka.
1: Naku, eto na, patay kayo bashers. Courtside reporter Apple David nagpatutsada sa kanyang online bashers. Papunta na daw tayo sa exciting part. Mga naninira sa kanya sa social media, lahat yun kakasuhan.
0: Jolens, thankful naman sa kanyang faithful fans.
1: At emosyonal po si Elijah Canlas habang inaalala mga blessings sa buhay niya. Bakit kaya?
0: Sa isang iglap, yan po ang mga pinakamalalaking balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ilang mga detalye, abangan sa News 5!
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Ang galing!
4: B1079!
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody's happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil,
11: and Vince of BBDK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot. Together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it.
19: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
20: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
19: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
21: By June 30, yung
19: dial dito, bawal ang fake news.
22: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
19: Itatas. Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
23: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
24: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon.
0: Balitang dapat niyo malaman, ako po si Ted Bailon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At tayo po'y live din ngayon sa RPTV at maging sa TV5. Good morning! At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto 2026. Patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang isang tropical depression o bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan 1,980 kilometers sa silangang bahagi po ng extreme northern Luzon. Malayo po't wala pang direktang epekto ang naturang sama ng panahon sa ating kapuluan. Pero asahan po daw ang maulap na kalangitan na meron pong mga ilang bahagi po ng bansa dahil pa rin po sa hanging habagat. Kabilang dyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, maging ang mga lalawigan sa Central Luzon at Calabar Zone. Magiging maulan din ho naman daw sa Mindoro at sa nalalabing bahagi po ng Kabisayaan at maging sa Luzon.
1: Sa kaugnay na balita, mga kapatid, muling nagsuspinde ng klase ang ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin po ng masamang panahon na dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa Bawang La Union. Kasama rin po dyan ang Bayan ng Balagtas, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong sa Bulacan. Maging sa Palit sa Pampanga, wala namang face-to-face klase sa ilang lugar sa Pangasinan, kabilang na po dyan ang Binmalay, Calasiao at Dagupan City. Pati na rin sa Bulacan, Malolos City at Obando. Suspendido rin ang face-to-face classes sa ilang bayan sa Pampanga, kagaya po yan ng Candaba, Guagua, Masantol at Minalin. Nagsuspindi rin ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Baliwag sa Bulacan. Pati na rin sa ilang eskwelahan sa Bacolor sa Pampanga. Mula naman preschool hanggang senior high school ang walang pasok sa Abra at Benguet. Maging sa San Luis, Pampanga, Aguilar, Pangasinan at sa Montalban, Rizal.
0: At mga kapatid, sa oras na 6:33 na po ng maganda pa rin. Magandang Wednesday morning. Praise God. Thank you. Pinamid daw po sa Christmas parties at tree planting activities ang ilang po sa pera na sakop nga po ng Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang bagong nadiskubre sa muli pong pagsalang ng testigo at ng COA auditor na si Zylene Del Ocampo sa impeachment trial kahapon. Ayon kay Del Ocampo, nagbigay po raw ang Office of the Vice President ng karagdagang dokumento matapos po silang isyuhan ng Notice of Disallowance, Notice of Suspension dahil po sa paglabag umano sa paggamit ng pera noong December 2022. Ang kaso hindi pala pasok sa Joint Circular o yung pong patakaran sa Confi Funds ang mga inilagay na activities at kung saan po ginasta ng OVP ang pera.
2: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Hapiland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
3: Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
2: Hindi po.
3: Hindi po.
0: At yan po ang tinig ni na Attorney Lorna Gabunan at ni COA Auditor Zylene Del Ocampo. Agad naman pong kumambyo dyan ang defense team ni VP Sara. Niliwanag po nilang direktang ginamit daw ang pera para sa Christmas and tree planting activities. Ang ginastosan po daw ng pondo ay para masiguro ang seguridad ng mga aktibidad.
4: Iba yung depensa namin, pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit sa doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo, ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events.
0: Yan po tinig ni Defense Attorney at Spokesperson Michael Poa. Isa pa pong nasita ang petsa ng mga event na pinaggamitan daw ng pondo. Ginawa kasi ang natura mga aktibidad noong December 15 hanggang 18, 2022. Pero ang 125 million pesos na confidential fund ay winidraw sa banko noong pa lamang December 22, 2022. Bukod dyan, inisyon din po ng Notice of Disallowance ang 73 milyong pisong pondo na nakitaan po ng paglabag naman at pinababalik din po ng COA sa pamahalaan. Nadiskubi kasi ginamit daw ito ng OVP para nga ipambili ng mga gamit tulad ng mga lamesa, upuan, desktop computers, mga printers at ginamit din sa medical at food aid.
1: Samantala, nagkasagutan po ang mga senador na sina Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa kung sino ba sa kanila ang mas madrama. Nagugat po yan ang maglabas ng kanyang hinaing sa plenaryo si Tulfo kung saan special mention si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Hindi raw kasi umuusad ang mga trabaho sa Committee on Public Services ni Tulfo dahil hinaharang daw ni Senator Alan ang pagsali ng minority members.
12: It is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Nagkataon namang absent sa sesyon kahapon si Senator Alan. Pero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin nila ang senador para mapunan na ang mga kulang na miyembro at para umusad ang trabaho ng mga komite. Dito na po to the rescue ang kanyang ate at tinawag na drama ang ginawa at sinabi ni Tulfo, pero tinabla ulit siya ng senador.
5: Senator Tulfo, madali niyo naman ho akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Wala ho akong naaalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
6: Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kay Salamin bago kayo magsalita. Salamat po.
1: Yan nga pong maanghang na palitan ni Senator Pia Cayetano at Senator Raffy Tulfo.
0: Naisampa na po sa hukuman ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Isinampa po ng Justice Department ang naturang kaso sa Quezon City Regional Trial Court. Ito nga po'y nag-uugat sa inihaing reklamo ng NBI kaugnay na umano'y pagbabanta ni VP Sara laban sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa rin po ito sa sinasabing na laman ng Articles of Impeachment laban sa bise. Ayon po naman sa kampo ni VP Sara, inaasahan nila ang pagkakasong ito at sila po'y nakapaghanda na. Gate pa ng kanyang mga abogado na natili daw pong inosente ang bise hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Kumpiyansa puro silang ito'y mababasura lamang. Hindi rin daw dapat maaaring kasuhan ang bise na isang impeachable official para sa isang paglabag na pareho pong batayan sa impeachment case na kanyang kinakaharap ngayon. Alas 6:40 po ang ating oras, mga kapatid. Andre, kumusta ka na, iho?
1: Naku, na-miss ka daw niya.
0: Eh, oh,
1: sabi
0: tanong,
1: niya, miss ko na si Manong, Ted, miss ko si Ninong.
0: Ang tanong, eh, handa ka na ba? Baka naman...
1: Saan?
0: Baka naman sa dami ng iyong pinoproblema sa buhay, ah, wala yata ang problema ito. At sa matter of fact, buenas tong batang ito.
1: Sobrang
0: eh.
1: Buenas yan, pero totohanin na daw niya. Ninong next year daw.
0: Hindi ka ba sinasabihan ng ganito? Bigo ka na naman ba? Eh, sandali lang ha. Sa mga bigo at sinasayang ang biyaya ng buhay, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
0: Yan!
1: Katalaga!
0: Si Mike Lee ng Toyota, alabang araw-araw na nakikinig sa atin. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita agad-agad, susunod na!
7: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Everyday panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka!
14: B1079
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Raffy Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
2: Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
3: Visayas hanggang Mindanao.
4: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
4: Ug diara, maka-proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita Bay. Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado. So,
5: retrieval operations sa landslide sa barangay Gisad Surong sa Baguio City. Nahanap na po ang 8 taong gulang na batang lalaki mula sa pagguho. Siya pong huling miyembro ng pamilyang natabunan ng gumuhong lupa. 10 miyembro ng pamilya Caluza ang nasawi. 3 po ang nasagip. Nananatili naman sa evacuation center ang 27 pamilya o higit 100 individual na apektado ng nangyayaring pagguho. Posible rin daw na ideklara na ng Baguio LGU na no-build zone ang lugar kung saan nagkaroon ng landslide.
6: Samantala po naman, nagdeklara rin po ng state of calamity sa bayan po ng Kalumpit doon sa Bulacan. Sa record nga po ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, lahat ng 29 na barangay ng naturang bayan ay apektado ng pagbabaha at nalubog nga po sa tubig. Sa drone video ng News 5, tila naging pulupulong isla na ang mga bahay sa Barangay San Miguel. Umapaw kasi ang katabing Pampanga River dahil po sa ilang araw pong pag-uulang hatid ng habagat. Tumaas din po ang tubig na dahil sa high tide. Nagbabangka ang maraming taga roon dahil po sa 6 na talampakan na baha. Isa ho ang bayan ng Kalumpit sa mayroon pong pinakamaraming flood control projects na naitala sa lalawigan ng Bulacan. Kaya nga maganda yung panawagan ni Mayor Benji, ah. Gawin natin ang halalan sa panahon po ng tag-ulan. Kasi baka ho na naman umaraw malimutan ng mga taga-Bulacan ang ginawang pagnanakaw ng ilang opisyal ng bayan sa pera na kalaan para sa inyong mga flood control projects.
5: Lubog din po sa hanggang hitang baha ang bayan ng Bulacan. Hindi na makatawid sa tubig ang mga motorsiklo sa taas po ng tubig sa Barangay Perez. Isinasakay nila ang mga ito sa mataas na tricycle na tinatawag nga pong tikling. Yan din ang sinasakyan ng mga residente para makatawid sa baha. Nasa 2 linggo na daw na lubog sa baha ang ilang kalsada sa Barangay Perez sa high tide at ulan. Ang dahil nga po sa high tide at sa pag-ulan.
6: Humihingi pa po ng karagdagang pera daw ang DPWH para po sa Bulacan Master Flood Control Program.
5: Master Plan.
6: Sa gitna po ng 41 billion na budget sa inyong flood control sa loob lamang ng 3 taon. Bulacan, hoy! Gising!
5: Ay, hindi nag-Bulacan, ha?
6: Nanganganib po naman na ma-wash out daw ang daan-daang ektarya po ng palayan sa Barangay Monte Claro at Batasan sa San Jose Occidental, Mindoro. Yan nga po'y dahil po sa pag-apaw ng Busuanga River, dahil pa rin po sa mga pag-uulan. Unti-unti na rin pong gumugo ang Farm to Market Road sa Barangay Monte Claro. Ang kalsada nga po ang sisilbing pinanggagalingan o pananggalang sa mga baha ng mga palayan at mga bahay sa 2 barangay.
5: O ito na, yung mga residente na po ang nag-adjust, mga kapatid. Gumawa nga po ng DIY o do-it-yourself na flood control ang mga residente dyan po sa Noveleta sa Cavite. Naglalagay po ang mga residente ng plain sheet, tubular at foam para maharangan ng tubig. Ayon sa isang residente, bawat bahay sa kanilang lugar mayroon ng kanya-kanyang DIY na pangharang sa baha. Nagtulong-tulong daw sila sa paggawa nito. Minuminuto naman daw na nag-aanunsyong barangay officials ng level ng tubig sa kanilang ilog. Sa mga mababang lugar naman, mayroon din silang water pump para maibalik sa kalye ang tubig na pumapasok sa looban.
6: Alas 6:47 ang ating tamang oras ngayon. Kumusta na ang tulo, baby girl?
5: Meron pa rin, partner. Oh. Hindi nagawa kahapon kasi ngayon silip nung haring araw. Saglit lang eh, walang isang oras.
6: Tawagan mo na si Sister...
5: Sino bang pwede kong tawagan dyan?
6: Si Sister Peng ng Ultra.
5: Naku, yun na nga eh.
6: Masolusyon na
5: pwede pa ba mapalitan yun, Sister Teng? Papapalitan lahat?
6: Pwede.
5: Nang buo?
6: Oo, buo. Ikaw pa.
5: Sasanla ko lahat to. Oo, balitan natin ang bubong.
6: Good morning mga engineers. Ha? Sa ating pong paghahanap ng mga materials for construction, dapat doon tayo sa standard. Kapag ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, J-Max light steel frames. Ito ho mga kapatid, ha? Wala kang kakaba-kaba at duda, definitely. Itanong po sa mga nakakaalam ang ating mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, wala nang iba. Ang gusto ko, wala nang iba. J-Max light steel frames. Mabibili po yan sa Bob's Construction Supply, dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Ayun o, Bob's Construction Supply sa Tangub City, Misamis Occidental. At maging sa Mac Hardware and Industrial Sales Corporation, Valencia City in Bukidnon. Ayan, Mac Hardware and Industrial Sales Corporation, Valencia City in Bukidnon. At ang J-Max ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Muli, good morning kay Sir Raymond Son, kay Boss Johnny Nang ng DN Steel. Good morning, good morning, good morning. Mabuhay! Ngayon sa ating mga balita po na pang-consumer at kalakalan, hinimok nga po ng ilang pong mga grupo ang Supreme Court na imbestigahan ang temporary restraining order na inilabas po ng hukuman sa Pasig kontra nga sa pagpapatupad ng wage increase sa Metro Manila. Imbis na petisyon, nagsumiti po ang akbayan at mga aktivista ng anilay love letter sa Korte Suprema para hilingin na silipin kung ano ang nangyari sa Korte sa Pasig. Idinidiin nilang labag sa labor code ang pag-i-issue ng hukuman ng naturang injunction o TRO laban nga sa mga proseso at desisyon sa pagtatakda ng sahod. Giit nila, kung hindi sisilipin ang pag-i-issue ng TRO ay maaaring ito'y gamitin na halimbawa ng ilang pang employers at hukuman para harangin ang mga aumento sa sweldo. Bukod nga po sa naturang grupo, lumagda rin po sa liham ang iba't ibang grupo tulad ng sentro ng nagkakaisang progresibong manggagawa, National Union of Workers in the Hotel, Restaurant and Allied Industries and Allied Industries, at maging United Workers Federation at iba pa.
5: Samantala, naglatagpo ang Energy Regulatory Commission o ERC ng draft resolution para tanggalin ang 12% value-added tax sa system loss charge. Sa ilalim po ng draft resolution, layon po ng ERC na i-reclassify ang system loss charges bilang government-mandated na pass-through charge. Kung babaguhin ang klasifikasyon ng system loss charges, hindi na ito mapapatawan pa ng VAT. Ang giit po ni ERC Chairperson Saturnino 1, hindi dapat patawan ng VAT ang kuryenteng hindi na nakakarating sa consumer dahil ang punto ng VAT ay maging buwis sa bilihin at servisyong napapakinabangan ng mga Pilipino. Para maipatupad ang resolusyon, kinakailangan po itong isapinal at maaprubahan ng Bureau of Internal Revenue.
6: Bala po naman daw ng Energy Department na maghigpit sa pagpapanagot sa mga generation companies sa pagpalya ng mga planta o mga outage na hindi po naman daw nakaschedule. Ayon sa DOE, malaking pabigat sa mga power grid ng bansa ang bigla ang pagpalya ng mga planta. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, baliwala ang pagpapalawak ng kapasidad ng bansa kung hindi rin naman daw po maayos ang serbisyo ng mga plantang konektado sa sistema. Para matiyak po na tumutupad ang mga producers po ng kuryente sa kanila pong obligasyon, inaatasan po ni Garin ng DOE na magsagawa ng technical audit o silipin ang mismong performance ng mga planta. Sisilipin din po ng DOE ang mga permits at kontrata ng pamahalaan sa mga producers at maghihigpit rin sa pagmumulta at paglalatag ng proseso po sa blacklisting. Nitong Martes lamang ay sinalalim po sa red alert ang Kabisayaan, habang itinaas po naman sa yellow alert ang Mindanao grid dahil po sa manipis na supply ng kuryente sa naturang mga isla.
5: Pinalawig po ng BIR ang filing at pagbabayad po ng buwis sa mga lugar na lubhang na apektuhan ng habagat. Iniuro nga po sa August 17 ang mga may deadline sa pag pamamagitan po ng Agosto 10 at August 16. Hindi po papatawan ng multa ang mga magbabayad o kaya'y late na magpa-file. Sako po ng deadline extension ng 53 lugar ng Revenue District Office at 5 Large Taxpayers Division. Ang gusto po ng BIR, bigyan ng oras sa mga taxpayer at gawin munang prioridad ang kanilang kaligtasan sa gitna po yan ng masamang panahon. Inatasan na rin ang authorized agent banks na tumanggap po ng remittances sa extended deadline nang hindi nagpapataw ng standard surcharge.
6: Uutang pa more. Uutang po ang Pilipinas ng 1.7 trillion pesos sa 2027 para nga ponduhan ang tinatayang budget deficit. Paliwanag po ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, balak na ho ng pamahalaan na i-disburse ang 6.9 trillion pesos mula sa kabuuang 7.2 trillion pesos na proposed budget sa 2027. Pero dahil nga po tinatayang aabot lang sa 5.2 trillion pesos ang maaaring kitain ng gobyerno, balak nitong umutang na lamang daw sa mga creditors para pupunan ang kakulangan sa pondo. Ayon pa kay De Leon, malaking bahagi daw po ng kanilang uutangin ay galing sa domestic source. Nitong Hunyo lamang ay sumampa na sa 19 trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa mga creditors sa bansa at sa ibayong dagat.
5: Utang pa more. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa, puspusan po ang isinasagawang search and rescue efforts sa mga biktimang natabunan po ng pagguho matapos mabulaga ng magnitude 7.4 na lindol ang bansang Colombia. Kabilang po sa tinututukan ng mga otoridad ang bayan po ng Pereira matapos mapinsala ng maraming gusali o ang maraming gusali doon. Sa nasabing lungsod, aapot po sa 72 na italang nasawi. Ang ilan sa mga responding otoridad gumamit na po ng heavy equipments, may alis lamang ang mga malalaking tipak ng bato at ilan pang debris sa apektadong lungsod. Suma total, umabot na po sa 229 ang kumpirmadong nasawi.
6: Kaugnay po ng balitang yan, tumulong po ang Colombian military sa pag-responde po naman sa mga biktimang apektado po ng mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol. Sa ilang kuha nga po ng Defense Ministry, kitang kinakarga rin ang ilang medical supplies mula sa mga gagamiting cargo planes. Present naman sa send-off si Colombian President Abelardo de la Esprelia. Una nga po nadeklara ng State of National Emergency ang bansang Colombia matapos ang malagim na trahedya.
5: Sa ibang balita, nasa pulpo sa pag-atake ang isang barko sa karagatang Saco po ng Japan. Sa report, pawang container ship na galing Panama ang napinsala nitong Martes. Patungo sana ang nasabing vessel sa Gulf of Oman. Sa inilabas pong report ng The Wall Street Journal, pawang US helicopter ang naglunsad po ng pag-ataking yan gamit ang missile. Wala pa namang tugon dyan ang US Central Command.
6: Sa ilang pang mga balita po sa ibayong dagat, idinitalye po naman sa report ng Washington Post, ito ho yung pahayagan doon sa Amerika kung paano po ipinuslit sa isang secret military operation si US President Donald Trump matapos nitong dumalo sa NATO summit sa Turkey noong pong nagdaang buwan. At ayon po sa Washington Post, patungo sana po sa United Kingdom si Trump sakay po noon ng Air Force One, pero nakatanggap sila ng intel tungkol sa umano'y assassination attempt ng Iran. Dahil dyan, pinagmukha nilang sumakay si Trump sa Air Force One bago ipinuslit ulit palabas gamit ang isang catering truck. Natuloy ho naman daw kalaunan ang biyahe ni Trump pa London sakay ng ibang eroplano.
5: Umabot naman po sa 14 ang kumpirmadong nasawi kasunod ng pananalasa ng wildfire sa Spain. Ayon sa report, tinatayang nasa 4,000 hektaryang natusta dulot po ng kalamidad. Kabilang po sa apektado ng sunog ang nasa 8 munisipalidad sa katimugang bahagi po yan ng bansa. Matatanda ang kabilang ang Spain sa mga bansa sa Europa na nakararanas ng matinding init ng panahon.
6: Oras ngayong ganap ng 6:57. Good morning, Nanay! Nay Christy, good morning. Hindi ba kayo binaha dyan sa inyong lugar sa Valenzuela? O kaya maging doon sa Nueva Ecija? Mga kapatid, meron po yung aksidente diyan ha sa may bandang Katipunan. Kaya po sobra ang tukod ng traffic ngayon. Hayaan niyo po mga isang araw bago maayos yan.
5: Naku po, back to school pa naman.
6: At ngayon, ang ating po namang entertainment news, ibigay mo na, baby girl.
5: Ibinunyag po ni Aramina na first and last girl kiss na niya ang kapwa-aktresa si Rita Avila. Naitanong si Aramina sa book launching ng cinefilm pelikula The 100 Plus Greatest Movies of Philippine Cinema. May mga pelikula kasi siyang tampok sa nasabing libro. Ang say po ni Ara, challenging ang girl-to-girl role ng kanyang ate Rita sa pelikulang Tatlo Magkasalo. Pareho pa raw silang topless sa eksena. Hindi pa raw nasusundan ang lesbian role ni Ara. Mabibili po ang cinefilm pelikula sa mga bookstore at online platform. Official broadcast partner po ng Cinemalaya 22 ang TV5 at tatakbo po ito hanggang Agosto o August 18.
6: Ganda pa rin ni Ami Austria.
5: Oh. Oo, sobra,
6: walang
5: no?
6: Walang kakupas-kupas.
5: Sobra.
6: Parang all natural ang dating.
5: Oo, oh, all natural yan.
6: Abay, bata pa ako, Ami Austria na yan. Hello? Nagpahagin po naman si courtside reporter at social media personality Apple David sa posibleng legal na aksyon laban sa ilang netizens. Sa kanyang post, sinabi niyang papunta na tayo sa exciting part. Giit niya, personal o dump account man ay maaring matrace ng mga otoridad. Huli na po raw para magbura ng mga comments. Sa ngayon ay edited na ang post ni Apple. Ang kanya pong ipinalit, quote-unquote, thank you for the engagement guys. Pinuputakte ng bashing si Apple matapos nga po niyang kumpirmahing boyfriend niya ang 18 anyos na Letran Knights basketball player na si Chad Gamad.
5: Samantala, not the happiest moment of my life. Hindi na ako magko-comment, baka pati ako isama niya kung magkakaso yan. Ito na ako, not the happiest moment of my life. Yan nga pong ibinunyag ng aktor na si Elijah Canla sa gitna po yan ng usap-usapang hiwalay na sila ni Miles Ocampo. Ay. Sa premiere night po ng bago niyang movie na HB2 Me, sinabi ni Elijah na mahirap baliwalain ang mga blessing na kanyang natatanggap. Pero aminadong aktor na may pinagdadaanan po siya sa ngayon. Naging emosyonal pa nga ang usapan ng magpigil lang ng maluha si Elijah. Hindi niya idinetalye kung anong pinagdadaanan niya. Pero usap-usapang hiwalay na nga daw sila ng kanyang long-term girlfriend at Eat Bulaga host na si Miles Ocampo.
6: Nagpasalamat po naman si Jolina Magdangal dahil po matapos ang ilang taon na hindi pa rin daw siya iniiwan ng kanyang fans at love team niyang si Marvin Agustin. Sabi ng aktres, masarap daw isipin na nabigyan pa rin sila ng malaking proyekto kahit daw may tinahak na silang kanya-kanyang mundo. Nagpasalamat din po si Jolina sa TV5 at Star Magic sa pagkakataon pong maibahagi muli ang kanyang talento. Excited po daw siya para nga dito. Mapapanood po sa September ang kapatid serye na ng Marjo na Mommy Guard sa TV5. Marjo yung kanilang pambalang.
5: Samantala mga kapatid.
6: Oh, 7 in the morning.
5: Nako, 7:01 na po. Oh. Mamaya ituloy po natin ang ating entertainment at sports balita at ang ikalawang bugso po ng News 5 dito po yan sa True FM at syempre sa Signal TV. Pero bago tayo magpaalam dito po sa ating mga kapatid sa TV5. Ang oras nga po na 7:01, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing po sa Japan. Panlaban yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede din pong umorder sa 0931-033-2871. Nanay Christie, ito po ang aking sikreto, Ulta Bio para sa masarap at mahimbing na tulog. At available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. So paano sa mga kapatid po natin dito sa frontline sa umaga. Magbabalik po kami ni Manong Ted bukas alas 7. Tama no? Hindi, alas 6:30. Alas 6:30 hanggang alas 7 po ng umaga. Pero pang programang ito ay 4 oras po mga kapatid. Pwede kayo manood sa amin. Sa Signal TV Channel 1 and 1PH at maging napapakinggan po tayo sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid! Eto na nga. Tuloy po natin ang ating balitaan, level up at mas mature na daw po ang character ng South Korean actor na si An Bo-yoon. Sa pangalawang season po yan ng Flex X Cop. Nagbabalik po siya bilang spoiled chaebol o anak mayaman na si Jin Yi-soo na naging pulis. May bagong female lead din siya na si Jung Yun-che. Gaganap siya bilang bossing sa Violent Crimes Division na si Jung Yera. Mapapanood po sa Disney Plus ang bagong season ng Flex X Cop.
6: Sino sila ay... At
5: kaya pala di ko alam, nasa Disney kasi partner. Ah. Oh, magastos isa lang tayo, Netflix lang. Oh, Netflix lang tayo. Nagtaas na eh.
6: At ngayon sa ating Sports 5, pinutol nga po ng Converge Fiber Xers ang kanila pong 4-game losing streak sa PBA Governors Cup. Kanila pong tinambakan ang Terra Firma Jeep 120-103. Naging mainit ang naging opensa po ng Fiber Xers sa simula pa lamang kung saan 15 kaagad ang kalamangan pagkatapos ng first quarter. Iyan po'y lumobo pa sa 26 bago po napababa sa 10 ng Terra Firma Jeep sa fourth quarter, pero hindi nila nakompleto ang comeback. Panalo po ang bungad ng pagbabalik po ni PBA import Cameron Clark na nagtala nga po ng 22 puntos para po sa Converge. Nakahanap po naman nang sapat na suporta ang import mula kay big man Justin Arana at Calvin Abueva na gumawa po ng 20 at 17 puntos. Meron ng 4 wins at 4 losses ngayon ang Converge, habang 3 and 5 naman ang standing ng Jeep.
5: Samantala, nakalusot po ang NLEX Road Warriors kontra po sa sister team na TNT Tropang 5G sa isa pang laro po yan ng PBA Governor's Cup. Final score sa overtime, 118-111 para po yan sa NLEX. Naipuwersa ni Robert Bolick ang extra time matapos po ang panablang 4-pointer sa huling 2 segundo ng 4th quarter ng laro. Sa overtime, umarangkada po ang Road Warriors sa tulong ni LJ Gonzalez at Tony Severad para po maagawang panalo. Kumamada po ng 27 puntos at 8 assist si Bolick para mapangunahan ng kupunan. Bounce back win naman ito para sa NLEX na mayroon na ngayong 7 panalo at 1 talo lamang. Ikalawang panalo rin nila ito laban po sa TNT ngayong conference. Bumaba naman sa 4-4 ang win-loss record ng tropa. Nagawang maitawid ng NLEX ang panalo sa kabila po ng matinding injury sa import nito na si Dequan Jones. Nagtamu po ng complete fracture sa right leg si Jones sa 3rd quarter ng laro. Nabagsakan ang binti ni Jones matapos nilang magkabanggaan ni Brandon Ganuelas roster sa isang play. Ang sakit. Agad pong isinakay sa stretcher si Jones at dinala rin agad sa ospital. Nakuha niya pang pumalakpak at mag-thumbs up habang inilalabas po ng court. Nag-huddle ang NLEX player sa center court matapos ang insidente at nag-alay po ng dasal para sa kanilang import.
6: Nakita mo yun? Nakita mo yung itsura ng kanyang kanang binte? Nag-siete po ito, no?
5: Masakit.
6: Nakakakilabot.
5: Oo, masakit.
6: Anak po, Panginoon. Sana makabalik pa itong napakahusay na player po, import ng NLEX. At ang sinasabi nga po, mala Brownlee ang ugali nito eh. Friendly po siya. Off and off the court. Ay nako. Samantala po naman, tuloy-tuloy po ang aksyon sa PBA Governors Cup. Mamaya po yan, ha? Maghaharap po ang Titan Ultra Giant Risers at San Miguel Beerman, 5:15 p.m. Target nga po ng Beerman na ang ikatlong sunod pong panalo ngayon pong conference. Habang tatangkain po naman na bumawi ng Titan matapos pong mabigo noong nagdaang weekend. 3-game winning streak din ang inaasam na makukuha ng Magnolia Hot Shots sa kanila pong sagupaan kontra Phoenix Fuel Masters. Ang Phoenix po ay bounce back win ang hanap matapos nga pong matalo sa huli nilang laro noong pong nakaraang Miyerkules. Mamaya po naman, alas 7 po ng gabi yan, ha? Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo at mapapanood po ng live sa PBA Russia, RPTV, Pilipinas Live Up at maging sa YouTube channel po naman ng One Sports.
5: Samantala, must win ang Alas Pilipinas Girls kontra po sa Venezuela ngayong Miyerkules sa FIVB Girls Under 17 World Championship sa Mexico. Kapwa may 2 wins at 2 losses ang mga kupunan. Pero hawak po ng Venezuela ang third seed habang fourth naman po ang Alas. Kung hindi makakakuha ng panalo ang Alas, kinakailangan mapaabot nila sa 5 sets ang laro sa Venezuela para makaabante sa knockout round. Naalanganin ang Alas Girls matapos pong matalo sa World No. 6 Peru. Sa loob po yan ng 4 na sets. Final score mga kapatid, 26-28, 25-22, 25-23 at 25-20.
6: Samantala mga kapatid, bigatin po naman ang mga makakalaban ng defending champion Gilas Pilipinas sa Asian Games sa susunod na buwan. Napabilang po sa Group C ang bansa, kasama po ang Bahrain, Kazakhstan at China. Kanila pong nalusutan ng Gilas ang China sa semifinals noong pong 2023 bago po tinalo ang Jordan para nga sa ginto. Hindi pa po pinal kung sinong kakatawan sa bansa sa paparating pong edisyon ng ASEAN Magsisimula po ang kampanya ng Gilas kontra Bahrain on September 11. Gaganapin po ang Asian Games sa Aichi Prefecture doon sa Japan. Made in Japan. Good morning! Sa mga nasa Japan, arigato gozaimasu. Mushi mushi ano ne? Hai!
5: Hai! Arigato gozaimasu! Hai!
6: Yung bang hikaw mo made in Japan?
5: Hindi. Made here. Kay Mayet. Ako hindi ako made in Japan. Tanong ko sa nanay at tatay ko kung saan. Pero, ako ba made in saan ka?
6: Hindi, pero ikaw, pwede ka mag-Japan.
5: Ay, nako. Sinasabi ko sa'yo, Ted Filon, sa panahon na talagang wala ng trabaho, why not? Kaya lang, hindi na uso
6: dali,
5: eh.
6: Bakit? Dali muna. O, pwede ka mag-Japan sa napakaraming mga trabahong available doon.
5: Lalo na ngayon, teachers in demand po sa Japan. Yeah. Laging mga Pinoy teachers. Pero
6: anong,
5: alam mo na yung demand?
6: Anong gusto
5: mo ituro? Ako? Dancing? PE! PE ako! Oo! Pwede ako PE teacher.
6: Pwede ka magturo pa paano magdrama.
5: Pwede rin, partner.
6: Okay, oo. Sa mga OA, ha? Hindi overacting, ha?
5: Ikaw talaga. Sige, bala ka.
6: Bakit?
5: Hindi, tsaka hindi. Nandito lang naman ako eh.
6: Dali lang, excuse me ha.
5: O sige.
6: Sa mga OA-OA dyan, ito ho ang ating mga suki ng mga seniors. Hello, Kuya Samson Go. Yan, di pa OA yan ha. Kuya Samson, good morning sa iyo ha. Sa mga nagkakaedad, ano ho, yung pong OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang ha, e baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Sa mahampa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong aking iniinom ha, OsteoGuard. Araw-araw yan pong aking supplement ha. OsteoGuard, meron niyang glucosamine at chondroitin. Kaya bilhan niyo si mama niyo, si papa niyo, si lolo at lola ng OsteoGuard para happy sila. O di ba? Mga kapatid, ganap na pong 10 minutes after 7 o'clock. Sarap magkape, panalo ka. Kapag ngayong kape ay Boss Mastery Coffee. Amuyin mo. Alam mo na kaagad, quality coffee beans, di ba? At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Panalo ka. Abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang yugto ng
5: News 5!
7: Dito tayo sa totoo. True FM.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buo.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect morning.
10: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: And my glowy things come to life.
15: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid to the po, may reservation para sa mga

0: Maraming salamat po.
1: Hanep.
2: Nasabi kasi
1: Ronda Rousey talaga ang dati.
2: Yun talaga ang ano ko sa'yo, ha?
3: Oh. Chicken, grabe, oh. Sausage.
1: Parang ang wrestler, ha?
4: No?
1: Oh, wow, hanep.
2: Pag wala na, nga part, wala mo, naman
1: yun. Pag ikaw ang nanapak, sigurado ko tulog.
2: Meron ba?
1: Bravo.
2: Meron ba? May nakikita ka pa? Parang wala naman ako na... May nakikita mo ba?
1: Wow, pare.
2: Oh, okay ba to?
1: Hanep. Talagang pwede ka, partner.
2: Weightlifter.
1: Ha? Pwede ka maging bodyguard.
2: Weightlifter yarn?
1: Oh, maskulado itong partner. Pati yung mukha nito may muscle na eh. Pakita mo yung mukha mo sa muscle.
4: Ayos na.
1: I'm sorry, pakita mo yung muscle mo sa mukha.
2: Tuwan-tuwa na naman siya. Ginagawa na naman akong laruan nito.
1: Okay.
2: Oh, sige, ikaw na.
1: Sandali lang po.
2: Seryoso yan, seryoso.
1: Sa panahon ngayon na, ngayon po daw araw, pero nandidiyan pa rin yung mga pag-uulan, pabago-bagong klima, kaya po marami pa rin ang nagkakasakit sa atin. And definitely po, kung maaari lang, bawal nga po magkasakit. Kaya ano pa nga ba, kundi obligado at obligado mag-ingat po tayo lagi. At sa pagbili po o pagpili ng ating gamot na iniinom, ha, doon tayo sa subok na, doon tayo sa mapagkakatiwalaan, at doon tayo sa abot kaya. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat at magduda, dahil baka hindi naman effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon, mga kapatid, ano po na tayo'y obligado magtipid? Lagi po nagpapaalala ang Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat at mabuhay, Unilab! Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Bilang ng mga namatay, sa kasagsagan po ng mga pag-ulan na dala po ng habagat at mga bagyo, umakyat sa 26, maayon po yan sa PNP.
1: At doon po naman sa bagyo, paghukay po para sa mga natabunan po ng pagguho ng kabundukan, tinapos na. Mga namatay, umabot sa 10.
2: Samantala sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ng Vice Presidente, mga apelyido ng ilang kilalang politiko nasa resibo ng mga nakatanggap daw ng confidential funds.
1: Hindi lamang apelyido po ng mga politiko, pati daw po mga sangkap sa fruit salad. Samantala po namang kasong grave threats labang kay VP Sara na isang panasa hukuman.
2: Korte Suprema, hinihimok na para silipin ang pagbibigay po ng Temporary Restraining Order o TRO sa wage hike sa NCR.
1: Mga kapatid, sa atin po namang malungkot sa sports fight natin na import ng NLEX Road Warriors na si Dequan Jones, nagtamo ng matinding injury sa kanyang pong kanang binte sa laro kagabi ng TNT Tropang Giga o Tropang 5G sa PBA Governor's Cup.
2: At sa balitang entertainment, social media personality at courtside reporter Apple David, tila balak daw kasuhan ang kanyang bashers.
1: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang buhos ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, nanindigan po ang kampo ni VP Sara Duterte na hindi pa pinalang notice of disallowance na ini-issue po ng COA para maibalik ang confidential funds ng OVP. Ayon kay Attorney Michael Poa, may hanggang Oktubre pa sila para maghain ng motion for reconsideration. Sa ilalim daw kasi ng COA rules, may 180 days ang OVP para iapela ang unang ruling ng komisyon. Kabilang ko sa pinababalik ng COA ang mahigit 73 million pesos na confidential funds na ginasta daw ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Samantala, binueltahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga kongresista na umalma sa sinabi niyang bumalik na naman ang insertion sa national budget. Matatanda ang hinamo ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na kanyang tinutukoy at maglabas ng ebidensya. Pero ang sagot po ng alkalde ng Baguio, bakit hindi raw tanungin ni Ridon si dating House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na isa raw sa may malaking budget insertions. Ang giit ni Magalong, hindi niya sinisiraan ang kamera dahil matagal na raw sira ito sa publiko.
5: Pinanggit ko nga na bumalik na sa kanilang insertion,
2: yeah,
5: ay kailang ba sila umamin na meron silang pork barrel?
2: Oo.
5: Kailang ba sila umamin na may insertion sila? Hindi

0: naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon.
1: Yan nga po ang tining ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala, hindi pa rin po uuwi sa Pilipinas si Senadora Loren Legarda matapos mag-extend ang kanyang medical leave sa Senado. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, ini-extend nga po ni Legarda ang kanyang leave mula August 11 hanggang August 12. Ngayon na iyon. Ito na pong ikalawang linggo na absent ang Senadora sa sesyon maging sa impeachment trial. Tsyempong pag-alis ng Senadora sa ginagawang preliminary investigation ng Ombudsman sa kasong plunder and graft laban po sa kanila ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil daw sa multi-billion pesos ghost electricity projects. Umaasa naman po ang kampo ng ilang biktima daw ni Pastor Apollo Quiboloy na kukunin din ang panig nila bago po magdesisyon ng gobyerno tungkol sa extradition request ng Amerika. Ayon po sa abogado ng isa sa mga biktima na si Attorney Joey Domingo, nagulat daw ang kanilang kliyente nang malaman ang hiling ng Amerika na isuko na nga si Pastor Apollo. May kinakaharap din kasong qualified human trafficking at iba pang mga kaso si Quiboloy dito sa bansa bukod daw sa patong-patong na kaso nga nito sa Amerika. Kaya naman umaasa po sila na mapapanagot din siya dito sa bansa bago maipadala sa ibang bansa.
2: Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Quiboloy. Yung sa amin, inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangan i-dismiss yung kaso. Kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, very much willing naman mag-cooperate yung kliyente namin at kami na rin sa prosecution kasi nga para mabigyan na rin ng boses yung mga iba pang biktima na natakot, na matry dito sa Pilipinas kaya sila umalis.
1: Okay, linawin lang po natin mga kapatid, ano, ang binabanggit po ni Attorney Joey kahapon dito po sa Panayam sa programa, wala pong problema sa kanila kung maipapadala daw po si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika basta daw po hindi mababasura yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Yun po ang in-explain niya kahapon. Yan nga po muli ang tinig ng isa sa mga biktima daw ni Pastor o Victim Legal Counsel daw ni Pastor Apollo Quiboloy, si Attorney Joey Domingo. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:22. Ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble po ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft ISO certified. Dekalidad safe at pumasa sa international standards. Magandang umaga po kay Noni, maging kay Cram Sumobay. Magandang umaga po sa inyo sa iba pang mga nanonood at nakikinig po sa atin. Mamaya po abangan nyo pa ang iba pang mga importanteng balita. Hindi pa po tayo tapos ha. Dito pa rin po yan sa ikalawang bugso ng balitaan sa News 5 na napapakinggan po sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo.
4: Stay updated with the latest news, developments, and stories from the road to the 20th Asian Games. This is the Asian Games Bulletin. The Philippine Olympic Committee has announced a 430-athlete contingent for this year's Asian Games. It will be the country's second largest delegation in the quadrennial event's history, behind the 524 athletes sent to Hiroshima in 1994. Team Philippines is set to compete in 40 of the 43 sports, bannered by Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo. Catch the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, exclusive on Signal platforms from September 10 to October 4.
5: B107.9 Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: partner ko off air. Yun pong may mga mabibigat na dala-dala. Ingat po kayo. Saan man ang punta ninyo? Lalo yung mga namamalengke po ngayon sa oras na ito. Dahil ang balita ko, sabi ng nanay ko, pag siya daw po yung namamalengke dyan sa Divisoria, ang dami daw pong mga nakikinig sa True FM dyan. So sa mga tindera po dyan sa Divisoria, good morning po sa inyong lahat. Yung mga nagtitinda po dyan ng gulay at ng isda, magandang umaga po sa inyo. Pero mga kapatid, sa oras nga po na 7:24, ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Maluwang ang space nito, Erwin. Kasyang-kasya tayong lahat. Pwedeng isama ang buong True FM at buong barangay. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Marami na po silang biyahe ha, sa buong Pilipinas. Pwede kayo magpunta ng Boracay. Sakay ng FastCat. Gamitin niyo po ang passenger at rolling cargo promo code. 10% discount po yan na nakikita niyo ngayon sa ating screen. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. FastCat! Samantala, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nasa 45 truck o higit 200 toneladang basura ang nahakot po sa Redemptorist Water Channel sa Paraniaque. Gumamit pa ng floating backhoe at backhoe loader para pumapabilis ang kanilang paghahakot. Buwis buhay din po sa paglilinis ang mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources DNR Office o CENRO. Sa gitna po yan ng pabugso-bugsong pag-uulan. Ayon naman sa CENRO, galing po ang basura sa dagat at inanod sa lugar nang masira po ang trash trap ng MMDA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, target po nilang malinis ang lugar sa loob po ng isang linggo. Sa iba pang balita, higit 2,000 pamilya po ang nananatili sa evacuation center bunsod po ng pag-ulan na dala po ng habagat. Kabilang po sa mga inilikas ang mga taga Barangay North Fairview. Ayon sa barangay official, ang Sitio 1 ang unang lugar na apektado po sa kanila kapag tumataas na ang tubig sa La Mesa Dam. Agad naman daw silang nag-aabiso sa mga residente kapag kinakailangang lumikas. Ayon po sa Quezon City LGU, bumaba na po ng nasa 80%, 80% ang mga inililikas sa Quezon City sa panahon ng habagat kumpara noong nakaraang taon. Nag-inspeksyon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Las Piñas. Pinuntahan ng Pangulo ang Alido Bridge sa Barangay Zapote kung saan po nandoon ang drainage pump. Ayon sa Pangulo, bagamat bumaha ay hindi na po ito kagaya ng dati. Dahil daw po yan sa ginagawang drainage clearing at dredging o pagpapailalim ng mga ilog at kanal sa lugar. Gayunman, kinakailangan na raw tapusin ang planong spillway sa Las Piñas na higit isang dekada nang nakatenga. Balita naman sa lalawigan, pinaiigting po ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM para po yan sa nalalapit na parliamentary elections sa rehiyon. Ayon sa pulisya, higit 100 lugar na tinukoy ng COMELEC, kabilang po ang areas of concern ng kanilang binabantayan. Karamihan daw sa mga lugar ay nasa Lano del Sur at Maguindanao del Sur. Nakikipag-ugnayan naman na daw ang pulisya sa Armed Forces of the Philippines o AFP para po sa mas epektibong paghahanda. Sa September 14 po nakaschedule ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Pinatay at ginahasa ang isang babaeng naniningil ng pautang dyan po sa Isabel Leyte. Base sa investigasyon ng mga pulis, sinisigil ng biktima ang balanse sa 3,000 pisong utang ng suspect. Dinala daw ng suspect sa kubo ang biktima kung saan sila nagkwentuhan ng utang. Lumalabas na 150 pesos na lamang ang balanse pero hindi pa rin daw ito kayang bayaran ng suspect. Nauwi po yan sa pagtatalo hanggang sa ginawa na nga po ng suspect ang krimen. Sinampahan na po ng suspect o sinampahan na ang suspect ng kasong rape with homicide. Sapol naman sa video ang rambulan ng mga lalaki sa Freedom Park, dyan po yan sa Davao del Norte. Ayon sa mga pulis, lasing daw ang mga sangkot sa rambulan. Nagsimula lamang daw po ang gulo sa banggaan sa inuman. Pinatawag din po ng mayor ang mga sangkot maging ang kanilang mga magulang. Hindi na po sinampahan ng reklamo ang mga ito. Pero pinaglilinis sila ng kalsada bilang parte ng parusa na community service. Oras mga kapatid, 7:29. Tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Sa Facebook po nila, araw-araw may live selling din po dyan ng alahas mga kapatid para makita nyo po ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po sila for franchise at open na rin ang kanilang live selling house. Dito po yan sa Alabang para po sa mga walang puhunan pero magaling sa live selling, makipag-ugnayan po kayo kay Mayette de la Rosa at kay Sir Richard de la Rosa. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nanawagan po ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Department of Labor and Employment o DOLE. Napabilisin po ang proseso sa pagtatakda ng aumento sa sweldo sa buong bansa. Kasunod po yan ang pag-issue ng DOLE ng Administrative Order o AO kung saan inilatag ang mga alituntunin sa implementasyon at monitoring ng wage order. Ayon po sa grupo, mas kinakailangan ng mga manggagawa ang dagdag sweldo kaysa po sa paghihigpit ng ahensya sa pagpapatupad ng umiiral na wage order. Nanawagan po ang grupo na kilalani ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa bilang sapat na basihan para mapabilis ang proseso sa pagtatakda ng sweldo. Pinayagan naman po ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang development funds para po sa mga proyektong tutugon sa National Energy Emergency. Yan po isang gitna ng pagtugon ng gobyerno sa epekto po ng disruption sa pandaigdigang supply ng langis. Sa ilalim po ng Joint Memorandum Circular ng DBM, DOF at DILG, pupwedeng magamit ang pondo sa pagpapatayo ng oil storage facility o di kaya infrastruktura para sa renewable energy. Maaari ring gamitin ang development funds para sa mga proyekto para maibsan ang fuel supply volatility at bawasan ang konsumo at maging ang gastusin sa enerhiya. Target naman po ng Department of Trade and Industry o DTI na makapaglatag po ng dagdag pang mga free trade agreement o FTA ngayong taon kasama ang ibang mga bansa. Yan po'y para mapalawak pa ang market access para sa mga produktong Pilipino. Ayon po kay Trade Secretary Cristina Roque, katatapos lamang ng negosasyon ng Pilipinas sa Chile para po sa FTA. Sinabi pa ni Roque, pagkakataon ito para sa Pilipinas na mapalawak po ang access sa South America. Target din ng DTI na matapos ngayong taon ang negosasyon para sa mga trade agreement kasama po dyan ng European Union, Canada, Japan at maging ASEAN. Huling lumagdapo ng FTA ang Pilipinas kasama ang UAE noong Enero at ito po ang kauna-unahang FTA ng Pilipinas sa isang bansa sa Middle East. Samantala mga kapatid, sa oras naman po ng 7:32, ang tamang oras at di naman po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada. Meron din po sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede din pong umorder sa 0931033-2871. Katandem nga po ng Ulta Flex ang Ulta Bio. Ang Ulta Bio Trial Pack po ay available na sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Dahil nga tayo habang nagkakaedad, nababawasan po ng collagen sa katawan. At Ulta Flex na po ang sagot sa pagdagdag muli ng collagen sa ating mga katawan. Mga kapatid, sa oras naman na 7:33, puntahan naman po natin ang balita sa labas ng bansa. Nasagi po ng mga bumbero ang isang lalaking natrap sa guho matapos po ang malakas na lindol sa Colombia. Ang biktimang yan ay pawang 35 anyos sa bayan ng Cali. Ayon po kay Bogota Mayor Carlos Galan, nahugot ang nasabing biktima sa isa sa mga gumuhong gusali sa lungsod. Sa ngayon po'y nasa maayos na ang lagay ng biktima matapos magdamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. 14 na minero sa South Africa ang napaulat na nasawi at 8 iba pang sugatan matapos pong gumuho ang pinagtatrabahuhan nilang minahan. Ayon sa mga otoridad, illegal na nagsasagawa po ng pagmimina ang grupong sangkot sa aksidente malapit nga po sa lungsod ng Rustenburg. Oo, nandito na po tayo sa Minahang sa South Africa. Ayan. Napag-alaman ding umaabot po sa libo-libong binero nga ang illegal na nagmimina ng ginto at platinum sa nasabing lugar at wala sila umanong wastong safety gears at equipment at kadalas ay nasa ilalim pa sila ng lupa sa loob daw ng ilang linggo. Sa iba pang balita, abot po sa higit 20,000 katao naman ang inilikas kasunod ng mapaminsalang wildfire sa bansang Canada. Kabilang sa tinukoy ng mga otoridad ang apektadong lalawigan ng British Columbia. Sa ngayon po'y nasa halos 20,000 bumbero ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng matinding sunog sa nasabing rehiyon. Sports balita, mga kapatid! Papasok bilang 17th seed si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open. Kasama po si Alex sa star-studded na torneo sa Amerika kung saan maglalaro rin ang top 3 ng mundo na sina Aryna Sabalenka, Elena Rybakina at Jessica Pegula. Nandyan din ang defending champion at 7th seed na si Iga Swiatek. Inaasahang makatatanggap ng first round by si Alex sa main draw. Galing po si Alex Ayala sa kampanya sa National Bank Open sa Canada kung saan nalaglag po siya sa round of 16. Magsisimula pong Cincinnati Open bukas, Agosto at 13. Bilis ng araw oh. Malapit na naman sweldo nyo. Oh, malapit na mag-August 15. Samantala mga kapatid, hinirang pong Player of the Week ng PBA Governor's Cup si Terra Firma Jeep Guard, Mav Ahanmisi. Isa po si Ahanmisi sa mga naging haligi sa 114 to 109 na panalo ng Terra Firma kontra po yan sa Endless Road Warriors noong isang linggo. Nagtala ng 16 points, 10 assists, 3 steals si Ahanmisi. Ito po ang unang beses na natalo ang NLEX ngayong conference matapos po ang 6-0 na start. Tinalo ni Ahanmisi para sa pagkilala ang ilang manlalarong gaya po ni na Jerome Lastimosa, Cedric Bearfield at Don Trolliano. Samantala, nagpahiwatig ng NBA comeback ang 3-time All-Star na si Ben Simmons. Nag-post nga po ng litrato sa court si Simmons kamakailan lamang. Base sa ilang ulat, target makapaglaro ulit sa liga ni Simmons. Kasalukuyan daw siyang nag-eensayo sa pribadong mini-camp ng Australian National Team sa Melbourne. Dagdag pa ng mga ulat, ilang kuponan ang interesadong kunin si Simmons. Hindi naglaro sa nagdaang 2025-2026 season ang dating number 1 pick dahil po sa kanyang injury. Huli siyang nakapaglaro para po sa Los Angeles Clippers sa loob po ng 18 laban noong March at April 2025. At huwag kalimutan, dahil nasa balitang showbiz na po tayo, ang programa ni Nanay Christy Fermin. Napapakinggan po dito sa True FM, Mondays to Fridays, alauna ng hapon po yan, bago ang programa ni Idol Raffy Tulfo. At ang showbiz now na on YouTube. Sa balitang entertainment, anim na OPM acts nga po ang maglalaban-laban para sa Album of the Year Awards sa Awit Awards. Kasama dito ang Cup of Joe, Four of Spades, SB19, Lola Amor, maging sina Mackie at Janine Burdin. Grabe ang huhusay ng mga to. Hirap for the judges. Humakot din po ng nomination ang SB19. Nakakuha po sila ng 12 nominations para sa Awit Awards. Kabilang po ang Song of the Year para sa Dungka, maging ang Best Pop Recording. Ia-anunsyo po mga mananalo on September 15 sa Mall of Asia Arena. Bubuksan din ito sa publiko at makakabili na po ng tickets para sa naturang awards show. Hindi na daw itutuloy ng Netflix ang planong US spin-off ng hit Korean series na Squid Game. Ay, hindi na tuloy! Bakit? May working title na Heckler ang proyekto. Lalong umingay ang spin-off ng mag-cameo sa finale Squid Game si Kate Blanchett. Nakatakda dapat na magsimula po ang taping for the project sa United Kingdom ngayong taon pero hindi na nga daw po ito matutuloy. Ayon sa ilang news report, mukhang mas interesado raw pala ang Netflix na gumawa ng iba't ibang bersyon ng Squid Game para sa international market. Di siguro nagkasundo sa TF? Ano ba? Mahal ba TF ng mga nasa Hollywood? Paldo naman kung paldo ang Spider-Man Brand New Day. Bilyones ang kinita. Dito pa lang po yan sa Pilipinas ha. Ayon sa Columbia Picture Philippines, umabot po ng higit 1 billion pesos ang kinita ng pelikula. Sa loob lang po yan ng 12 days. Showing po sa higit 600 cinemas nationwide sa buong bansa ang Spider-Man Brand New Day. Oras pa rin mga kapatid, 7:39, ang tamang oras. Hatid pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang Facebook page, Twins Lampaign Baby Diaper. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin. Dito po yan sa 105.9 True FM sa Mega at sa Metro Manila. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan, dito po yan sa News 5, Sina, Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Kuya Aaron Tolentino, Julorich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Shaska Gotelba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating pong Executive Producer, nagbabalik Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan, at higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
8: Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today?
9: Laki ng muscle ni Chacha.
8: Napakalaki.
9: Delikado din ito. Di ba pwedeng...
1: Hindi ako po pwedeng inaano-ano.
9: Inaano-ano.
1: Pinapalaki ko talaga to para sa mga ano dyan. Loloko-loko kayo, ha?
9: Oo.
1: Oh.
9: Hindi.
1: Oo.
9: Grabe. Yes, oh. Pwede ka sa ano, ha? Ano yun? Ay yung WrestleMania.
1: Wala naman eh. Aray, sumakit.
9: Magandang! Midweek nga po sa ating mga suki, ha? Tuloy po ang ating happy hour today. Mamaya po meron tayong update sa mga nabiyayaan po ng tulong. Wala pa rin po sa ating mga happy anonymous. And also, yung pong ilan pa na mga una pong natulungan itong mga nagdaang araw. Kahapon po ang hiningi ni nanay ay para po sa kanyang pambili ng yero. Ayan. At ang ating pong naipon ay 5,000. Hindi pa po ito na ipapadala dito po kay Nanay Marlene Carolino ng Taguig. Bakit? Kasi po aming sinisiguro na yung pong pagpapadala ho sa kanya ay sure na sure.
1: Tama.
9: Hindi pa pwede nanay ha, yung dito mo na lang. Hindi ho pa pwedeng ganon. Dapat to talaga sigurado na kayo po ang tatanggap dahil true, mahirap na sa dami ng mga manluloko ngayon. True. At kuminsan po mawalang galang lang, maari mo sabihin sa kamag-anak mo, tapos pag hindi binigay ng kamag-anak mo, sino may problema? Well, hindi namin problema, pero ikaw din, di ho ba ang mamang problema?
1: Tama. Correct po. At yan din po ang ating reminder sa mga sasali din po dito sa atin. Kasi yung pagpapadala po namin talaga mabusisi kung sino ang sumali, sa kanya po ipadadala yung premyo.
9: Ayan.
1: Para habang, sure po tayo.
9: Habang kami po ay nagpapadala po sa Kayat Ligaya ni Ate Dina Aquino.
1: Uy, masaya siya?
9: Kasama si Ma'am, si Ate Arlene Guanyo.
1: Bakit sila masaya?
9: Oh, dahil birthday sana ngayon ni Let Sai Chu Mintra.
1: Ano kaya pala?
9: Oo. Ito pong si Let sa Sai Chu Mintra. Ang kanyang apelido, di ba, ay Thai. Yes. Sila po ay nasa Bangkok ngayon. Kasama si Sophie Tuason, si Remy Adriano at mga high school friends po ni Ate Dina Aquino. Happy birthday kay Let Sai Chu Mintra. Sila po'y nasa Bangkok ngayon. Mag-iingat kayo, ha?
1: Ingat po.
9: At huwag ka masyadong kakain ng maanghang, Ate Dina. At alam mo na, sa edad mo.
1: Sakto lang kita, ha? Grabe din traffic dyan, eh, no?
9: Oo, kasi baka dito, pag ano mo, eh, pati doon maanghang.
1: Oo.
9: Okay.
1: Enjoy.
9: Okay. Muli po, good morning kay Atty. Junjun Salazar. Classmate, kamusta ka na? At muli po para kay Mike Lee, dyan po naman sa Toyota Alabang at maging dyan po sa Toyota Otis. Good morning!
1: Good morning!
9: Sa lahat ng ating nagpapakondisyon. Yan ha, good morning. Sa mga hindi kondisyon, sinasayang yung biyaya ng buhay. Kaya nga kinakailangan lagi kayong kondisyon. Hindi ka papalya-palya o bigo na naman. Dahil kung gayon, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
10: Vroom vroom, mapapa. Bravo!
9: Ayan.
10: Katalaga!
9: You know, si Walter ay laging nagkukondisyon ang kanyang mga pangkarsyo ng mga auto, ha?
10: Bang?
9: Walter, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pang WrestleMania daw po.
10: Naku, salamat.
9: Ang dating ano yan. Okay, so ito ho lamang ha. Meron tayong impormasyon dito. Ito'y napapanahon din sa lahat po ng mga nadismaya dito po sa inilabas pong TRO ng Pasig City RTC laban sa pagpapatupad po ng wage increase for Metro Manila. Alam niyo ho, ewan ko na lamang kasi hindi ka naman siguro makakakuha ng pagkalaki-laking kontrata sa DPWH. Kung dehins ka medyo,
10: malaking
9: alam mo
10: kumpanya
9: na, ibig ko sabihin, di ba? Hindi lang malaki.
10: Oh.
9: Alam mo na yon. You know what I'm saying?
10: I know what you're saying.
9: Oho, ito hong naghain ng petisyon dito, Redicon Trading and Construction Corporation. Sila po, ha, ang naghain ng petisyon para kontrahin ang pagpapatupad ng wage increase. Alam niyo bang maliban sa ilang pang mga proyekto, kung saan po ang pangunahing contractor ay itong Redicon Trading, alam niyo ba mga kapatid, na ito pong Redicon Trading ang siyang nakakuha ng kontrata para po dito mga kapatid, ano po, sa sinasabing rehabilitasyon nito pong mamaya na.
10: May utang ka pa sa amin ha, binibiti mo kami.
9: Diyan lang kami.
10: Nangako ka pa dun sa flood control budget ng Metro Manila. Puntahan mo din yan.
9: Alam niyo ho, sandali lang. Sige, ito ho muna. Abangan po sa aming pagbabalik, The Daily Brad.
11: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
12: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
13: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
12: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
14: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: 4 billion. Ay, sandali lang.
2: Uy, teka, oo.
1: Ito na po si Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Bread. Good morning, Brad.
3: Good morning, Ted. Na-excite naman ako dyan sa ikukwento mo. Nabiti na kami.
2: Diba?
3: Good morning.
1: Mamaya po.
2: Morning, Pastor. Ito muna. Paunahin natin ang magandang balita. Pastor Jeff, ano meron today?
3: Well, marami tayong in store para sa ating mga tagapakinig. As always, ano, salita kasi ng Diyos to. Hi muna kay Dar Ramos mula sa Canada na nanonood sa atin ngayon. Tanong ko lang po sa inyo, na may mga pagkakataon ba sa buhay na parang, alam mo yun, paulit-ulit ka nadadapa? Kamali ka na naman, bumalik ka na naman sa dating habit mo, nag-fail na naman yung plano, nakasakit ka na naman, alam mo yung damdamin, maaari. And then may mga tao sa paligid mo na hindi na naniniwala na makakabangon ka pa uli. At minsan, alam mo yun, nag-pray ka, tatanong ka kay Lord, hanggang kailan ba ako ganito? Alam niyo po, napakaganda ng paalala sa Kawikaan 24:16. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Pansinin niyo po, hindi sinabi ng Biblia na ang taong matuwid hindi na mahuhulog o madadapa o magkakamali. Ang sabi, magkamali man siya, madapa man siya, pero bumabangon daw ulit. And the mark of a godly person is not perfection, it is persistence. Yung 7 times po, pag binabanggit lagi yan sa Biblia, 7 times, 7 times, yan po'y larawan ng completeness. Paano sinasabi ng Biblia? Kahit pa ulit-ulit ka madapa, hindi ibig sabihin tapos na yung kwento mo. You may have fallen, but God is not finished with you yet. Okay? Tingnan natin si Peter, yung kwento niya. Sabi niya, hindi kita lalaglag, Jesus, pero nung nagkagipitan na, 3 beses niya nilaglag, tinanggi si Jesus, right? And he failed badly. Pero hindi doon nagtapos ang kwento ni Pedro. Ni-restore siya ni Jesus. And then si Peter eventually, alam niya, nag-repent. At isa sa mga naging susi na mga leaders po ng early church. So, yung failure niyo po may be a chapter ng libro na sinusulat ni Lord. Pero it doesn't mean yun na po yung ending o conclusion. Kaya kung madapa po tayo, huwag ka manatili sa lupa. Huwag ka nakadiling nakadapa. Confess it, learn from it, and receives God's grace para makabangon ulit. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nadapa. Ang mahalaga kung kanino ka bumabalik sa tuwing pagkakadapa. Today, sabihin mo sa sarili mo, Lord, kaya ko to. Lord, anak mo ko, babangon ako muli. At ang tanong ko po ngayon, ano isang area ng buhay mo na kailangan mong ihinto yung pagsuko at simula mong bumangon muli kasama ang Diyos. Kawikaan 24:16, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Ay pinalangin, Panginoon, alam namin na ikaw ay laging nandyan. At ang reminder nito ay para sa mga taong may relasyon sa iyo, ang taong matuwid, Lord God, ang taong patuloy na kumakapit sa iyo at lumalaban ng patas. So hindi man kami maging successful sa una, alam namin na nandyan ka palagi at ikaw ang aming success. Basta nakakapit kami sa iyo, may pag-asa kaming buhay na mangyayari ang aming dinidesire. So Lord, salamat sa mga taong patuloy na lumalaban, patuloy na kumakapit sa iyo, patuloy na nananatiling tapat at lumalaban ng patas. Bigyan niyo po sila ng panibagong pag-asa, panibagong kalakasan para mamuhay ng tama at matuwid sa iyo. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen indeed. Salamat ng marami muli, Brad Jeff, sa iyong paalaala at sa ating takapakinig na appreciated po ang segment na ito. Thank you. Thank you very much. Amen. Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Friday. Diyan ba umaaraw na sa Tagig sa Kainta?
3: Yes, Brad, Ted, maaraw na maaraw. Amen. Para matutuyo yung mga nabasa ko sila.
2: Salamat, Lord.
1: Salamat, thank you. All right, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much.
3: Thank you again sa pagkakataon, Brad, Ted, at Cha, ang ating machong-machong si Cha. Thank you so much for opportunity. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Muli po at doon po sa mga tumatangkilik sa segment na ito, marami pong salamat sa inyo. Thank you very much. True
4: FM. Bigla ang gastos?
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na lumil.
9: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH.
5: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Oh my God, ayaw niyang tumigil.
11: Feel of pressure!
12: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
13: Naku, patay na, sunog na sunog.
14: Mystery ingredient, Mr.
15: Love Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
16: Oo, aabot yan.
17: Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Mamili ng ingredients on a budget at time limit, ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
18: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
19: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
18: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
20: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
18: Kwentuhang may saysay.
21: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
18: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
22: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
18: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
23: Nasunog na yung kwapaw ko.
18: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
24: Panacea, let's start with that.
25: Para mas maintindihan.
18: May lugar ka rito, kapatid.
26: It's a beautiful day!
18: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH. Teleservisyo para sa Pilipino.
27: True FM.
28: Good morning!
1: Mga kapatid, alas 7:56 ang ating pong oras ngayon. Doon po sa mga nanonood sa atin sa True FM YouTube channel, paumanhin po, no, nagkakaroon po ng problema sa ating pong whatever. But thank you ho for hanging on para makapanood pa rin po sa ating pong mumunting palatuntunan sa ating pong himpilan. Yung aking binabanggit kanina habang inaayos natin ang ating pong linya patungo po sa ating importanteng panayam. Ito pong naturang kumpanya na naghain nga po ng petisyon para kontrahin ang pagpapatupad po ng wage increase for Metro Manila. Kasi nga isipin mo, ito ay tumututol kasi sinasabi nga daw nila sa kanila pong petisyon, di ho ba, na malaki daw po ang epekto nito para doon sa gastusin ng mga kumpanya. Okay, sabi po nila mga kapatid, no? Na it has been ang binabanggit niya rito, ito raw po mga kapatid na yung 60 pesos. Okay na ba tayo sa ating interview? Ready na? Ito raw pong paunang 60 pesos kasi nga po ito ay, di ba, installment. Ready na? Sige. E pag-usapan natin to, ha, para ho ninyo maintindihan lang na itong nagpetisyon na ito, as a matter of fact, binigyan po ng DPWH ng malaking kontrata na nagkakahalaga ng 4,949,974,324 pesos. Ngayon lang pong ini-award itong kanyang kontrata kasamang kanyang ka-joint venture ngayon lang po mga kapatid ng Mayo ng 2026. Talagang ang kumpanya nahihirapan, ha.
28: True FM.
1: Nahihirapan magpasweldo, ha. Nasa ating po linya sa panig po naman ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy, ang kanya po isa sa mga abogado, si Attorney Ferdinand Topacio. Senator, Attorney, magandang umaga po.
0: Ay, magandang umaga po, Manong Ted, Ma'am Chacha, mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan.
1: Apo, salamat na marami, Attorney, mabuhay ka.
2: Attorney, eto nga po, simulan natin dito. Ang sinasabi niyo po nung una, wala pang formal request po kayo na natatanggap tungkol po dito sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy papunta nga po sa ibang bansa o sa Amerika. Sa ngayon po ba, meron na kayong formal notice from the court? At ano po ang reaksyon ng inyong panig dito po sa extradition request na ito?
0: Wala pa po kami hanggang ngayon na Ma'am Chacha na summons mula sa korte, kasi ang procedure po niyan, very briefly, ay pagkatapos pakipag-coordinate ng State Department sa ating DFA and evaluation ng ating DFA, ayan po ay iniendorso sa ating DOJ para sila po ang maghain ng petition, and it's only then na kami po ay padadalhan ng summons ng korte kung saan po naghain ng petition ang ating pamahalaan. So wala pa po hanggang ngayon, ma'am. Yes, I confirm that.
2: Yes. Attorney, usually yung mga ganyang klase, gaano po katagal bago po talaga maipadala sa inyo yung request?
0: Hindi po namin masabi sapagkat and our control. Meaning po, yung evaluation ng DFA and then yung pag-endorso po sa DOJ and then syempre po, ipe-prepare pa po yan. Yan is a formal petition for extradition na ihahain sa korte kung saan naroroon si Pastor Quiboloy. So, depende po yan sa ating DOJ kung gaano po nila kabilis maihahain ang petisyon, at depende rin po sa korte kung gaano po nila kabilis mabibigyan kami noong summons po.
2: Mm-hmm. Ayun, at least malinaw po. Ano? Attorney, assume no, na nakausap nyo na po ang inyong kliyenta na si Pastor Apollo Quiboloy. Kung sakali man po, ano po ang naging reaksyon niya dito sa extradition request na ito? Ano pong sabi niya?
0: Actually po, matagal po naming napag-aralan na ito, kasi noon pa pong 2020 o 2021, kung hindi po ako nagkakamali, ay meron na po kaming expectation na magkaroon ng petition for extradition ng Estados Unidos. Ang pagkakaiba po lamang noon at ngayon ay, sa ngayon po, ay may nakabindin na mga kaso po laban kay Pastor Quiboloy, at yan po ang dahilan kung bakit nga po siya nakapiit sa Pasig City Jail. So, we sort of expected this, at ang sabi niya, well, we will just have to follow the legal process, and on the part of his lawyers, kami po ay gagawin lang namin ang aming makakaya upang ipagtanggol po ang karapatan ng aming kliyente.
2: Kumbaga, inaasahan niyo na ito, yun nga lang ang pinagkaiba, andito na po talaga yung formal request ng Amerika.
0: Opo, at ang isa pa po ngang pagkakaiba, katulad ng sinabi ko, doon po ay wala pa pong kaso sa Pilipinas si Pastor Quiboloy, ngayon po ay meron na, at siya nga po ay nakabiit dahil doon sa mga kaso niyo.
2: Attorney, ilang kaso po bang kinakaharap niya dito sa Pilipinas, para lang din po malinaw?
0: At least there are at least 3 cases po na nililitis sa Pasig RTC. Ngayon sa Estados Unidos naman po, hindi po namin malalaman kung ilan until mabigyan po kami ng petisyon kung saan naka-attach po yung mga supporting documents, including the indictments. O tawag natin dito sa ating mga korte na information.
2: Ito pong 3 cases filed, sa isang tao lang po ba ito? Ilang tao po yung tatlong kaso na yon?
0: At marami po yan, at iba't iba po ang complainants, at iba't iba rin po ang mga akusado dyan. At present po, yan ay ongoing po sa Pasig RTC.
1: At meron pa din po sa Quezon City RTC, Attorney.
0: Apo, meron din po, kasi iba-iba po ang assignments namin. We are a panel of lawyers, kasama po si Attorney Corion, Attorney Elvis Balayan, at marami po pa.
2: Attorney, sige. Attorney?
1: Okay, go ahead.
2: Ayan, para malino po. Meron kayong binanggit.
0: Yes, ma'am, po.
2: Okay po. Ang binabanggit nyo po dito sa extradition request, dahil may mga pending cases pa po siya dito sa Pilipinas, extremely unfeasible, yun po ang ginamit ninyong salita, na mapa-extradite po siya sa Amerika. Well, pwede nyo po ba explain sa amin? Kasi base po sa legal arguments sa ibang mga tao, under the rules, meron daw pong temporary surrender na tinatawag kahit daw may mga kaso pa dito sa Pilipinas. Pero bakit po sa inyong palagay hindi po pwede yon?
0: Meron po, totoo naman po yon. At yan po ay nasa pagpapasya na lang. Meron po tayong tinatawag na doktrina sa mga ganitong kaso, including international law, ng preferential jurisdiction. Sabagkat that is in accordance with the underlying basis that the Philippines is a sovereign nation. May sarili po tayong kasarinlan. At kapag ang ating hukuman ay may jurisdiction na doon sa tao na mayroong criminal case, hindi po dapat nating isuko yon kung may ongoing dito. Sabagkat dapat po inuuna natin ang jurisdiction natin kesa sa jurisdiction ng mga ibang bansa. At that is a basic tenet of international law as well as a fundamental principle of self-respect and dignity ng isang bansa na hindi pwede nating unahin yung mga banyaga. At the cases po na hinaharap ni Pastor